بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: TBT. TBT Tuba Business Trend. Didef impor boki ak export. Ci lepp luy produit alimentaire. TBT boki mo len di présenter ceebu basmati muy rice salad. Ceeb la bu amul dara ci sucre boki. Gawa res te meuna togg pla yépp nak. Rawatina machallah ceebu da. Ku jabet sax meun nako jëfëndiko te duko wañi dara boki. Waw. Ah ñu ngi len di présenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ngir wajal magal Touba mbokki gaw len fekk len ci foire wajal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulet mbokki wala foire bu Dakaru stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokki ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru sulet mbokki fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbokki di def import export di leen baxé ci bu basbati bi nga xamné amul sucre gawa res mëna togg plan yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokki Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ceb bi nak ku jabet sax mën nako jëfëndiko té duko wañi dara mbokki Touba Business Thread mo leen di ñaanal mbokki jam ak xewal
1: man zannani khayra khatib mustafa
2: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café Touba gu raxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal tannu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër Serigne Sallio Mbacké sunu café xelkom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci don wala nga bëgg café goy nan ci biir wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp taamu
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
4: Salah pour qui bat bunt bant look et batum.
5: Mat matna bay ci rew.
4: Alam yaay dafa wax ne. Sayu mat bo xamone fami muccu. Bu rombe ab dom da ko sukkal. Denga walam yaay di wax ne. Salah pour qui bat bunt bant look et batum.
6: Nga xi tukkal kenn duko pergalal mboccor
4: walaf jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
6: ya sa xottiku guddal sa goñ la
4: walaf jaay neena jëlu buntu ñe ca mbokk wëru ñepp bëgg borom
7: walaf da wax ne ku fay say bo fay say no
8: walaf jaay ne
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk julit yi mbokk talib yi ñi ngi leen nuyu bax te di leen ziaré di jital ci nuyu bek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif senaral de mouride diko ñaanal di ñaanal julit ñepp di ñaanal serigne khalid mbake ibnu mam jenn ibrahim mbake khalifa daru mufti di nuyu serigne mam mor mbake mom serigne mohammed mutala di ziaru ba serigne takko mbake mom serigne mohammed mutala ba ngi nuyu serigne assane ka ci touba ndeli ki soxna ma far salam fi ci keur serigne takko mbokk ñu del ci waat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wolof ngeen baxu ci and ak seen bokk abdullah sallam ni yoy bek ziar buñ ci jitélé jëruñu kër bi serigne cheikh amad nuyu serigne pap ser mbey de melé nuyu nañu ñëpp ñu jël mbokk mi joxe kaddu tay gi salam aleikum
10: wa aleikum salaam wa rahmatullah
9: seen bi tuwa fay woté
10: ibrahima cham jannatul mahwa
9: ñi ngi lay nuyu bax jam
10: lay saaru cheikh abdullah
9: jere jëf
10: la xinib de bala xinib lam jaay dani lay kay bu deewu nit jamar jarna ma xñandu lay kay bu deewu nit jamar jarna ma xñandu lay kay bu deewu nit jamar jarna ma xñandu baxna jeuf jeuf ya abdullah sang ziaré di tang jeuf ñe bu ñu sét ko lay
9: okay jere jeuf ñi ngi lay sante cheikh ibrahima cham nek ci Touba ci natul mawa kon mom mo joxe kaddu tay gi bu ko defé ñu mëna and ak yeen ci 33 976 09 09. Salam aleikum
8: patla tahala mo barek ko cheikh abou man bi ñu la ziaré
9: ma ngi lay fay bax imam bi nuy wa Touba ko sa sepp
8: ma ngi lay ziaré bax di dolé rafet lu leki bi bu baax no ngi len di sant bu baax ci taxawayu rajo bi wax deug yalla te ci sant ci cheikh bu baax waye sant gep ñu ngi koy joyel ci ci ñu indi rajo bi te muy rajo l'islam bi waye di rajo murdi ndax rajo ñepp ko mom waye nun murdi nun no ci raw ndax nit ku nekk kat day fonk ciiram ndax fonk sub ciir da ba rajo bi nak ciiru murdi ye kon murdi yep war nañu manko fonk rajo bi lol nak luñuy wax wax ko ci luñuy def def ko ci ndax moy sunu ciir kon war nañ ko fonk baax ñu ñew ci kaddu gënaaw biñu siyaré bay sa dañu ak mag ñu sell ñu tedd ñi ak soxna mom bu su mbakk ta wax na deug de lal tay de mom budé wun ni nak wunil ab jamar nak koku mom jar na mak ñandu na deug de wax wala yu leer la wax lal tay nak mag ñu buñ ma sa di tukki te bëgg tukki tukki bu sarri dañuy wut lu melne mbaaj wala saxu noy wala ay drop wala ay sir ñaw ko defar ko ba nga xamne day yem lol ci fasu ñu tek ko ci kaw nak dog ja tek tek ga bu ngeen kentene ko xamantene nak amudu tek la tay boba rek la cey tek daal wat ci kaw lu mu fu mu sori dana mana dem to mom du mboyan mom ci mom mi ko wat ci mom parce que du am jamar bu def dara lola moy la tay lol nak limi liñ ko meuna jëme dafa bari lol ndax lepp lo xamne dang koy def ngir mu meuna mussel lola mu nga muccale def te lola bu bëgge boko te na re def kat mu indi yeneeni jafa jafé nga far ko bayyi ko di gën je def ko ci wet gone nak wet boko xol rek man na ca nek boko ci sété rek lenn dang ko ci gis kon no ngi siar ñep ndax toujours ñi nek ci gannaaw dañuy bari bëgg duggu motax jotal bu ma pit ndu ko bo ci waxe tout rek man nga bayyi ci def ñi di def bu ñëwé yéggalé ko no ngi siar ñep nak bi santit Seigne Omar Diop bu baax ak Baye Bolle ak Baye Mandiaye ak Cheikh Diarra Fall ñom ñep rek sambatal bitu ñep rek bayyi kenn assalamu alaykum wa rahmatullah
9: alaykum assalam wa rahmatullah imam bey ñi ngi lay sant di nuy wa Touba gu sa sepp jeli kenen 33 966 09 09 radio ICAP assalamu alaykum
11: alaykum assalam wa rahmatullah
9: ñi ngi lay nuy baax Serigne Baye ñang ci babu do
11: lay siara de ñu ñaanal kenn dal ak jamm est ce que ñu taxar ak Serigne Khalid Serigne Abdou Khalid mom Serigne Abdou Khalid ñu ñaanal fanu gudd loola ko wéx wala mëna dal tay bu taggalé wu tax ak jamm jarlu ma ñaan lan tay day non solo la bo degi ñu naan tégué dal tay day jitu tek do nga tégué ci kaw lolo tax ñu naan tek jamar itam moy def gom bi nga xane bu lal tay awutu yoon gom bi day ne ci dig gannaaw fas lolu moy tax sarwet di top aw fas ndax sarwet mom itam mo ngi dund ci derat lay dund derat joji nak bala ko meuna am kawar lay roos ba ab gomam ko de nak moy jam gom bi nacc mo nan ci derat lolu moy dund sarwet ngir nga fekkantene nga wara jiite lo xamantene ji da koy moy tax mu meuna aw yoon boko de wut la ngay sa bob lo day yak tax moy ñal na baykat bo xamantene bi da nga jël su ñu bay ko jiko bam bor do won ba ci ko te bayo ton do la koy tam da naka mboy rek ka fay o tax ñu ne lal tay bay fanku jamar ay bu fanku tuk jamar ma gën ko ma fi ñaan do la moy waru ko te tegu ci dara
12: Okay, ñi ngi lay sant bu baax Serigne Mbaye Niang doon wote ci Touba Babalu di nuyu wa Babalu yépp. Salaamu alaykum.
13: Salaamu alaykum.
12: Alaykum salaam wa rahmatullah.
13: Ya Abdullah.
12: Ñi ngi lay nuyu baax Jenn.
13: Jërëjëf, ñi ngi lay siyaare bu baax.
12: Jërëjëf Jenn.
13: Waaw waaw. Waaye Cheikh bi. Ah, ginnaaw yow mënoo ñàkk yóbbu fosu de. Max ñaan nit neexub. Kon laa naka li ca baax mooy nga woma fosu rek ngir yàlla sa yërmaan. Ndax yërmaane dana gàttanu borom. Ndax gomba mën nga koo womat ba àgg fa nga jëm ba léegi mu wér nga fa fekk teg ci. Waaye max ñaan du neexul de. Max ñaan bu fekkee da ngaa jëm fu sori ah yow itam la dal fa sori yàlla mu la dal ndax yow bu ne da nga fa jëm. Kon nag yëf yi nañ koy yëgoo rek ah te ci jiital yërmaane ci lu mu mën a doon ndax yërmaane kat dafa am solo. Kon nag moom baat bi fa la ñëw nag mën nga koo jëme waaye man foofu laa ko jëme. Maa ngi sant nag bu baax ah njabootu soxna Awa Mbub ak ku aju ci Awa Mbub di Alhaji Ibrahima Dieng nag ñoom ñëpp ak Omar Gaye ak Basirou Mbaye Mastapha jërë ngeen jëf yal na yàlla dolli jàmm.
12: Jërëjëf ñi ngi lay sant Serigne Mbaye Dieng ca Bobareel la doon woote di nuyu waa Touba Bobareel. Ñu jël keneen. Salaamaaleykum.
14: Salaam wa rahmatulah.
12: Ñi ngi lay nuyu.
14: Yaakaar naa di nga lay siyaar waat.
12: Ok kooku Serigne Massaer Diop.
14: Waaw ñu lay siyaar bu baax kàddu di nga jox waat ñoom bi yàlla may.
12: Jërëjëf ñu ngi lay waat yan ba yow.
14: Di ñaan ñëpp kenn ak jàmm. Yàlla defal na ko ci bari ko Serigne Touba. Di siyaar Baye Gore Thiaw soxna Thiara Sarr Baye Cheikh Ndiaye. Di siyaar Baye. Ma Ndiaye Ndiaye ak sama ndey ak boole ak Aliou Diaw ak Baye Man Gueye sama Serigne sama Jolin di yoon ci bëgg ñu ngi lay ñaanal ñëpp jàmm. Waaw lan taayite bu dee indi jamaat waat ñaan da koy gën laat fi ma ko jëmee mooy ci mbokk ak mbokk mbokk bu war a bokk lañ war a bokk bu fekkee bokk gi ni ko yàlla sante ñu war ko ne bokkee bu ñu ko àndee bokk ba dox day ànd na ko jàmbur day gën ànd ak bokk yi boobaa ndax jàmbur bu ñu àndee bu yàqu kenn ko ne mën naa dem mbokk bi nag bu yàqu moom fi ne nii ay diggante yi jafe-jafe la indi rek waaye léegi diggante ko lay jafe lool kon day mel ni mbokk daal bu fekkee ànd da koo bëgg yàq ak fu mën doon ak fu mën doon ci dina ànd ak jàmbur yi da koy gën ndax jàmbur sax mën naa def mbokk ndax mbokk wax nañ ni baaxan nga tax di togg dugub kon. Moo man fi lay jënd kàddu gi di siyaare mbokki talibe bi yëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum rahmatulah.
12: Serigne Massaer Diop nekk ca Touba Ten Mame Cheikh la woon maa ngi lay sant baax di nuyu waa Touba Ten Mame Cheikh yëpp. Ñu jël keneen. Salaamaaleykum.
15: Salaamaaleykum.
12: Ñu ngi lay nuyu bisimilah.
15: Da nga siyaare baax a baax.
12: Jërëjëf Fall.
15: Siyaare Serigne Massaer Diop bu baax moom mii Ten Mame Cheikh.
12: Jërëjëf Fall.
15: Soxna Thiara Sarr bëgg ceeb ma ngi koy siyaare di koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax siyaare soxna Gis bii ak si liggéeyum soo bi siyaare jabootu sa jënn yëpp di leen ñaanal bu baax a baax a baax waaye noo ngi siyaare Saliou tëy ca Garba ak sama xarit Serigne Mbaye Diakhaté waaw wax dëgg yàlla de lim wax de ak Baye Bey nga xam ne Baye Bey moom mu génn na moo ngi koy ñaanal baax di ko ñaanal baax a baax ndax moom boo xam jaa rafet lool moom moom wax dëgg yàlla li muy ñaanal rek da jar na jar na ubbi rajo bi jar na rek tijji rajo bi jar na rek taxaw di kii ndax wax dëgg yàlla magum taalib la demaam la te ñaan gi sorgal la yal na yàlla guddal faram waaw bu fekkee maanaam dañu ab diggante daa am ab rëq-rëq muy ay mbokk wala dara waaye yàlla dawal maanaam nga ne tey jii kat nii damaa bëgg nag ñu jàkkaarloo nu waxtaane ñu waxtaan nu waxtaane ko fekkee maanaam fekkee yow da ngaa maanu da nga lay wax jox leen loxo ji wóore waaye bu ngeen ne kenn ku ne jaar fa mu jaaral loola mën na kenn ku ne bu jaaree fa mu jaaral liggéey mën naa dem ba andiwaat ab tóolo bu rëy rëy moo tax nii laa defal moom cib ci wële ak yow noo defan kenn waru koo def boo ko defee borom ñaar jikko rek mën nañoo bañ mën nañoo bañ a jubóo li boo dee jubale aw nit daal da nga leen naan mom dal dama bëgg yeen ngeen nga daal joxante loxo rek waye bu kenn jeex nam lam doon wax bu ko defé rek lolé mom moy andi moy galaari andi ak reeru baaxa baax baax ku ne la nga xaar boko waxate rek talba daal fi ñu siar ñep di ñaanal baax jërëjëf
12: okay bay cheikh jarafal ma ngi lay nuyu bax di nuyu wa touba mbousoube ñu jëli keneen 33 966 0909 salam aleikum bismillah
16: aleikum salam
12: ñu ngi lay nuyu bax gogou
16: aleikum salam wa rahmatullah bay lan
12: okay sar bismillah
16: ñu xaar bax ñaanal jamm di ko ñaan ñep wa mo ñaanal day bu fekke ni bi la tay bu fekke ni bi day jamm ma ñaanal ko ñu ñu gisé mo mana gis lay fekk ñu dango tam néra bo dajalé gën jubalé dango ga da yokku mana bañé dajalé moy gën fexé ba dajé bo yu bolen ci kaw ñu bañé gisé loolu ñi ay fexé koy def la ma sama gis ku jubalé ño xamné ñi dañu dango lool waye la ñu jubalé mom bay kenn mu leen dajalé dafa leen woon ni dal ñu leen ko jëme Seigne Touba mo mbolo bi wut ñu ko jëme wut ñu ngi ñoni bañ dajé na mooy lu ko wax la nga defo dañu bëgg dal gannaaw Seigne Bëñu fi dajalé ci gën ci bo ngi jëme Seigne Touba té mu koy wax la nga defo la ñu ñu xam ci ka toy waye ci bañ waxé loolé wax bu jëme leen ci gën ci Touba rek ko leen di wolé ndax dañ leen dëkk ñoom Seigne Touba fi tañ ñi day ci yépp kon la mu kenn wax la la defo la sa moral defo bu kenn japp ne ya fi indi sama wala sama ndax ku li woné li ñu le wo ci biir mom dañuy lank kon ay nit mom taxé rek wo ci jëm mo leen dem mo leen doxal ci ñu waye xala ku nga xaju gonté mom du tax ñu le dox ñoo ngi sant nak di ñaan jamm di xiaré ala ñaar sa sa baax ak aram jaani ñu ci ñoo ko xiaré baax baax ma ya ci jaani wa salaam
12: ñi ngi lay sant bu baax Serigne Mor Sarr di wote ci Touba Bintou Mbaye wa du jeli keneen 33 966 0909 salam aleikum
17: alaykum salam wa rahmatullah
12: ñi lay nuyu baax ndjay
17: okay ñu cheikh abdoulaye lay baax fam ñu lay nuyu
12: dina jëf na wa Touba
17: jox ñu wa ko ba jani gep ñu ci mam mo ak bay bo ci nas man de ñu lay jox ñu imam bi bu baax mo ngi defal li wax lol ñu lay jox ñu ñu amal job momu ah ñu jox ñu ci lamp jenn ci wa ñaari gep wa ko fiñu bal ñu lay ñu lay jox ñu bo la ñu wa ra ci day soxna yeb ah lu la day manam bir mom bu fekke nga jaj jublu baña lor lola ñu xex la bu ca lor ndax lan tay bi kat day melni lan tay kat day melni mom bëggal fas yi lu baax motax da di ko def a waye mak ñandu bi tam man la man na indi ki way def a aw miti kon li ci tane moy xexa bu baña loro baña loré manam li ci tane dal moy bu fikke ba nga jëm sëriw man nga ko wo man dang ba yegg da am jamm mu am jamm la nak limi tekkale moy wax mom bu fikke da nga ca nor a lu jup bi na lay indi jeex noppé ko gën no pegen ban ja dugal len bu ko de bu ko way jam rek ay am ñu ngi sant ñep di bal ñepa soxna ñu soxna mbete mbay soxna ko ci ay soxna fatu mbeng wax mom def bal ñepa di bal ñepa
12: def jay
17: ñu ngi ko ciare baax mom ta baax
12: jere jef ak sa
17: wer ñop ñu lay ciar baax ñu ko lay jere
12: jef serigne manjay njay don wote ja Touba Ndiane ñu koy nuyu baax ñuy wax Touba Ndiane yépp ñu jëri keneen 33 966 0909 bala ñoo jëlat kenn ñu fatali wal den kaddu tay gi
18: lay kay bu de wunni jamar jarna maaf ñandu ko lay kay bu de wunni jamar jarna maaf ñandu ko
12: assalamu alaykum
19: cheikh abdoulat ma ngi lay nuyu di la ziar
12: jere jeuf serigne sidi fadat ko la bande
19: di rafa du bidé baax baax di nuyu philippe ci jota jaar yépp di nuyu équipe rédaction bu staff yaw lat ba bi da melni ci walum laytay la jëm ay cheikh abdat laytay mom lim ëmb lone mom maam dafa bari waye cheikh abdat leen leen nga gis jambour yo xam ci ni ño gën mbokk cheikh abdat bo gisee rew mi di senegal ñu bari jubo xaw fe jafé parce que ñi daan djubolé ñu bari dañu genn aduna té bari na ñu fi nek ño xam ci daanaka ni djubolé mom dañ koy déggé waay mënu ñu ñu ci bari mënu ñu djubolé kenn ndax djubolé taxay bala djubolé ni il faut yow sa bop nga yaatal bo gisé fo xam lo wara défal la nga défal lo gisé dañ la wara jox mu dem ci population ci fami nga yaatal ko ñepp man ja jott nga yamalé ci ñepp sax njabot ak ñi dëkk ci kon yépp nga ñaw ñu appolé xam ni yow yaa ci ndiaxanaay waye bu féké yow da nga wara djubolé nek mëgum jëm ba nopi ñinga dëkkal ak wa ko nga gis lo xam ci ñing koy def té mënu ñu lako wax yow mom bu problème amé fén sax bo démé di ñaan ñet té du lu wuy waaw ku bëgg lu baax wala nga bëgg lénen il faut ngay bayé xel ci population bi nga dëkkal mo xam say mbokk la mo xam mbokk kenen ndax lélé nga gis jambur yo xam ñoo gën sax mbokk ndax lélé bo gisé ci xam na lélé gis mbokk mo xam ci ni day na ci biir mbokk bi ñuy jaay kër wala dara muy jaay xaaliss dem yaq kër baye jambur kenn ñew ni mëna 4 millions mu joggé fa ni mëna 8 millions xam nga koku mu ngi yaq ci mbokk bi lu bari motax ay indi mom fepp na ko yété mais nit di def lu né la ci baye xel té xamni yag yag dañ ko joggé fa nga joggé kenen dina fa né waaw bu bëgg ab kër wala nga bëgg lenen wala nga bëgg ab djiwol il faut ngay yaatal nit ñi di yërem nit ñi di soral lu bari bari té tay def sa yalla tax cheikh abdallah liggéey bi rafet na
12: jere jef sant na la ñi ngi lay sant bax serigne sidi baghdad serigne sidi koloban ci baghdad do jëli kenen batay 33 976 0909 radio IKAM FM kaddu nga ngi bayiko fi ci ndam sen jotay bi di waxi wolof
18: laykay bu de wunif jamar jarna ma ñanduko laykay bu de wunif jamar jarna ma ñanduko laykay bu de wunif jamar jarna ma ñanduko
12: kon ño deggando kaddu gi non
5: mbatna bay ci rew
4: alaf yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko mi mujj bu rombe ab dom da koy sukkal
18: laykay bu de wunif jamar jarna ma laytay gude wun jamal dafa ma
12: ñaan nga xitu laytay gude wun jamal mbotta
19: wala jay dale jay ne gam loxo duko genné
12: yar sa xottiku guddal sa goñ la
13: wala jay neena jeñu buntu ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
7: wala da wax ne ku fay say bo ray say non
20: wala jay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaxal
21: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
13: ci bëgg sa mboros baax bala nga tamali
12: assalamu alaykum wa kay koku gennan kon ñu jëli keneen batay 33 976 0909 33 976 0909 radio IKAM FM kaddu gi baye ko fi ci ndam serigne mustapha mbay sam conférencier ñu ko nuy ba mi ngi fi ci touba ak wa touba mbacke yëpp soxna walo fall nek ci mbacke bawol itam ñu ko nuy ak wa mbacke bawol ñom ñepp ñu leen di nuy baax ci radio IKAM FM 103.5 kaddu gi di bayiko fi ci ndam di nuyu wa groupe wax wolof soko tege ci loxo baye cheikh kam tok ak baye mourgue ak serigne moustapha chambar lu rek dafa yobale ñafa nek ñep
5: 15 8h map matna baye ci rew
12: salam alaykum alaykum salam
19: cheikh abdallah
12: ñi ngi lay nuyu
19: basirou may mom serigne basirou kraté
12: yene jeuf serigne basirou
19: ñi jaar jaar wala ci ñep ani seen ko sama seen malum ngom daru ak sama professeur baye ki nga dalal tam dekk tay moy sama professeur dama ngay deglu rek
12: baye ci akam dong
19: waay ci akam sama professeur ba nga ni wax def ja
12: dire def
19: ni ci barke xam la on ni tek bude wone ab jabar mom mom nan dafa dafa gën ah te bi tek bi xam la fa fa mo koy tak fa dang koy nangi wara dang ci wara def ablal tay moko war dang ka war def lu kay nak to de balet la kay war di war wonul gom ba on do gese xam la lol jamete gi man ni mako man gese moy am nga mbokk dañu war dam def defante lu bax di waxante lu bax ay nak jamete gi bo de man xani sa mbokk boko yekete sa alal jox ko mu yakal la ko gese digeent yakko lu mu neex lu man day jam bay ban ko mbokk may yakko rek dal di gën da nga sa jabar yek sa dom doxot mo wuro ki bako yo xaro mana dem ba yak sen mbok xam nga mom non la war ñu and da dom bay war nañu and mu ngi melni walal tay fat dañu wadan da so de ma ngay bok dal yak ma mana jigo gor ma jigo digen lol bañ ko def day dal def day dal gi tet def ga ndax tay man na ñak sa mbok mu da ñak ndax mbok am yalla ko tawal yalla len boole ku lepp lu ko yak sa mbok ga moy ko day dal di gel da jamono te giim sa mbokk mën na ñew yalla bako fa alal mu yaq ko delowolako nga dem ba sa ligue yaq bu ñu calamenti yeek waaj mbokk dara daal di yaq ko kon lool bañ ko def di daal gën def ko lepp bu nit gëna on solo ma ñu ñu war tu teef
0: xol sa ndigante seen ak sa ndigante yàlla si rawatal mbokk rawatal mbokk moom sa mbokk sa mbokk rawatal la bale tranga dafa nga bañ nga fay ko tranga bañ ko fayee leneen waaye boo jee saa mbokk di ko yàq ba sa ndigante yàqu day fekk ni yow ma njëkk jëlaa si ñaa ko kon nit ñi jëm a rawatal day jëm a jubóo ñu jaar ñëpp ci bal ñëpp ak bal ñëpp ak bal sax lool sëriñ
12: waa kay sëriñ Koso Mbaye ñu ngi lay sant sëriñ Bassirou Mbaye ñu ngi lay sant baax ñu jëli keneen rajo yi IKAB FM di nuyu baax Serigne Aliou Sow Ba date 2 ak Serigne Djib Gadiaga ak Amady Gadiaga ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu baax 33 966 09 09 rajo IKAB FM kàddu gi bàyyiko fii ci ndam salaamaaleykum.
1: Asalaamaaleykum.
12: Aleykum salaam wa rahmatulah.
1: Abdoulaye nga ngeen def.
12: Ñu ngi sant yàlla bu baax.
1: Aliou Thiam xam naa maa ngi jéggi la xam naa xaw a sëñ.
12: Jërëjëf jërëjëf Serigne Aliou.
1: Rafetlu baatu sama rek jërë ki ñu daal di jàmm.
12: Waaw ñu ngi lay dégg Serigne Aliou Thiam xam naa ne rëcc na ñu ngi koy jégal bu baax bu ma nee duggaat rek mën naa jaaraat foofu moom Serigne Aliou Thiam 33 966 09 09 salaamaaleykum.
22: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu Cheikh Abdoulaye naam sàll.
12: ñi ngi lay nuyu baax Serigne Bassirou ñu taxawul kon ñu nuyu waa
22: Wourkoune yëpp.
12: jërëjëf Sour.
22: ñu ngi siyaare bu baax. ah dëgg yàlla ñu ngi wax na baat bi am solo de. waaye baat bi am solo te lu koy lool de. waaye ñu ngi koy faral di waxee de mag ñi jox naa li ñu fi jaar li ñu fi wax. dëgg yàlla kenn ku nekk la nga wax de moom mbir la te xam ne moom ku ci émission bi yemoon it ku ci segg man jee jëriñ di ji jëriñ. waaye ma wax ñaanu daal wax na dëgg. ndax yaa am doomu aadama yoo xam ne nii laytaay bi booy bu tooñee wala ñu am histoire wala dara ngay waxtaan ak ñoom ca nga wax ca mbir ma mboolo ma ñëw dina yedd am na ci ñoo xam ne nii boo nooyalee wax ja di wax dëgg bi nga xam ne nii mel ne nag moom moo ko def waaye booy wax ak moom day mel ne dangay wax ak keneen koo xam ne nii ku ko defoon moo tooñ kooka ka ko def tawi nitu ku nooy dana xam ni dem ba xam ni moom moo tooñ waaye léeg-léeg am doomu aadama yoo xam ne nii moom buñ tooñee wala ñu def cib àtte danga jaar ci digg ba rek ña fa nekk ñëpp jaar ci digg ne ko yow loolu ñaare am day am ci ndimbi daa néew sa xàmme na waaye day am ñooñ buñ defee il faut rek mu xoole bi àtte jox bi xam ne muy moom wax ak moom ba xam ne moom am na ñu ne bala nga àgg ci ñoom da ngay nooyal wax ja am foo ko jëmee mel ne ma tooñee ñu ne ah diw mee de moo tooñ wala ku mel ne ku def lu mel ni daal mooy tooñ kooku mën na kooku mën naa dem ba xam ni kooku tooñ waaye loolu bari na ci nit te waaye néew te xàmmee na ci kuy àtte waaye am na ci loolu maanaam. ñoo ngi siyaar ñu dimbali ñëpp ñu ngi siyaar ci Mourane Sall ak Serigne Bara Sall ak Serigne Gora Sall.
12: jërëjëf sant nañ la.
22: jërëjëf ak soxna Fane Ndiaye.
12: ak sax jërëjëf Serigne Bassirou Sour nekk ca Touba Wourkoune ñu ngi nuyu waa Touba Wourkoune yëpp rajo IKAB FM 103.5 kàddu gi bàyyikoo fii ci ndaam ci seen jotaay bii di waxi wolof 33 966 09 09 kàddu gaa ngi bàyyikoo fii ci ndaam ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdoulaye Hack Sall.
23: seen jataay bi ki koy def Abdoul Ahad Sall la tudd.
24: jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yéegul faxand.
23: bul ko yootu jotoo ko gëleem ganaar mun ko ñàng. monsieur fuñ dajalee woo ji nax ju reeb fa fay xand.
24: saay wolof dafa leerul ne nof laay de mën na rënd.
23: xàmme naa dimb ak rat beref sawat ak grand.
24: woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
23: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
24: kon 33 la 976 nga bind.
23: 09 09 jël wolof
24: di acc aw tund.
23: 09 09.
12: salaamaaleykum.
25: waaleykum salaam wa rahmatulah.
12: ñu ngi lay nuyu baax sëñ Baye Morgue.
25: Baye Morgue nuyu ñëpp.
12: ñu ngi lay fay baax gay.
25: di leen siyaar di leen balaax. te di leen balaax. te ñaan sunu borom mënu daan dimbali yàlla bu nu tàggoo ndimbalam li. ci barke sunu borom sedd.
12: ndax maam yi.
25: mel ne dama xaw a ne ci yoon te for ci baat bi tuuti. mu mel ne da ne laytaay buy wut jamar. jar na ma fi ñaan.
12: waaw li dina wax waaw
25: nonu la wax de xana
12: waaw lool la wax
25: waaw goore way ci wax lool
12: Seigne Ibrahima Thiam
25: Ibrahima Thiam
12: waaw
25: ba ci avlat xam nga lay tay da am lal tek am diele am budé lay tay moy gini faral diko talal ci keur ye boba ba basang yi amagut nga meuna tuddu turu basang nga xamne boba da ngay setlu demé na sop saako wala dara doto ni jox ma saako be waye da ngay bolé saako takalé ak yenen ak yenen bo démé fi ni teural boné té di len fagol ko ah seeni defi lolé yépp lola lay tay la lay tay dañ koy talal moy bi ngay lal di ci tal di ngay lal tek lal tek mag ñi baxo won na ñoomit diko waxé non moy tégué ci kaw fa ci jamar baxo xamné boko lalé téggu ca mba nga lal ko té ca dara budé ab diélé nak da ko gëna duuf da koy gëna nag manam mi ngi melni nga tégalé lu bari mba nga wét top taaku ñaw ko sol ca lu démé né ay sagara xotti saaku ba nga xamni day kawé bobu ñi amu ték ñoy am diélé waye tégit loko am am faaw nga ñëwal ko ab lay tay bo xamni day day lal tek bo xamni dang kay lal tek tek ci tek gi door ci lalat lenen tok te ndax mu gëna neex ndax tegit day rafa yoy yep nak giñ ci man di jël rek li lañu ci xamone moy ñepp fekk xamni ki togn nañ ko ba toñer biko moy ne ci deug waye nan lañ mëna defeli xolam ba fay ay wi ñepp fo fekk ñepp wër ko nan ko muñal xam nañu ne ki mom mo ni ci deug waye ñu ko wër nan ko muñal muñal ba defal lolé ba mu sét ñu sét nan ko mag ñu daan di dem nan ñi dem lijeenté ji ko nak ci suuf xamal ne ka def nak mo def lu defut ba lijeenté ko yow nga waxo feeli rek yex fekk bañu defal ba ay wi fay rek nga jek jek na damay wax deug dañ da toñ aha yeufi lañ defaron lepp daal di yaquat
12: ah do ma ko deug rek
25: ñi nek nak ci benen mbir
12: set
25: yoy mo taxone ñu daan wax xéti baat yoyu ñogi ni ñepp di xaar ñepp di leen balax te di leen balax te lay wax nga wañi nelaw yi ne sedd baangi jeex
12: waaw wara maangi ñew bu baax
25: jere wax na jere jeuf
12: yoy del tok te xaar sam de ji nak
25: wañil sedd wañil nelaw bi ma wañi dox
12: bi okay kon li wañi na yépp
25: sax mëna dajé
12: jere jeuf sam nañ la
25: jere jeuf
12: bay morgue la nek ci Touba Daru Minam ñu ngi koy sant bax di nuyu wa Daru Minam di nuyu xaritam Baye Cheikh Kane ak Baye Bolle Mbay ñoom ñep Baye Ousmane Gueye ñu ngi koy ñaanal mu del ci jamm ak salam assalamu alaykum assalamu alaykum 33 966 0909 radio ICAP FM kaddu ga ngi bayiko ci ndam assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamla ma ngi lay tuddé di la ñaan jam
12: ñi ngi lay fay bu baax bari di nuyu wa Touba Daru Khodos yépp
2: nepp ci lay fay te di la ñaan jam bay mor gi mom ma koy xiaré bu baax te di ko ñaan jam xam nga lu baax mom fekkete na da dem ba na rajju ab safan bay ge day gën mo tax seen bobu yo waxe ko non ab lal tay mom foko fek wala gën tay manam noni ko bay mor waxe sax non mo lal tek moy wunni jamar waxe lal tay mom teud la baxo bu re ci kër ci jamam yu jëf yi nga xamné ay basam yoy yëpp amul lal tay amon na mom ngay lal di fi tok wala di ci teud mo don lal tay lal tek nak moy wudum jamar tax jamar ci fas la baxo nek te ci daan war wala nga ci tek ak tek ci kaw ay dile bobu bu wax nonu bu def bu fekente ne magne ci magni def ni ba buñ koy defar ciñ koy defaral bu de da am ab jamar fa jamar bo tol lol dañ koy defal am ab burngal bo xamanteni mom dañ koy dag ba nga xamne du bo tegon dile bi lu mu dund dul du lal gomba bu
3: ko defé mom du ko mëna wul waye bu dé ci ni ñu koy tekké ni ñun ci wolof loolu mu ko wax nga xamné dañuy défar lu baax ba nga xamanteni yépp dañu baax am ben way bu jaar fi rek nga xamné mom ak ci la dal di yaq lañ défaron nepp bu dé ci wax bu dé ci jëf bu dé ci fu mëna doon da ñu naan ki mom limu def na nga makkere waye wax ji ñu wax ko bëcc rafetal ko ba mu rafet té lu ñuy défar ay nit yi jugo diko won ba nga xamanteni défar nañ ko ba mu rafetat nga jaar fa dal di jek jek rek nem bi mo togn nangam ak dang bo xat wax jo xamna ñi da koy sulli lolu mom gënut bu dé nak ci waxi ni wolof motax ñu né lal tay bi dé bu naré wul ñu jëmar bi yarna war wa daama ju nonu ta bancé lal tay da moy baye ko nonu rek nga xamné mom dañ masla ndank ci suuf bo défar ko bam baax té kenn du xam dara ay sa am dof bu melni man mom man ma fekk wax ju ñu wax bo défar ko ba mu rafet mu jaar dé yaq ko ci ay roxi bopam ci ay nak ma ngi ci xéli sel li yépp ah soxna am ben gay mi daadi man koy siaré bu baaxa baax di ko ñaan ñam kokku moom itam wax dëgg yàlla war naa bokk ci li nga xamanteni bi dañ leen di fawri bu baax a baax ndax ma ñi nga koy laaj nag lu baree bari waaye man xam naa ne daarulu dëgg waaye taxut man miin ko lool wax dëgg yàlla mosuma koo gis may siaré nag ñëpp di siaré sëñ lamp jenn siaré bu baax sëñ axan ka cëpp waa ndili si siaré bu baax soxam ne bak nga xamne mom barkal bisam du tedd ba nga waji te ñew na ñepp ñaan fekk ko te ñaan ku mu yagg fi lool te sam borom defal ko kon wudd and ko yina parce que c'est pas def ñi xej ñepp itam yalla na yalla safara soñ assalamu alaykum wa rahmatullah
12: alaykum salam wa rahmatullah ñi ngi lay sant ba serigne mohammedou beuri la ci touba dara ko dos serigne mohammedou saouid mo nekk fi ci touba ak baycha gayri dial ñom ñepp bismillah assalamu alaykum
6: salam rahmatullah
12: okay tourek fay wote
6: ablaye xuma xuma kebe
12: bismillah seigne ablaye ñu ñuy wax xuma kebe yépp
6: def la ñu ngi jaar
12: jere jef xuma
6: ñu bokk yépp ni ma déggé baat bi di ma ñu ñu la téggu na bor ba ñu jafé jafé amé ci bokk bokk yi téw du défar aka défaré kul bi te xet mo mel ni man ba ci ndox mo mel ni ñu li du ci yam mën ko yobbu ci woon ci dafa rew ci dafa xat xat tek manam ne ñoo dafa ro ci bi bir bokk ta dara do xew da mëna am mag ñi am ndox ci jamm buñ ko yewité da am dootu am te jëde na safara wa non la ko jara ndax ay teggin mom dafa am xolo ndax alayhi salatu wa salam wax amna ko demone ci mom ne ko waji day ko ndox sama boru keur day beewal waye doxoñu ko waji da bay bo dak ci te mu ni ni beewal ci wetu keur jambri wala ci keur jambri nango bax nga xamni ka doon def jox ye dana ci gis bopam kañ ko doon def dana ci gis bopam mbolo ni ko fete won kenn ku nek man ci jange dara waye nak doxani ni nan waxan ci deug mom wala wax deug dafa def mom bu ko degge ah man na day war assalamu alaykum wa rahmatullah
12: alaykum assalam wa rahmatullah jerejeuf xumma ñi ngi lay sante bu baax ñuy jël keneen ba tay 33 966 0909 xamna nak li test jotay bi bari wul lol radio ikap fm Salaamu alaykum. Salaamu alaykum.
8: Alaykum salaam.
12: Sëñ bi ñi ngi lay nuyu bu baax.
8: Waa sëñ ñu ngi lay siaré.
12: Tur yi ak fay wote.
8: Loolu wote Touba Mbacke.
12: Jërëjëf ñi ngi nuyu. Jërëjëf sëñ Moustapha Diouf.
8: Di siaré di ñaan jàmm. Di siaré ba Cheikh Kam Dong Taïf ak yéen waa rajo RKAP. Yep, my name is Sharif.
9: dama du wote nak way tu dama tiyal kërom param ni ni lay tay ñu ñu da roté ay yir dañ ko daan ñaw sago def ci lu melni mbaaji fétalé ko ci ci mbam kaw mbam lo jeew wiri tek ci kaw mag ni daan tak ay tek fasitam dañ daan ñaw ak lay tay mot ak manam ñi wax wala fi daan wax lay tay la lay lay tet ak kel ak ak xar fakké xamoo nga laj ko ba cheikh tan dong wala imam bey wala bay morgay kel ak ak xar
12: ok tiou jerejeuf ni ngi lay sante ba serigne mustapha tiou di wote ci touba ñu jël geneen 33 966 0909 xamna buñu jëlé kenn rek wara ma yëkki jota bi da melni sax waxtu bi mi ngi bëgg jot la jotna di nuyu bu baax serigne assane ka ci touba ndil ki ma ngi nuyu baax di nuyu serigne ousmane jenn ci mbacke di nuyu itam bu baax soxna ndaj jagn ma nga fi ci mbacke ñu koy nuyu baax soxna nday jay mi ngi ci ndil ki ñu koy ziaré di ko ñaanal ak mudir ahmed samp fi ci allah sar bu dam assalamu alaykum
10: alaykum salam wa rahmatullah
12: ñi ngi lay nuyu
10: ñepp daal sal ma dugon sank way xam nga soñ me ma xawona japp rek
12: jere jam ba bayina la
10: ba di nga rafalu soñu wax tabarak ju joxe baat bi rek sa ibrahima cham mom cheikh amadou bamba
12: jere jam
10: mom ne ku bax la mu ne du yaako ak mbok mom xam nga lepp lo xane ni dal bo xane boko waxe muy don lu yak mom noppé koy gën wa da am nay wax yo xay dañuy wax ak yene da fekk na bobu xamuñu fañu wara jaar bo wax bu mëna rafet kon nak lepp lo xamni dal boko xey muy lu ab safan dal nopi da koy dal digeun xamna jotaay bi mo melna mat ay no ngi amuñu ñene rek señ musayer job nak nokoy ñu bax bax sa mbokum talib bu baxa bax di siaru ñepp rek jaaji ko ñepp da na jere gi
12: jere jeuf serigne aliou tian da touba xosuma ab ñi ngi lay sante bax di la gëreem di la jaajeufal yalla may borom jamm tam ko takum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm ñu baane seen programme ci radio IKPFM wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf
11: 7h15 ba 8h mat matna bay ci rew
14: soxna mbeen jugal jeelati
15: salatu nabiyyi
16: ci ndigal lol serigne muntaha mbake khalil senegal di mouride serigne bassirou mbake abdou khader president comité d'organisation magal de touba monsieur bassirou djumaï jakhar fay president de la république monsieur mohamedou al amin lo premier ministre monsieur ousmane sonko president assemblée monsieur le ministre du commerce monsieur le directeur du commerce intérieur gouverneur de djourbel préfet de mbake tout préfet de touba ndam maire de touba association des commerçants industriels assise sen bankas bi nek touba ci njitu serigne fallou gele xuma forum bu mag bu ñu fassiyene organisé ngir wajjal magal de touba 18 safar muy and ak benn foire bu mag ñu fassiyene feñal seni manore ak seni djelore tambali samedi fukki fena djuroom ñett ci wéru soulier touba heliport 7h30 18h30 cérémonie officielle ubitel forum bi ak foire bi dimanche 19 soulier 9h ubi stand ya garal marchandise 10h ba 13h panel numéro 1 ana ci ban xétu nettukay kom kom lañu mëna sukkandiko magal touba divi safar ngir mo mëna sokali kom kom Sénégal ci lu gaaw adena ñaan fukki fan ci wéru soulier 9h ba 18h ubi stand ya garal marchandise 10h ba 13h panel numéro 2 ci ñuy momel mbelle yunu sunu borom deglel suuf ci ak garab yi ndokh mi ak gent bi ñu mutal ko mandar ga ba ñu man ko rañi ci rew mi ak bitim rew talata ñaar fukki fan ak ben ci wéru soulier 9h ba 18h stand ya garal marchandise 9h ba 13h da ñu jaayante ngir maye deret te ci and ak kurel gi lekkale way fa ci nek diwanu touba 17h ba 13h dañu ko deklel assise dana am conférence bu mag ñu war ci waxtane waru garu assise ak op taxawayam ci développement bu Sénégal ak assise ci yeen matukay lay wéru ba ful suñu manoré jël suñu jëlore man ko jaaral jumtukay yu xarala yu makki 15h ba 17h jotaay waxtaan ba man lebal ab khalis mbolem soxna yu bok ci aziz da don ay jambar yu am ay manore alerba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulier 9h ba 18h ubbe stand ya garal marchandise 10h ba 12h dañu len présenter kangam ye ñew ci ndaje ma ta don seni partenaire dañu don boromi manore ak jalore yi yëngutu ci lepp lu jëm ci walu kom kom 17h ba 19h cérémonie tété la ñing koy jëgal nak mbolem kilifa diine yi kilifa aday julidi ak talube yi xaridi ak sa pay ak dekkendo yi aziz mbolem member yi ak kep ko yëngutu ci walu kom kom forum ak foar bi wa aziz wote jarna dem dañuy tagatu ci xam xam di waxtane yonu njaay forum ak foar day buntu buy xamle aduna te day jappandil sey bir ba do dal ci war mu boy assise ay manorem ay jalorem la ñepp naw ngirub dal na sey yore bal fetal rus na bisoy la qualité fait la différence
4: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah. Bokki jaxle jaxna ci joge makka ak bagage waw jokole ak magasin Touba Belal makkatal mukarama wa ke serigne Mustafa mom serigne Abdullah ak makke lepp lu jëm ci serigne ci makka ak yobulu julit bokki jappandina ci barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur serigne Mohamedan Mbacke Mbokki serigne ci makka yobulu julit Mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj Mbokki yu mak ak yu ndaw Mbokki yen udjay am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu aja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barab ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitte wo jappandina ci barab bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal makkatal mukarama wa keur serigne mustafa mom serigne abdul hak bakki mbaxana yi xew ci jamono mbokki kopati lafa turu chara ak xetu bono yep mbokki jokolen ak magasin Touba Belal makkatal mukarama mbokki amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex mbokki bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokki amnañ ay dara de li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-à-porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokki tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belal makkatal bu karama mbokki nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokki amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu geur Serigne Mohamedan Mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokki jokole nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 mbokki jaxle jaxni ci yobul jurit serigne ci makka mbokki jaru ngay gaddo ay bagage yu bari yu dina sonol ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal makkatal mu karama mbokki lepp lo yitte wo ci serigne ci makka ak yobul jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin Touba Belal makkatal mu karama ñoo ñaanal serigne Mustapha mu serigne Abdullah mu yagg fi lol ci andak wër di la ñaanal jamm ak xewal
7: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw ci 111 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
17: Touba ci kanam yow talibou serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéy

0: مثلك ما بجاي خير من بعد وجل الهي مسكني تبابا مثل اسمها بجاه خير من نبات
1: ديال سيوان ناسا داتي وي اكا بند دي كي باكار نمت كلول اكا غارل ديال سيوان ناسا داتي وي اكا بند دي كي باكار نمت كلول اكا غارل نفي سالو وقي ولف دي كو ليرال aka samat la mam bawon diko feñal abdullah tay ka yor ko nak amite giin andaki mag yu xam wolof diko yesal baat bu ñew fi ñu say tu ko diko jangat bepp ndaw yit bu top ñi da nga selal nanu fonkar sunuy ciosan diko gestu modi yon wo ku jaar ci kat du la reeral wala fay le kusul kerit du ko tefeñ ta ku yaggit ci ten bi bagg la dikkal nanu roy ñun ci mami ak di fi jemaat baña ya fuus tafar lu lol bu ñu yexal yile bis nak la fi amit na nga jappat ba bu dore nga tew lu ndax du la yakal alternet kon ba al jumaat dana fi am tabu gawo ñu tan baat diko yaatal féré kaas bé di sa 3 ko yé 5 boko jappé di dégg waat yu la jaaxal bilé ayré bu baax bi kon bu ko rombu mu di 7 heures ñu jël njariñ di la joral bilé ayré bu baax bi kon bu ko rombu mu di 7 heures ñu jël njariñ di la joral soxna ndey nay ki del si won di fi njukkal sunu mag ñeeng ña soppu len di ko siwal soxna ndey nay ki del si won di fi njukkal sunu mag ñeek ña soppu len di ko siwal
2: radio université cheikh ahmadou bamba fi ci touba ndam
3: mat matna bay ci rew
4: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone fa mi mujj bu rombe ab dom da koy sukkal
5: de nga walam jaay di wax ne salaax bukki bëtt gunt bant lukki bëttam
6: nga xitukal kenn duko per ngalal mboccho
4: walaf jaay dane jaay ne gam loxo duko gënne
6: ya sa xottiku guddal sa goñ la
7: walaf jaay neena jënu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokku ñu bëgg borom
8: walaf da wax ne ku fay say bop ray say non
9: walaf jaay neena fetal guma fekke soxam tuyam duma jaaxal
10: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
11: bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali xosal woñ bi
12: la barwol nampu boy bajant
13: lu bëgg ci biiru xaban te ki ndegu
14: waraf jaay ne na seydu bubbu ba fa la neex su misan
15: tak takal mbop baxalu tum bana
16: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
17: waraf jaay ne la luy naaw mo neexa sanni
18: waraf jaay ne la sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
19: wala be da fay wax bop budul deg ndigal nak ken munu ca debarke
14: njaay da fa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yobu ma ndoluñ
4: wala njaay neen ni mëna ko to amuñu baaw
2: wala njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
3: wolof njay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
0: wolof njay neena fini fesse te dafa joy bu gorum
1: wa di wax ni wolof njay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
8: wolof njay da wax ni atub gaynde forlu tef
20: ku yel ñay bu ñewé ci de ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban na pa
21: wolof njay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci reey bur
1: cheikh ba wolof ñay dafa wax ne ku dem ba ci all ba mari sa baam tax nga reey ko da nga yëndu suuf
21: wa wolof ñay dafa wax ne ku folli dubbu wi la taxafalu ta folli ku man na la bet
22: wolof ñay ne la la reg mos jeexalut ak mbana
23: wa cheikh abdullah mag ñi de da nañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
24: wala ngay day wax ni ñabuk adina uta jërul yanu torbo atana

وزن الجزاء في المعزيك.

0: محمد رسول الله
1: وجنده
0: عن الآهات والأسى والجنة

أدنت من رب الرايا حما.

فسلم على سلم وسلم عليه.

Ikatefem.

ఫనాజిలా నాలుగు సారీ వలు ఫనాజి.

أرسل بغير جهاد الشيطان وليكن في

Wasi bal

Vijay Mahesh Maya.

بركة لبذ ذات حقي.

سلم صلاة في صلاة ربنا على المسيح.

وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.

Adil Allah, Yaman bihi alaytani, Adil Allah.

وسلم يا قارئ على

يا من هداني يا

وسلم على حبيبك المقدم الخليل وعلي وسلم وصحبه.

وسلم عليه بالآل بها وسلم يا من يجود بالمرى سلم وسلم من يا مجمل

ونستعين بالقرآن من دين جاب ما يديم خير سددي.

Thank you.

صل الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدا رسول الله.

Aquaman!

هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع.

صبحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

0: di Makhtar bi muy defaat yokkaat sooro li di liggéey jumaa ji ak Cheikh Mahamadou Lamine Bare ba ci Sëñ Moustapha University bi mu def ko ay milliards la. Fan ngay gis ci benn activité bu am muy feet ci année bi bi gën a rëy ci Sénégal Touba la, ñaat ci wàllu économie ci xaalis ci ay milliards moo fi dugg. Ci Touba rek ngay gis genn kër yi yëkkati ay milliards joxe ko ba pare yëkkati almet teg fa na Khalifa mi taalal. Beneen bi ci des it benn murit nga gis lu mel ni Ndiougou Kébé ba ci Macky Youfay ak sa ñeneen ak Ndiamate ak sa xabar ñeneen ak ñeneen yëkkati ay milliards ba pare boole ko di jooy di ko jox Sëñ Touba. Kon nag ci dëgg-dëgg doy na saaga yi ñu arrêté ko parce que bu ñu bëggee xalaat ne xaalis bu sàcc moom Touba rek la war a dugg loolu wax ju ñaaw la. Li ci des nag mooy sëriñ bi moom du xeexloo kenn waaye ñun murit yi dafa am lu ñu war. Li ñu war waxtu wu nekk nan bàyyi politique bi di jiital Sëriñ Touba xam ne ku taxaw ku ne ci politique ak koo mën a doon bu Sëriñ Touba taxawee ñu jàkkaarloo ak moom ñun gëm-gëm boobu ak pas-pas boobu la daam. Li fi des nag mooy état bi leen mettre en garde parce que nag du nangu kenn ku yëkkati ay kàddu di ko saaga Touba ak Sëriñ Touba ak waa Touba ngay weññiku di duggee Touba nu la neexee. Loolu moom ñu ngi koy mettre en garde état bi parce que xam na ne màggal gi dina jëm a ñëw ca bu ñëwee ñun danañ jàkkaarloo ak moom parce que kenn duñu xas di weññiku dugg bii Touba nu la neexee. Loolu it dafa war a leer nañ. Sëriñ bi nag ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi waaye pesum kanam borom a koy fayu kilifa du xeexloo kenn waaye jot na ñu jëg taxaw xeex ak ñi nga xam ne danoo bëgg màggu liggéey bi nga xam ne Sëriñ Touba moo ko fi defoon ñu wàññiku di saboté di yàq yoon wi déw yéegoon yi seen bopp yépp ñu yàq ko jëmale ko ci ay yëfi caaxaan yoo xam ne amul fu mu jëm. Lii mooy li ñu indi woon fii.
1: Loolu doon kàddu Sëriñ Modou Mbacké Bare Doli tey ji kon ci suba la xewoon dem foofee ci tribunal up Njaareem doon clamé ji Ousmane Sonko jiital pastef ci kàddu yum ne da ko yëkkati jëme ko ci Touba xaalis boo xam ne kon daf na doon ko luubal ñu tuur ko ci dëkk bi loole la bëgg yoon leeral lu ni mel. Mbokk yi ngeen di ñu topp ci 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba ñeeg si ak yéen ci ponk bi këmmal jotaay bi en direct lay doon. Di gën a fës ci yéene kaay yi ñu koy nafaral
2: UKAB FM
3: li ci yéene kaay yi.
4: Pape Cheikh Mbaye
1: bisimila Libération Quotidien ma nga xëy ak ñun ci enquête boo xam ne kon def nañu ko jëm rek ci mbirum borom ñaari tur yi ak coow li nga xam ne kon gis nañu ko ci yéene kaay bi xëy di xamal ne commissariat bu yëbbal kay jamono ji jël na coow la ak teg loxo goo xam ne kon teg na ko ca loxo limbu takku ci ñoo xam ne kon jamono ji day ay influenceur la leen tuddee sum naa tàggoy xëy di soit ci lu nu mel ay ñaawteef yoo xam ne kon gisaat nañu ko beneen ci kenn Dakar Cité Faysal ci fi xam ne kon moom moo di ca boori Fan Ok yéene kaay bi ni ñaari indien yoo xam ne kon dañ leen a mënatu woon waaye tam daal leen tëcc si ray nekk yéene kaay bi ne am na ci kenn sax ci benn ko chinois boo xam ne kon dañu koo boom yéene kaay bi xëy di xamal ne takk der yi am nañu njort na leen ca ba teg leen ca loxo yéene kaay bi moo xëy di ko fee sa révélation quotidien ma nga ci chambre d' accusation bu pôle judiciaire financier Lat Diop mi nga xam nag yéene kaay bi ne am na ndigal ngir rek man di dem fu ko neex ba ñëwër ci guddi di juróom-ñeenti waxtu yéene kaay bi ne ab dogal boo xam ne kon autorité kaay bi joxe na ko ca nganu ko Macky Sall ci biir réewum Sénégal. Yéene kaay bi xëy di xamal rek ni ki xam kon moom di ministre bi yore wàllu forces armées de l' armée bi moom ne de ma ngay leeral ne nag ki fi nekkoon njiitu réew moom nag amul benn topp goo xam ne kon jamono ji ñu ngi ko ci topp ci wàllu ko yoon yéene kaay bi xëy di fësal ay kàddoo sumbe jun benn agent boo xam ne kon ca sonaget la nekk yéene kaay bi ne dan ko fekk mu faatu ca bassin bu ONAS wax yéene kaay bi xëy di deltuwaat ci titre na mu la tëddee solo quotidien yéene kaay ma nga ca plainte boo xam ne kon ay kilifa diine ñoom ñoo ko seew jëbal ñu doon ay Sëriñ Touba ñoom nag day yéene kaay bi ne jamono ji ñoom nag fi mu toll ni taxaw nañu tem ngir nag di geggul kii di Ousmane Sonko yéene kaay bi ne plainte bi nga xam ne kon collectif ba def nañu ko ay siti Sëriñ Touba yoo xam ne kon taxaw nañu tem ngir nag day di layal ki nga xam ne kon moom di Ousmane Sonko. Lycée bu Mbeul la xëy juróomi candidat ci BFM ba ak benn étudiante boo xam ne kon wóolu na leen ci wàllu ko yoon tricherie doon ak luñ bet goo xam ne kon gis na ne moom lañ doon jéem def ci lu jëm ci wàllu ko taxawaay bu def nañu ko ca tribune sport quotidien ma nga ca wàllu ko coupe du monde bi Angleterre bi nga xam ne kon nërmeelu na Argentine ma nga ca final ba noonu la ko yéene kaay bi xëy di ko nettali réew mi quotidien batay del sen ci lu soxal walu kan ndaw ñu petite enfance ak taxway bi def nañu ko ci yene kay bi ne jamono ji kay lu toll ci juroom ñaar fuk ko juroom ben jooni ci ay ndaw yo xamne kon jamono ji danaka man nono wax nañu yafé yafé lool ndax amuñu aw keet wo xamne kon fi mu toll ni ci lañ leen di xolé yene kay bi xey di fessam lu jëm ci walu ko taxway bi nga xamne kon mom lañu ci def yene kay bi xey di xam la rek ne jamono ji lu jëm ci walu taxway bu def nañu ko ci suru natango yi ñu xey du ko netti levé quotidien yene kay ma ci walu karange ki ci walu geejgi ARMP ak anam yene kay bi ni ngay dorel sen ak lekkulu ci taxaway bu def nañu ko ci sunu natangoy.apt dess nañu ci walu ka taxaway bu gis nañu ko ak anam bi xamne kon jamono ci langue politique gi fim toli jaxna lol ci fi nekkon iliman bi jeurin ji don amadou bah yene kay bi fi mu tol ni kay danaka ci ak deug serax degentan la nek yene kay bi ne yital nouvelle responsabilité bi digenté mak cheikh omar an ciowla yene kay bi ne fi mu tol ni kay jamono ji nya nga ci walu taxaway bi ak nu koy xolé batay leneen lo xamne kon jëm ci walu waccayu magalu Touba gi yene kay bi ne nguur gi kay diglé na lepp lu man dana ko def ba magal gi ben rekh rekh du ci am lu ci wara doon ci ay safara dana ko ci indi sunna tangoy ne jamono ji kay lu jëm ci walu ndajem waxtan wa dala nan taxale grand panel quotidien ma nga ci lu jëm ci walu ka sécurité maritime doon rek karangi gi ci geejgi ARM yene kay bi ne jamono ji kay ma ngay jël ay matwayam ci walu taxaway bu ñu ko ci gis do wax ak la sax xew ci waxtan am nañu ko ci walum diplomatie wad fils don karim wad yene kay bi ne mom nak ñam kon mom modi jitu remi dalal nako fa waxtan nañu fofé am kon mom modi ci do wa yene kay bi ne audience bo xamne kon xek nañ ci lu bari bari lo xamne kon gisee nañ ci waxtan ka leneen lo xamne kon sun natangoy del ci nañu ci dem ci témoin quotidien moy coalition jomay président mamadou john mi nga xamne nak dem na fekk ji li nga xamne kon mom modi coalition ba yene kay bi del soati lu jëm ci walu taxaway ba leneen lo xamne kon batay verdict quotidien ma nga ca do wa ak la fa xewon jitu reul president bassirou diomay jaxar fay waxtana ma kari wad yene kay bi xey sam pa ca ay laaj lu jëm ci walu ko jotay ba ak lu jot non ko ca waxtane sunu natango yi di subatel ñom del sen nu ci anam bi nga xamne kon mom lu gisee ciow li ci bir li nga mom modi équipe nationale bu sénégal sunu natango re fédération ciow la yene kay bi xey fessel ci ak geussu gu yaatu gu jot nako ca def magalu touba japp nañu ko xam nañu ko ñaari fanteur oud wi len ko fasiyene amal yene kay bi di yene kay bi di subatel mo xey diko xibar ne kay wéru safaro feñna xamna nu bisu ko magal ga sunna tangoy des watti nu connaître l'évidence quotidien yene kay des na ci ciowle amone ci bi rewum senegal ak fitna ja 2021 2024 la fa amone abdou karim sall ne ciowlu ciowlu lepp rek capacité fo moy li nga xamne kon mom mo waral ciowla sunu natangui xey del soir di net li jëm ci walu ay cardom ak taxaway bu def nañu ko ci l'indépendant quotidien ma nga ci magalu touba ak ñaari fanteur oud lañ ko fasiyene amal yene kay bi ne kay fi mu tolni xel mu dal lam ci am ndax nak day lu jëm ci walu ko service nguur gi neena lepp lo xamne kon doona matway yu laaj nako den lu ko ci jël ngir rek mëna doxal lu mel sunu natangui di li quotidien des nañu ci bes bi nga xamne kon moy bisu ci karu bay fall ci touba mbake yene kay bi ne ginnaw ak lo xamne kon ay ñaan ak taxway bo xamne kon def nañu ko ca yene kay bi ne ci bisu ci kar goge kay yëkëte nañ ci ay carte di sako ak ñu bay ki nga xamne kon mom modi khadim ba mi ci kasso bi bay fall yene kay bi ne dossier khadim ba loolu nak de ci kar nañu sa di ñaan ngir rek de yon tegg ko loxo ak ciow la ca yene kay bi del ci wate leneen lo xamne kon benen ko yene kay di l'exclusive del ci na ca dem rek ci lu soxal lu walu ko taxaway muy fuk ak témer ak juroom ñetti milliards yo xamne kon ci walu ko côté bourse bo xamne kon def na ko senelek yene kay bi ne jamono ji kay ma ngay woné dolem deugantan ci bitim rew sunu natango yi xey de soir ci lu jëm ci walu taxaway ba ak lu ni xam mo di nekkene wa tribune quotidien yene kay nganu Macky Sall ci biir rew mi lay xam len digeunte Macky ak Diomaye yene kay bi ne fi mu toll ni kay mbir mi xolaat nañ taxaway ba sonko kay jamono ji danaka ciolu ciolu moy ki nga xamne kon mom mo cey gëna ñak magalu Touba ñu ngi koy wajjal ndaje mu amal nañ ko ci Dakaro xel man na ci dal yene kay bi ne fi mu toll ni kay jamono ji nguur gi neena lepp lu war nako ci ay matway dana ko ci jël bay fall yi ñay sekku ñeegal ki di khadim bah yene kay bi ne jamono ji kay nga do amal lu jëm ci walu ci karsa mom day jëg sakal non ko ci ak ñeegal ci li xam kon mom modi jafé jafé yu mo koy dundu serigne bob yene kay bi ne fi mu toll ni kay mom ma ngay yeglé ak recrutement lu toll ci jooni ci ay ndaw yo xamne kon jëm na ci walu ko partenariat dominant bi nga xamne kon yene kay bi ne commune bu kaw la xam mom fasiyene nako sekk ak ñi xam kon ñom ñom ji kurel gi xam kon mom modi domingi tekta yene kay bi ne lolé nako don partenariat bu ndawi kaw la ya dañ ci mëna gis seen bop bu baaxa baax batay sunu natango yi del ci wati lu jëm ci walu ko ciowle sunu natango yenen del ci nañu batay mu don le Dakar roi ci plante bi nga xamne kon ay seuti yo xamne kon jamono ji ne nak seuti Serigne Touba yu fim tole do beug yobbu Ousmane Sonko ci kanam yon yene kay bi ne lamu wax ci Touba kay lolé moy li xamne kon moy cadre yelen nakari sun natangu yi di le soleil ñom del sen ci financement bu Banque Mondiale Sénégal yene kay bi ne amna ci ab financement bu tole na ci témer ak ñett ci ay milliards yo xamne kon jëm na rek ci walu ko komi lu koy suqali rawati nak ci Casa Masque ke dugu yene kay bi ne walu ko mbay mi bokk na ci lo xamne kon dugal nañ ci lu bari bari l'observateur quotidien yene kay mom ma nga ci lu jëm ci wala ko ciop ci xog am ci coupe du monde ba pap ciow ak fédération ba yene kay bi nekay fi mu toll ni kay ministère bi mom moy laaj lu jëm ci wala ko sey bi dox sen digënté ta wara tass deug deug lata moy tass la mo ci xawul yene kay bi ne ministère bi kay fi mu toll li la mu bëgg moy nañu ko ci gindi bu baax baax lata ñu jël dogal bu ne mel mbokk yi ne kay ngo bi yele Inshallah.
2: UKBFM.
3: Lichi yene kayi. UKBFM. Sibari.
4: Papsi Handay.
1: Mbokk ñu santati leen gëreem leen li moy li firu son ci ay xibaar ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbay mo faré won ci Ardou Kay Bek machine bi raskanu ci déglu bi radio ECAP 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ngeen ko doon déglo ci bande FM bi internet bi ñatt du v.sunfm.com YouTube ECAP TV live mbokk la tay ñuy taggo ñu fatali leen la ci gëreene fess
3: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
1: deugona na fess ci xibaar yi magalu Touba ñaari fatiyeur out lañ ko fasina mal demb la doon sentu wër wi gis nañu ko benn fannu ka safar niki tay ji la mbalemi suba lañ ko fasiyene amal lolé nak mbalemi wa carte de vision tambal len seen wal niki tay ji gara Dakar lañu xeyoon jeen ngeen tewul nak ci jotta fessel ci bi jottaay ke xibaar yi Khalid General Demburi Serigne Muntaka mom Serigne Bassirou tay ji ci goudi bu 21h jotté la ni tewlu ay cadeau mu doon wote bo xamne kon jëm ci walu magal gi inshallah jottaay la bu de ngeen ko meuna dund ak ñun en direct ci 103.5 waxat na lu jëm ci walu magal gi ak waccay wi police di def reconnaissance bar yi nga xamne kon fassiyene nañu fa def sen taxaway lool nak ñu xey doon ko nemeku ñu Mustapha Diaye and ci délégation bi jot ngeen taw lam ñu jot jotali en direct ci biir jotay yu xibaar yi yoon yi ñu wara defar Pape Seck am ci xel mu tey lu jëm ci walu ko app bi ñu ko defal mu doon danaka magal gi exi ñu tambali di gas lool nak mu ne bo sagontu dañu galan ko ci walu demal dikki bi jot ngeen taw lam ci jot fessel ci biir jotay yu xibaar yi wax na ni tam ci lu soxal ba tay lenen lu jëm ne ci Ousmane Sonko ki mbiram Serigne Modou Mbacké Bara do li xewul tay ci tribunalu Ndiarém ngir kalamé ko fa kaddu yi mu jëkëti ci Touba Khalis bi mu wax né dañ ko dubal wasaré ko fi lolé la bëgg ñu léral ko fa Pape Seck lañu analon ci Afrique Transport li ci yene kay en direct mo ko ma jotaay bi yene xibaar inshallah rabbi guddi lay doon 20h rédaction bi di len ci joxat dajé ñi sante ak gërëm boole ñi nga xamné ko ñu andanu ñun ci 103.5 di témir ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunfm.com YouTube ECAP TV live di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bur law mom jamm te kumu jammal nga am jamm yalla ñu defal la kenn dal lako jamm jere ngeen defati mbokk yi waxtaan na Serigne Sambay mo ci top

0: maka dem madina ko dañ ko bëggoon ray dañu neewon sall ko ko ray bari hasib la ba ko ko ray la waye bu do bu nek biir bu nek ci buru arab ñu fa ci waju am doolo am kat dox ko jox mal bu ko tin ko ñu melawé doorando ko bu ñu dañu wax ci bu ñu leen déclarer guer ci bi yepp waye dañu teggu fa laaj laaj laaj ci ndiap ñu jox ko
1: man ko man ak babakar ababakar dem dem ci madina
0: waaw
1: dañu bay andi ci ci neew
0: waaw kay ñu jëk ci bëgg la d'accord kon lolu ay benn bari ñu bari bari bari dafa ko ñen juste bi wax ji ndaw su jige ci su nga xamne moko joxon poisson bi so dakk ba ci nga xamne gadaw bi digënté bi lanté bi sama xamne dëkkat ni waye comme mu nekk cheikh ndax cheikh batay ci daraaje yëmal xiwam yi la su borom bëggul yëlante bu man ci ben rek ñepp taxal ci biiram ay fu mu bëggul nekk cheikh mais dafa tok ba appu jot mission jeex ba xamna ko hajjat wala ñu di aji xamal mo mo len xam na dajje ci ñu fi gëna ko wala deet ak bobu moy ñu taxal ci fa abuk tabo bi
1: man tabo
0: waaw ba mo wone na def na xol bo xamne wone na ñepp bu ko sun borom santam def na ko bu ñu reer ci gëna ñepp bu ñu japp ci ñu wone na tagore dal wone na ci do bu ba ba febrar ko
1: ko ko ni ndo ay jangale ndal ay jangale man enseignement dal amul ñu importance lolu do yalla
0: waaw c'est enseignement mo do nawar
2: Je ne sais pas si je suis un homme. Imam la jo xamné mo jité ci ciak ci abadan waxtu nek jangale kat bu la bo xamné ko mu tolu ñu jangale di tok di naflu bo xabu ji até no até bëpp confini bëpp litige mo koy defaté mo itam dulé ñu do waré kat la bo xamné fu mu tok mu ngi waré wax na sahaba yi ngi bu ngeen toge lo waré ni ngeen di mel ci seen xol di tollu ci ngëm bu ngeen ko mel won da ngeen ag ci daraaje yi di nuyo ak mara uko lu mel ni ci yeen di nuyo won da lan da ngeen ba ag ci law bo lu def ci boole nek général guerre plan yo xamne yappal wo gannaaw da naka jinnu at bu ñu ko appliquer ta nga def mo ko ci kassa man na jitté nak ci jinnu at sallallahu alaihi wasallam ko guerre tene lepp dugg ci école guerre amul entraînement wala tournure wala dara bo la ci nek mufti bo xamne fu amé problème la ñaar ñu warante ci mom la ñu ñew mo ñu di ke de partager ta nek borom keur ñu ñepp itam yor karam mata lepp daf daan jokale ko wor ba ngeen jot di dox daana wor ba ngeen di dox mukk ci dal def dox mukk taxaw na di julli guddi ba tank ni neuy ko daana la guddi daana la beccep daana plu guddi daana plu beccep bo ale xif ak mar ak ciono ak naqar ak problème yi jeex ci sa bok adina bepp nga yel ko julli yepp wa responsable yeufe yepp fu tollu dina fexel ak di yak li ngay def te nang wo nopp ndax dina yalla sant ngam def ko lam gëna rek muy yeena ak dinde fi ko la wax ne gadd nako mon tan yi dara ci sax atin ko ci do la war kan xar karam bu fepp ku mukk ci bu ko def du mer mukk ngir jëm bopul bu mere rek ngir yalla lo xamni ni rek dafa jëm ci yatu yalla dafa nan ci man nit ñi di leer bu leer di jambar moy ki nga xamne ne rew mom bokul ba ci jaar koku mom dawal ñu ko rew dem nañ ba sori ci yoon woon wax ñu ci lu sori tay kan mënul am ci man ko la mom daf daan waar ci titi yo nga xiyam ko la ka mom dana gudd ba nga xamne bu fa tag ndax leena bu nit ki fu tollu bu dal waar baba da bu dugge bandel Abdoulaye Mas'oud moko ñëk laaj ci ko waaw ana fitnay bañu bu ci ñëk mu ko laaj nga laaj bo xamne kenn mësu ko laaj ñoro mu lay ci laaj bu la ñu woo dara ko wax roman mo ñëk ko roman bu ñëw mo na la bindal ba nga juddo ba bi nga doowo bu nga fi def lepp am nga ko wax mu ne ko awma da mu ne ko sa tax li ci sa bi moy sa da awma xariba sa daran bi moy sa xalina aw ma kee fu la dinde mo ko ci ndaay bi mo ko ma ci bu dinde mo lepp ba ag mu taxañ ko takal ko ko do la xala no mo lay dekki walé bokk lu nga xamné do xano bu nek li nga def lepp dañ koy bindi téré la wax na mo sa baat ko lu san o ko lu ko la insaan azna fa iruf iruqi wal hubbu lil qalbi kitab min qahum mansurun mo xamné insaaw ba mel kene mo la wax na mo bëne wax bo war ro bang bar sax ba mel dang fi seen digënt am na liaison mel mel ko fi electricity xamné roga ñu ko nakké ci mbaré safara yu bax ñu ko yëgé ci banel bi fi mu nekk donte banel bi rapp la ba nga ko tokk itam wax ki bu ko sun borom sant lepp ñu ci def ta baxul gëli bu nga jëndi jëndi baxul bu ko rogo mel nakk yoro yo rap ci dum salto ñu taxañ ko sam na ko bi ñu koy naaw naan suñu doom waaji sagare na ma lañ ko sagare ñu ma sagare waaji toroxal na ma lañ ko toroxal ñu ma toroxal ñu waaji way fal na lañ ko way fal bu ko xamni dal da na ko waré ko ñu ko dekk dal ma tax sahaba yi ne lan no xamne ben mu def mëna wala jox ci bax ben mu ñepp mëna ragal yalla wala nga ñu dara ci yalla ba jégué ko ba jégué leen dañu nan sax khubul khawf manam yus ahlu tasawuf di wax ci yiru fi jamono ñoom ñent sahaba yi tan ko ci wax ñoom fi dara jo khubul khawf bobu subhan dañ ko ak ak yeneen yo xamne ñoom ñu ngi dañ dafa bar xuma la and ak yeneen ci sallallahu alayhi wasallam di fuf di mar di son jaay ci lepp jinga ko yalla waye dañ dal degg lu ñu degg ndax ñu wal xey ñu diko fekk lepp dundu ko ñu ñu dundu leen lepp ndax ñu wër modi yaron tou sallallahu alayhi wasallam hadithan buñ ko daatal bind jëgé na ci da am téwër ak ñaar fuk téwër ak ñaar fuk ñu son commencé bind bind da xam nga lu bari ñëw na suñ ko fassi bari da ko ñu xamal ñu bari yo xamné ñu xamu ñu ko ndax suñ ko fassi fuk ñu ko bëgg ko xam ñu way ñewuté bi nga xamné ci diiré suñ woon ñewon na ñu ko ba yaron tou sallallahu alayhi wasallam ashabu kenn ñu jëm ci ay ñu ko def ci fam sahaba ñu melne bidde ñu yow ñu reer te tukki guddi ñu ngi jëmé ngon ci raw rek djub sahabu ngon ci raw rek djub
3: te lol do wone ne mom seyna ahmad da ci bawul ay enseignement yu doy war wax deug yalla
2: waaw ku medes modest la won manam ku meuna torox lu la won ndax mom fu tollu magu sun borom bi day tew ci xolam ba du ci stre ci bottom ak su ko sun borom tek yep mu xam ko lañu won yekati bopam tek ci kaw kenn dafal wax non la tufadni ala yunus ibn mata dina ma fat tek ci kaw wonte ala yunus ibn mata jonas fils de mathieu yaram tan won da fak li ñu wax tawriya ni jëfandiko modi li lay wax ni ñu gëna am fu ko tek fak ni ci deug moy la nga fas nga wax ko ñu nak bu ñu fat tek ci kaw yunus te mu gën yunus damu ben warante
3: yunus ko mondon la ilaha illa allah subhanahu
2: wa ta'ala waaw dama mu ngi bëgg wone na jang la ne yunus buñ ko soobé ci geej gi ngaagal manam jël mo mag wal nako tudd ci suufu geej gi mu boole lendamaay guddi gi lendamaay geej gi lendamaay biiru jël ni mu ne la ilaha illa allah subhanahu wa ta'ala kuntu min al-zalimin mu bëgg wal na sun borom amul bërepp nekul fan mu bëgg wal na fofu yi nus nekkon fa gëna xoot gëna soufé dañu la jëgë yalla fam nekkon mom ci mi'raj bu mu rajalé ba ag ci hazratul quds ba fañ ko joxé jullu ju dañ ko xamni bu ngeef mu stadam bu mom mu ne fofu dañu la jëgë yalla fi yunus tek daf bëgg wu jangalé ko sun borom amul place dama fuñ ko mëna fekk ñu ko tek mu indi ci nak modesti bopam manam taxlom wala ne bunu ma fat te ci kaw yunus manam dama agge fofa sobar sun borom ak definam lam ko noxe waye nit man na mom man na ag ci maqam mom tollu ci fu xota ay suuf fu ñu gis nekkol waaw bu ma warone yépp jëf yalla mu ben jigen am doom di tuti gañu mu ah man di bako jël bu len so ndax mom wax ngaanu aje nga xam bu dama ko bakkar mu ne ko ku la ko wax man de yelennta la bu sun borom yoonu sun def ay xam fu ma jëbe
4: eske
2: fu bëgg rek ñu bayyi bëkk ak yalla tan faña doko ko rawal ci ñu ñu bu tawati ne kumpa ndax bandel te dañu ci bandel sa bandel borom ba xam la fa saw limu wax itam batay manana yu sori la am xawma fu ma jëbe elek xawma aljana gi ñu wax daf ma ñu fu ko gëna kaw ba ñi li ñu wax naan jëm ko ci aljana ba ñu gis sun borom daf ma ñu wax ni fu ma toll dama gis sun borom ndax al maqamul mahmud bo mu wax ni mom la ko sun borom joxa bu ne xawma fu ma jëme man nak xam fu ma jëne ci taral ak ci yëkëti ak ci magal ak ci ko rat waye mo won nit ñu leen ñu kenn xamul loolu mu ci kenn xamul na ngay déwé kenn xamul fu la yalla jëne mu jëx naka nonu ben way gis na ko ya khayra khalqillah yow ki gëm ci ndimbe fi yalla mu ne koku ibrahima tax na nga wacc jox ibrahima bras bobu ak bu mu naan bu leen ni magal musa ndax buñu effé buftu bi effu ñaarel bi sama bandel fat ma jëk taxaw dama seen ma ñëk jëk dama seen Moussa mu jappalu ci téré aras xawma daf ma ñëk bekk xawma dañ ko fay xam gëm xamoonu ci touru sina ba muy laaj ci mbom na la gis wala dawa wala dañ ko fayé lolu xawma lu tax yépp téwul bis ba xamé né sahaba yi dañu bëgg xam lu woor boko la jé nak du la réral mu ñu ko yow ya gën wala ibrahima la ko gën mu rusa wax bay bañ ko mu ne sama abu lu shafi wa abu lu shafi man ma ci jëk ram di ci jëk may ndigal ram shafaatul kubra man la ko sun borom jarlel diko tambalé ci adama ba ci yonent yépp yoma xiyam ci sama suufu drapeau la ñuy nekk man maay sangub doom adama yépp yo ko xiyam waye ñu ko dam ci maqamul mahmud mom lañ ko jox aljana aram ci ku doon fo rasulullah sallallahu alayhi wasallam ubbu dubba
4: eske
2: mu ni nit ko xamna sun borom tabaaraku ta'ala ala wala yastahi min alhaq walakin bëgg nako fonk nako rus nako yëkëti nako jangal lako ba mu raw ñet wax ne sallallahu alayhi wasallam dafa nekk li ne du muy rañaan dafa dem ba ag ci lu melne garab bu def ni mom mok ci bla jibril ñu nopp lu fu fekk ci bala ñaari tag ci bla jibril ko ci tag ñu ko ci tag mu ci dess ar rafrafu al'ala na wut ci non ci bla jibril xam mom rafu sax mu ne dama la xamne jibril dama ko xam xam ndax dafa xam ni yow tamen xaw mo lutax sallallahu alayhi wasallam dafa am ñetti melo yo xamne daf ko soppi ko ci bidu reñal bi mu nekké ci aduna bi ci kaw fofu mu gis ko xam jibril la koy laaj ba mu dem ba ci ñettel asman ci ba fofu bi mu ko wéso lu mu gis ni ko jibril xamé la koy xamé mu dem ba lu mu gis mo ko gëna xam jibril mu dem ba jibril bo avancé tout rek leer yi lak ko ndax atun ko mohammed def sallallahu alayhi wasallam ba ag ci
4: ñu ko fofu ak ci xana mom de kon genn aduna am yegulu na jamono do
2: xolap sax yalla nabi alayhi salatu wassalam genn aduna am boron la wax ndax sahaba yepp dañu jenn won seen xel reer ñu la nek ñu dox Omar mu ci gënon tembal fa doon arrangé nit ñi di coow naan ñu naan Mohammed dara te Mohammed dafa def la Moussa defoon dafa seeti boromam dafa ko jox randi wu am naa yaakaar ci ne bu dellu see ñu naan dara daa ñu dagg seeni tànk ak seeni loxo di wax di coow daal ay wax yu amul maanaa Sidna Ali moom toog mu ne tula jóg ndax tiit Sidna Abou Bakar ñu ko foon bi mu accès daal di bëtt mbooloo mi àgg ba fiñ ko tërëb muuri kanam ko ko daal ne seede naa si borom ne Fatou gis mborom dogal cee moom def nga ko dal di ko Omar bin Yank war Omar dank dank Sidna Omar Falew ben djibou ko mu tam taxaw fo dal tambali wax nit ñi wacc Omar ñu mene ñun ku dan jamu Muhammad day Muhammad djibou la fi ku dan jamu Allah nak Yalla mom day dund tax do mu xana jangul won ci alquran mo Muhammad ibn Muhammad ibn ila rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam akhir ma taqul qalbukum ala qalbukum akhir la di jang inna ka man su inna maytuna sunna ko qadir ibn rabbuka tasmil bo Omar dege non la kan ki mo tuko te mo detelo comme ni ci jani def bis bobu jidite ngi melne xari nar yu yoy nga xamne ci mbondo wax sa ngi dem ba ci suuf garab ni se tuñu dara ken xamul fu jëm ci suñu kenen di sam ni ñepp seen xel tagu ko moy xew xew bu reuy bo xamne reuy na reuy ko xamne ñoom ci seen bop amul lenn lu ñuy xalaatati ci nga arab yi ñu ngi dem comme Abou Bakar dafa and ak xel mo lu reuy reuy dafa and ak xel dafa am ben ci gaay arab bu fa ay ko dal wax na Abou Bakar mom ñongalo rek rek yow da ngay li tuba bi bind te do xamé Abou Bakar wax ndongal ne Omar mi nga gënal law Abou Bakar rek la gënal law ya ka ne Omar la gënal xam Abou Bakar ya ka ne Muhammad la gënal xam Abou Bakar da lay sét ne Sidna Omar bu mu jaxlé ci Sidna Abou Bakar lay dem bu mu jaxlé rek ci mom lay dem bu dul yonent bi ci mom ci Abou Bakar rek lay dem gis nga ko solo xodé bi bobu gis nga ko ci xew xew yu bari yo xamné ci mom lay ñew da nga am ay xalaatam xamné même ci yonent bi sa sax ko bi nga xamé ni xar nga bagal ba da japp jaar yi te sun borom bi len ci yedd yonent bi sa bu xew wala jol laj nga alim laj ki Saad ibn Mu'az Umar Abou Bakar ñepp la jol na len ñu xalaat Umar moy li jup mom ci la sun borom d'accord yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu waxe Umar Abou Bakar Saad dox lo ni relek ay yonent kel ku ci nek manam ay suñu tempérament ndax ki dafa ne ñu fa du mbokk nañu rew mom ñepp de nga ci nga mak mu ci xub ñepp nañ ko dañale lak lak le ki ne ay mbokk lañ ñu ñu ngi laaj de nga ñu joxu bu ko defé alal bo ñu dimbalé ko l'islam xeyna yonent bi saxam bu mu wax naan bu fekkone mugal jëli won asman Omar rek wacc di ñu nak Omar rek suñu nit ndax li mu wax ne lañu leen rek Abou Bakar nga xamni mo yonent bi bokk xalaat ne lay ñu jëgal laaj ñu alal sun borom dakuru ci yedd na len bu metti ci ma sa bu ma as mom bu wax lak bu def mo dagalul xey lak yalla ko bobo mën nañ dajal matti ci xur wi ngir nga tal ko lak len ci o tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Omar rek ci nit bu dugal ñu wal waye nga xamene ci dina fi sahaba yi yabbu ñu dal di jël seen xel ñu jël seen xel ñoom seen bop waye ñeneen ñu ci dess ñeneen jëw ni xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam préparé won na batay xex bu ki ñun manam ak arme bu wara dem disaster waaye manam ñu jëti xew ñeneen ci sud bi ñoo xamne dañ leen daan laaj asaka ñu lank na asaka yaronte bi doon la ñoom leen ko laaj ñoo mopp wax ak bu ñu jax ci na Abou Bakar am ñaari problème xox pour ñu ñoo dañuy xex ak ñoom ka di ngay jullé di wa asaka jëk la ba mu joxe xalé bi nga xamne ñaar fukk at la am mu do ko jital ci armée bo xamné Omar nga ca de nga ak Abu Ubaida ca ak Sa'd ibn Abi Waqqas so wopp nga ca ak ñeneen ñu mag ñi lañ koy defé ak Ousmane yoy di problème yo xamné Abu Bakar hésité wul dafa dal direct décider résoudre problème dem xex ak ñëla waye ñëla duma tek mukk drapeau bu yoonent bi takkon baba Ousmane dal dem xay ñoo yalla jox ko mu antoire de lise Abou Bakar metti adina fi am ñu yoonte bi sama daan ko xale daf ko doxale ba nga xamni amul garal wañu ko du yokku
5: mom ñetti at la tok ci khilafa gi
2: wa am ñu tuti wala lu ko ak tuti wa lu ma tuti Seydou Omar mo fi yagg mom nak mo def gis nga mom ñu ko yoonte bi sama formé ci surtout politique dafa foron ba deug quoi l'instant manam américain bobu bindé ñi gëna influé ci aduna tamu def ni mohammed mo ñu ñu ci Omar
5: Seydou Omar
2: wa ñu ci da Omar ci ñi gëna influé ci aduna ci nit ñi mom da après mohammed sallallahu alayhi wasallam ustad ñu ngi ci tak parce que yent yalla isa xawma 3e la xawma 4e ay ci bom sare na carne max sore na de nga napoleon ñu ñep sore nañu waye ci ma ngi ñu bi sax
5: waaw inshallah kon na xana ñu la di yam fofu rek
2: waaw
5: na ñu set rek pour conclure
2: waaw ñu ko conclure mo di delu wat ci sallallahu alayhi wasallam rek ak am jangal yi mu daan nga xamne moy valeur morale doom adama xam nit ku ko am rek am nga valeur ko xamne ñak nga ko rek amul rasul li ci jitu mo ragal yalla ragal yalla xam ko xam ko ba nopi yaru yaru l'islam yaru l'islam moy am yermande yermande mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam ko lu jangale ba tayi la ñene kep ku yërem donte picci mo wara la ngey rek ko sun borom dina la yërem yërem ngam ci kaw suuf ka ci asman manam sun borom yërem yeen naka nonu ku tabe la wal ay mayam daf daan dotti du doñ ci dara te may dafa bok ci tabe dafa bok ci li jël dundé fi ak xet le te jël dundé fi sun borom dafa ne ay malu mali wal akhla wa bukala wa faqara wa iyali fa in bakha fukala wa ala iyali tabtun dakali wa rabbadi sun borom ne mom mom alal ñu ko war daf ñu ko denk rek ñu ñak njabotam lañu ñu ma denk alal bi buñ ci neye ba ci ñu ci xamne ñoy sama njabot dañu bëgg ko dafa fa seen joy legi ñu yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu jangale ñu mënde jangale tabe jangale ñu ngay dëkke ak sa moolu dem adam ak ñu mëna doon watandi ku togn nga la bir ka mando bo mando do togn te lu bari ci ay mbugal ñak mando koy indi so digal yalla leneen la yalla mën na balé lu rek waye ñak mando mom ci nga dekkal ngay nor lor laangi jo xamne digam ci jëw dara yesu ko bokk na ci yi gëna bon ci bakkar yi gëna mag ndax day taal day lak sa ay jëf yu baax ak nonu reuy de yaq jëf kenn ma su gis lu boné né reuy ndax reuy mo alagon iblis yépp comme conclusion rek la ñu bari du ci xaj reuy wax lu amul wax lu amul itam xol bu rap mo koy war ci nit ko xamné dafa am ñu ñu jëndé ndax tuba dafa né ñepp du fañu ñu ci ñatt yi ci ben orgueil wala ragal wala bëgg ñettay mo tax nit ci defal ñoo ñepp nak bu bo ragalé yalla dëgg do ko def da ngay ganti bo ragalé yalla yépp yoy dañu dañ ci yow te kon li ngay wax da nga doon dëgg nit ku dëgg moy doon ki nga xamné moy doon xaritu yalla ndax ñoo mëna mel te dëgg wo ak qualité yo gëna am rek bu am solo parce que buñ ko sété ñaka dëgg gi da fay dal ci dal di yaq lu bari nit ki tam ku mëna jëriñ ci mbokam nako koy nako jëriñ ku ko togn bu ko mëne nga la bal ndax bal lu am tiyaba la bo mëna la bal dañu ne bay fayu na nga yëm ci lu ta lam la togn alquran ko xone ak tu fa ak bis do bi ci nit ñi gëna bon ci mom moy tapto ay di jambu wacc ay ba mom te ki ngay tapto ay ba mëna am ya ko gëna bari fu ay ay mom mu tey ko xam ko ne pat yow nga xam ko diko wax nga boole ñaari ay boole ci ay bop ba nopi ak di lëñitu ay bi keneen diko wax ngir dëgg ko weer yow itam lu ñaawa ñaawa ñaawa la yi nga xam ne itam mooy nga wax nit lu ko naqari wala nga def ko kon ci teewam nga xam ne mënu ñu koo tuddee jëw waaye tooñ la benn da nga koo yeb wala da nga koo bañ ba mënutu ko yooyu yëpp da koy mënu ci xol bu rapp la bokk ndax day sabab ak ñooñe day sabab ak ndajeel te jullit ñi képp ku leen di féewale si ngor dafa leen rëbb ki nga xam ne mooy dajale jullit ñi di digal kenn ku nekk lu baax ñu nekk benn kooku kuy jihaar la ko xam ne day dekki ànd ak yonent yi ak sidiqoon yi ak shuhadaa yi kon li nga xam ne moo gën a am solo rek mooy bu nu fat suñu àdduna jiital ko topp ko rek lépp lu ñu koy yàqal lu bàyyi loolu lu baax baax lépp lu ñu koy defaral nga def ko lu mu bon bon mais fàttaliku ne ëllëg dëgg ñëw fàttaliku ne doo ngi suñu kanam da kenn ku nekk da nga wéet da nga toll ci sukuraat da nga ca nekk ba jóge ca wéet ci sa bàmmeel su jëf rek la ca fekk boo si jógee ba dekki mu keroog yow mal xiyaame bu ñu effet buuf tëfe ëf buuf boobu waa maadama yépp jóg toog ci seen kawi bàmmeel lëndëm goo xam ne doo kenn du gis dara dara dara dara dara junni ak daañu ko fa toog soo ko jóg taxaw fëbbi seen bopp gëm ca bërëb ba parce que ku ci nekk booy dem sa jëf moo lay leeral ñoom ñu lay jaar te rab yi ak pousse yi ak pontee réussite yëpp nekk ci diggante bi kon kuup kuy dund rek am nga la doy mooy fexe ba fexe ñun ko mësal ëllëg te nag nga wan ci borom sa ñàkk kàttan di ko ko ñaan moom mu dimbali la manal manal la nga xam ne moo lay jëriñ mu nga dindi sa télé xiir la ci lu baax itam te jéggal la
6: asalaamaaleykum mbay mbay ñaagram mbay mbay mbay ngir ñu ko ci 32
7: Serigne Samba ñi ngi gëna jamono ci 1929 ci dubu ci doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alcorane té daaré kopp ci wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nek hafizul qur'an wato fa it len ci xam xam ak lu dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arabe dem tunisie ci jamia bu zaytoune fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dalé dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettéat buñu joggé ci lolu la dalé def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci terre bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo doxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
8: Groupe de communication
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
10: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
10: Fii ci Touba Ndam.
9: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
11: Jaram gay Bamba yi, Bamba di sanguf sangi. Yena di njital donga yi am ngeeni ndam tay kalak jarama gay bamba yi bamba de sanguf sangi yi yena di njital donga yi am ngeeni ndam tay kalak seenu serigne tay mo fi gën ganawam it yena fi gën mo gën serigne ci yena gën nak seeni kam beg leena beg ni ngi faggu sax mayewuko ite juray mayewuko fexe mu reey mayewuko mbay du mayeb nawet bu jak ku yalla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci donga yi nga xamni ak baxama nak yena gënuk serigne ku ne yena gënu murid ku ne serigne bu nek xam na ni yena gënu nitam bu dox asaka dala ci sarax la ndonga da bolé di jox ab serignam ta diko wax serigne bi maka mata yek benn serigne masula am ku koy jox ak jurang biram ndare serigne bi ak ñam ku wedd li mata alak serigne bi daala ma sa am ku koy jox ak juran biram deewon digal di wut ngeerem di boole gudde ki beccëk jomb ko geer def na lu kenn deful te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk jomb ko ngir def na lu kenn deful te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk ku jog di daw doto ko jot ku waru fas doto ku jot ku war taxaret do ko jot famu ne yalla ko fa tek ku wax lu dul amul morom tebam biram jebal ko mom aw ndigalam def ko borom yak na fen rungé tek ak yalla nu boole nu yeeram fawte may nu ngeeramam musal ma ci moy ndigalam te nu ca kaw tay kalak yalla nu boole nu yeeram fawte may nu ngeeramam musal ma ci moy ndigalam te nu ca kaw tay kalak ndaxam am murid saasu bëgge ludul ndigal ak ngërëm dootu benn murid ndaxam am murid saasu bëgge ludul ndigal ak ngërëm dootu benn murid murid deug yombul la yombay nga wax ni man am murid la te do am murid ku ta gogul ak soxla kay bu murid kata gogi soxla di ngeen ji murid fabal sab serigne tek fi sab xol xalam ba far fatte say soxla li di murid murid bob serigne dul tuxo fi xolam do am soxla yalna ti bobé murid yegal kat ni dunya ni ak dex lamel té nak ab serigne modi galum murid ñegam nak serigne modi galum murid mayul genn jëm fenn yow ki murid ku gennu du lam mukku koy genn lap akay lepp te yaara yaqum murid té la man la té kat nga lepp lab ludul nga wut sab serigne yow té muñ ak murid ku lab ludul sab serigne dal di lap telep ñepp far xet serti murid wutal sab serigne yow te lo ñak muñ te lo am fa bal jox ko kon ngay murid murid day muñ ñak muñ jep lor ba sangam ba dakul ko luy lor murid lulay dal ci ñak mba lor muñal ba sab sang te gil la ko yow murid bu sab sang te ge sa ñak ak solor ko lay de ati tek ñak ki lor murid bu tege gulit nak sa ñak ak solor ku koy de te tege te tontul murid joxal sab serigne sak jur ak sab xolit tabul wax lu bul wax li le di murid rudul maangi ni askadi yaangi ni bu koy wax lu deggal murid yebal nit fi sab tang wax lo ko leuf rudul maangi koy sop kay du murid bayil deug yobante leuf sab serigne rudul ak jur ak beug def am murid da ngay sang lo sab serigne saw yaram te bo yanguto kat mu daw la murid xamal yow ni ab sang day sangu nit te do gis mu sangit ku deewul murid mu kallaf mu deewul ku koy sang moy te ab sang moy til yegal li murid ni le tax ku tuddu murid yomba gis la ta gis ku tuddu murid tay murid murid deug day deete deewul asal li de metti metti jutul ak murid amana nga gis waju teb dal di de te do gis ku teb dal di def am murid gisal way mi jog di daw ci murid ba am ay murid nak te kat dum murid gisal ki tam jog di daw ci murid ba dundam ba farje mu rere murid ku fasne ku am ay murid dim murid te fasne ku ñakki murid dum murid xamul la fi yegul sax la am ak la xew te kat dum murid sax xamul ak murid xamul la yegul sax la am ak la xew te kat dub murid sax xamul ak murid ni li tax ba saytane war jaay tay tanku murid nak ci am ay murid te sax kuy murid ak kudul am murid fa bis penc lay teñe yewul murid bu dese la yo kay fexé jog di aw siratet nga xam yow ku doonu murid bala kenn xébaate warna negit ba xam lu fa so xew ci bepp murid murid yepp ngi melni gantax gu sax te gantax xamo ak mu jom kat murid te gantax amana mu jog neexa gis mara dok ko jek ku ñoram cey murid amana nga gis gantaxet jog wayef te nata nga far jot ko warul murid na ngay mujje yalla ko xam mo xamit kané nit lamuy mujje jappul murid bayil yam nit ak dox di xébi biram amana nga yab ko mato ko murid ko tabim nawet yow te go bo bagar ba far man ko do xam la ngay am murid ku degul lu xam xam du xam ay biram na ngay muslu fo tollu am ndong murid na ngay tuba kay yeesalu jebbalit di xébit sa jef yepp ak sang murid ku xebul jefam dal di naw ay jefam ku naw ay jefam dal di set ci murid sa jef boko de naw da nga rere kon ni yalla la sacc ak sa jef yi murid ndegam xam nga tay ji ni yalla la jef bu wer ak sa jef yi bayil ndam murid bayil ndam ta taqo ak ak cyant far mano la defo la xamo la murid ku gis gop buy naw mbayam moko dof ta wax ji ma wax yow xalam ko murid kayar gop ba bay nda gopam bakay bay leuf te yow ya di gop be murid serigne be la yor momitam mustafa ko yor yalla yor mustafa nak murid serigne ba nga djebbal ko say mbir bu werum te def ko serigne mom mu def lam mu serigne ba nga djebbal ko say bir bu wer te def ko serigne mom mu def lam murid xamal lay biram yepp jox lay ngeerum yudul jeeki barke ki ngan di murid tegal lay lorang ñatt ak nepp ndok te yobbal sa bepp murid nga far jekki jekkal sa bepp murid nga selu murid nak ñu selu murid ba ngay sant ñuy sant ngay deñ ñu bekk nga mat ab serigne yow ñu mat ay murid ñu le di serigne na le di murid dudul li du gennu serigne du murid defar kat bi mangeeti ak satilim defar maati yow mi defar sa murid xetaw na te te saglu so fak lu bon setal ma ki ndey ya dige ju murid ndogal sa digal luy waral ak tilim te leral ma fa def ma jamtu murid geureum na la xamna ne mat ngab serigne bu wer waande yal na la mat am murid te yal na la saf saf sa bepp murid te yal na la am am sa bepp murid joxal bepp julit lu seddo xolam ba mbollem julit ñepp def say murid fabal say murid yepp tek nak ca kaw bu ken gis ku suufete tey am murid kudul tam murid yow na ñe sa murid te bul baati ken re sa ben murid kudul tam murid yow na ñe sa murid te bul baati ken re sa ben murid serigne bi yow mi le tabe ba jitu mbollem ku tabe te man ku da yorub bibi talal mu tay sa loxo bi xamal ni ko joxul du am nit kep ko fe gis mu am ya tax mu am lolé mu am amal nu ya am te tabe nangi di tabbi albi di gonta kay xey di rebi ken dooto def ludul rebi te say ngeerem la ni rebi yi gaay ngi joxe alal yi gaay ngi futti kudal yi gaay ngi di la bindal gaay di jang tere bi yi gaay ngi di la duyal sa band yi ak dawal yi gaay ngi di la wayal yi gaay ngi di la dabi ko gis mi ngi di def lu ne te ya ko tax di def lu ne ngir yow da nga defal lu ne yonen ba ak sa sang bi ku nek ya ko gënu nit ku nek ya ko gën jëfit sabkem amul te du amit giñ naani ya don nabi waxina may yow sa waxin defina may yow sa defin doxina may yow sa doxin ngiram nga tek sa tank bi yonen bi yow rek ko roy tolam bi yow rek ko bay motax ba yow rek ko doy li tax mu jox la deheru bi tolam bi daana defi mboy te ya ko tagale ki mboy ya dik bay ko mbay mu noy yow ak sa bop sunna bi allah barek ki diber ak mindal la gay rir da bay del ci dal di wer bopi nak wor jang bi nga dik mbake jegi len ku nek na ay senu len ngay wey di ba wesu len nga sampu nak sa jank bi di xey di gonta ka bay di solte do xama bay sa mbay rafet te do tay ruslo nga dongay dekk bi yenen ba fepp fum doxon donga fa lepp lum waxon wax nga ko lepp lum defon def nga ko yaa di jall bi jallen wa sunu njabot bu ken des na nga nu bot te kalak bu nu petit bun gis lutax ni rab rabbi adna ji li fi dale ba japp aljana jele digante bi nang fi jele lunuy ragal yow sang bi sunuy wërt ak nang ko baril sunu fanit nang ko guddal sunuy yaram nang ko wëral te sol nu nak sa barke bi sotul na xey wal gunu doy bu yewi rap tay reey reey mani dundal baye ke nday te men na xel du doj la bi te may nu toalet yu nangu ak yi murid yu bayiko ñu dul yakam te yewi ko ko may murid yi mu xabe may ni murid yu dul xolo kay so aw kay dox di dalo ak na ko xam lu nuy jalo serigne bi doli nat bi may nuy murid yi dul xolo kay so aw kay dox di dalo ak na ko xam lu nuy jalo serigne bi doli nat bi baxal nu may ni gaay bax neexal nu may ni gaay neex feexal nu may ni gaay feex et nu ngeej nu am la yow kitab bi geej ba genn dak xara bi ku yor betal kudul yawit du tax mu jam fi aw saket ko xamni jëmti lu saket mo jaalam yu yor dibi kuy bari nakale ba joxul ak fitalam yeej ku wedd li nama ko laaj man Babacar sa donga bi joxna la man sama pital dotuma fop sama pital dotuma fop sama pital yow rek mat di jox pital ngir yaati dul moy paddu bi xeral nu may ni gay sheikh bay jappi junni nan ko no de ko fam na la ko fox te na la nangul musubi defal ndigal muy sunu ker bunta bi mu ko genn ker gudul ndigal ngir goga ker du ker gu ay ngeeram tabbi tabal ni yit neegi ngeeram sunun lepp ngeeram cerit bu genn ngeeram bi so bu jeeti alla bi dano tim te beug set te boya bo nu dal di set ngir yow setal nga kep nit setal na ya di potu bi setal ma set gunu jubu bu andul ak jog di fabu di dox di daw ak na bu fegal na nun sanatu bi nun la nga nuy na tona de gele makki fasaki bay ak deram ak baye moy ak xaraf sa buntu bi bu dacc ci sun xol yi ludul yow rek ak loonu digal ak lo beug ak lunuy beugal lay deug ya di soppe bi mbollem lunuy fexé ke wut yow rek taxnu diko wut ya jar di wut di wut di wut ba defu kenn dul robbi sunu digante yalna leer ta jaga jag ba nga nikar te sax ba doy la gep war yalante nuy sa bop bi yokal nu xam gi nu la xam yokal nu am gi nu la am yokal nu gem gi nu la gem yokal ni it sa yak bi yakal nu tay yak bu reey bu ken xamul naka mu day bo xamni bi dana nu doy te may nu lu dugge jabi taw nu amé on gëram nit wu reey reey te du sewet di doti no rak nawet te jox nu nak sa loxo bi man lar bu bon bi te jagam na sant yalla nak jagam loxo bi ken amul jagam te gona ak sa loxo bi man lar bu bon bi te jagam na sant yalla nak jagam loxo bi ken amul jagam te gona ak sa loxo bi serigne bi mangi sambat sangi saram ma barke te fof ma yegge serigne bi mangi sambat sangi saram ma barke te fof ma yegge man kuma yalwan ma di la yalwan faw akay xaar ko tollu mbacke te kuma yaakar ma di la yaakar faw akay xaar ya ngogu mangi sa jam jangi sa loxalangi sambat sangi fetal ko legi sa jam jangi sa loxalangi sambat sangi fetal ko legi sa bokku yangi sa donga yangi sa soppi yangi ci man di jekki kune ngi sonne samir tefasni mangi ki junni fi sama keur gi teew ma ni ni waxuma junni ya ami junni sa junni yangi duy ma ma duy len may ma ma may len fam ma fab len sutura sangi gayangi may wo man mangi lay wo nu bokku lay wo wuyu nu yangi aji fajj ko ragi fajj ko tawati far ko sagal nu deegi mbiri jubal ko keri jagal ko dugu baril ko ba ken du jeggi moy yep far ko ba nopi fek ko ku nek may ko lu gën di jangi moy nu gem la deug te saf la fo jam nu na la ade jangi nang mu tarax yow itay jëm kaw tay jëma jëm kaw tafax nu yegge ajanna fa ko jonu ngeppo sawara fe ko fawote ngeppo ajanna fa ko jonu ngeppo sawara fe ko fawote ngeppo saben buntu ajanna bul ub sabep buntu sawara ub ko digbuna yokal digwuna yokal kerguna yokal ndabluna duy ko moy ko ne far ko lor ju ne far ko dine ji ger ko talam bi wal ko julit bu nek joxolu nek may ko lu nek teyor ko ful ko setan dakul buntam ba sakal xolam ba yakal negam jafal ko getam galel ko joxnu nu lel ko mu ñak al ko ay wona dal ko jebal musufam nu mujje sufam mu ñak sufam ngafam nu sel ko ko fil mu daanu ko fal du daanu sembar du daanu day up tetal ko sutura dolil tiranga dolil tedanga dolil barke saxal ko wursak baril ko lolit lewal ko kuna safal ko sapu notal ko kune defal ko kune defal ko xelam dalal ko xolam seral ko kune musal ko kune mosal ko kune tofal ko ndam te begal ko kune geram ko kune yeram ko kune xoram ko kune nayil ko kune kinay naat xolam bayit naat keram gayit naat ñu rafetal ko ku nek nay jak faw keram jak mu dek keram dek ñu yewenal ko ku nek nay bur bu re re nguur te saxa sax nguur ñepp sagal ko yalla mu sakku yalla te wut ko ba gis ko mus ko japp ko ngep ko yalla mu sakku yalla te wut ko ba gis ko mus ko japp ko ngep ko bu de ci seddo yalla la seddo yow ko la seddo gañay moromam bu de ci faaxu yalla la faaxu yow ko la faaxu yeme fi tolam bu de ci waaji yalla la waaje yow ko la waaje gën fa boromam bu de ci giiro yalla la giiro yow ko la giiro yekati giiram bu de ci jangi yalla la jangi yow ko la jangi jan lo ci wuram bu de ci muuro yalla la muuro yow ko la muuro barke di muuram bu de ci raasi yalla la raasi yow ko la raasi ñi beeki ko amam bu de ci yalwaan yalla la yalwaan yow ko la yalwaan kessali buusam bu de ci ñaani yalla la ñaani yow ko la ñaani jambatu diisam bu de ci santu yalla la santu yow ko la santu rango fi buumam bu de ci santu yalla la santu yow ko la santu nga dolli nguuram bu de ci roti yalla la roti yow ko la roti delo ki buusam bu de ci waare yalla la waare yow ko la waare waari moromam bu de ci waare yalla la waare yow ko la waare waari moromam serigne bi ndabla telutim la deket sa ndabla ragas ma duyma serigne bi ndabla telutim la deket sa ndabla ragas ma duyma raxate may mbek te duye may mbek tetale may mbek man nga defal ma barke ci sama kër gi tangitu kër gi ta sakanal ma buma gisi lor ku nek sa kër buma gisi lor tafal ma jam buma gisi lor ku nek sa kër buma gisi lor tafal ma jam ku nek sa kër te wé sa mbir be ko fegal lor fawaka sam barab bu may ne jam na fay ne xewal na fay ne deug safal ma na sama kër toy sama xolit toy samay waxit no alma na sama jëf baax samay waxit baax samay mbirit baax nga rafetal ma aw yu na may dal ngeureum na may dal jamit na may dal tabarke dal ma def ma ko soppef def ma ko tanef def ma ko fonkef fep tafal ma def ma ko dul moy mu ko ko dul xey ben ba def ay deug geureum ma japp ma tabal faw ci sa xol mané ci sa xol saf la nga saf ma yeureum ma fam ma yekati tek ma ca kaw te yor ma nak te gënal ma ma dekk man kaw buma tuxo kaw di jëm fudul kaw mukk musal ma te may ma faw wit ite judul rot man ite juy rot tegal mu moy ma ite budee rot boroma mit rot tegal ma ak rot man te wel ma ite budee rot boroma mit rot tegal ma ak rot man te wel ma ite di ay laaf te ko ame laaf bu ñak ay laaf daanu ni nemmu yow mi joxe laaf sarax may laaf te bu samam laaf rot bu mu dam te may ma may naaw faw akay gaaw ba jiitu kuy gaaw taaw ca ngir ma naa jiitu kuy naaw jiitu ku daa naaw ak ku fasoo naaw lii lépp may ma naa yegg a yegg ba dëgg dëgg te bañ a jeng fenn tem naa yegg a yegg ba dëgg dëgg te bañ a jeng fenn tem waroo mi kaggu ak seeni kaggu ak seeni dongo màngal ba max ma fanweeri daara ak fukki daara ak niti daara tojal ma jox ma naa jàll jàlle difal difallee di mos lee ñu gëm ma wéng ma kuma na manki man buma manki luy taxa manki loola fegal ma kuy sew la itte tey rot la itte na sama itte rey nga yoral ma man buma rotle waande ku rotle na nga ko farle ta far ko far ma yiwu ma rotle ak ku ma rotle ak lu ma rotle fare ko yet ma te luma daaraw ci toppaku yiwu dabil ma tay yow yoolam ba jox ma def ma ndabal yiwu lu seta set yow te feesak yiwu dell bëggal ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma murid la ko wartu bu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci jub ludul li warul murid murid la ko wartu bu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci jub ludul li warul murid murid lay waral sangam ba sant ko ni la day ma ci tola mag ne gam di waxtane ak murid te ken du ko jiss muy dugg mukkit ci genn keur di waxtana kay chaxana kay saf kudul murid murid bo gisé muy gis jigé naka dem kërëm di jon joko bambo kay waxante du am murid murid bu batam déxel ma tes ndaw musa giwe du xam na mu mel sax gaay nan yéssalu murid murid daana ñew ci dëkk am paré nak déwel te xam du xamé kër ya warul ci li murid murid bu bare ab dox bari wax te gaawa mer defu jaxaso ka tek ca wallahi du murid murid ku ca genn bi yar te genn ca aw ndigal te genn ca muñ ak jappulo ba ci ak murid du musulo ka daw saytane li rek rek des ku nek ka ngi tuddo ak murid te sori murid wata ak fasak ay jongamaane fi xol yi tay tukhal nañu yalla ak serign ci xolum murid wata ak fasak ay jongamaane fi xol yi tay tukhal nañu yalla ak serign ci xolum murid teel na serign bi san ci faw ci xol yi nak te dekke sunuy xol nuy murid yuy jafé murid teel na serign bi san ci faw ci xol yi nak te dekke sunuy xol nuy murid yuy jafé murid serign be di sa ko rak sama julli faw man buñuy wor ak ay julle ka wir de ma ngab ko man serign be di sa ko rak sama julli faw man buñuy wor ak ay julle ka wir de ma ngab ko man te def na ko muy sa xam xam ak sama diine yi samay solo jallul ban bayam na ci mo fi gën sama bari man man dootu jëm ci ludul ngiram ludul jëm ci mom moy la tek moy farul dagam dama lotu ci def lotu ci bayyi mo waral ma jox ko samay mbir genn ci doye de ki fen ku lotu da fay bolé biram yépp jox ka man mu far ko defal mo gën di yak ka def lu ban dama genn ndaw ak mag ci sa mbir bopp yi ci tabal ci waane yalla wi reeyal gosen bu jappé ku touté touti bayyi tollu ni gosen mu soppiko ak tukkal gurey gurey jégen bu jappé ko sew bay taf karam tollu niou felit mu baxal ko def ko ñeewu am barke guddu fan bu jappé ko ñi teggé ka yakate ab deram mu def ko jaw mbek ñepp xey duggi far dagal bu jappé ko da xara nakay sol sagar yu bon mu jebbal ko daga ki baraya mu boole gën bu jappé ko da moy yalla ay yonne nam ba nak mu leral digënté mak boromam ñu far ko til kilé mata jebbal mbir mu yor waane waangi ni te ngoy na ci jebbal na ko leppati faw man kile mata jebbal mbir mu yor waane waangi ni te ngoy na ci jebbal na ko leppati faw man lor bi yalla bi yow mi na ngay ñaké lenn lepp te daf sang gën mbolem ñi gën ñepp ñaané ko ku saf sang yor suuf ak taw tepp xey lepp ka jor ak bawol jombul ci yow fal giraté ko ku saf sang xam am sante man te nga sante dekk ni xeur ludul mom ak begam nak te faalé ko na ngay ñaawé yow mi ndior ta kay seenu jenn lor te saf sang fal mbolem bañam yépp xaar ko na ngay seenu faw fal bu ab jant tenkaté bu ab jant so ngay seenu ndam ba fanané ko bu la mëna tax ngay naagu yërmande sen sa lu lay bëgg yit ak naagu dakk ko ayé ko sa sang bi mo mat ndax deful ku lor ak njariñ bu jublu njariñ ak lor du jolli balali ko da fay musle ci lor daala kay musle ay njari nga doy lu na wallis muslu ak muslu waati ko du mus lor du mus aw yiw lu jombu la ci mbiram mbiram ëpp nam xel yalla na begg lété gaawé ko budul jëm ci mom ak jox ko say mbir amul njariñ amul aaji ñeppul leuf ta tabla laaji ko

bari yepp naw na la digal nga sahaba mustafa tek ci mustafa te jël nga ndamal mbolo mi bari yepp naw na la digal nga malaaka yalla ay yonenam yan ak kure nga fa fi yalla xejji xamna la teral nga julit jay bepp ye fermu way nga wi telef manu la yaqal kañul ñepp kañ na la julit ñepp ak yefer yi ñoo bokk yam ci yow amul ku ci xam aslef ci yow mi le bir na la ku nebb ku feñas lef nga mbolem lu de fi naw ci yow asa kay sak baax sab soppe may na la da ngay sak ku tek temer junni fi asbarab te feñal ci benn junni fas ni benn la budul kon nga me nak cagan ak nelaw ak xaram serigne cepp bolo ñew ni bir yepp lew na la ku not gaynde not segg ak mafar dak ñay mu daw du so woki boy noppil tele yalla gis na la kulay def moromit xamna xel limi ya ko man lewet ge waral ñuy den dando waye nonu la kulay def moromit xamna xel limi ya ko man lewet ge waral ñuy den dando waye nonu la saram nus ngeeram su yok fa wuta dootu den te dal ni beugal ngir mbacke yalla beugal na la saram nus ngeeram su yok fa wuta dootu den te dal ni beugal ngir mbacke yalla beugal na la سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تجبرتنا شمس جنيونا توجدنا فرنا بغينا تجبرتنا شمس جنيونا تجنن أيوة جنب ربهم بقوة بمسرة موة دانا ببين دانا بجمنا سقام بنيرنا بنيم يمرنا تقيم مجنن تيتانا نرنا سقام بموينا خلام بنيرنا yena jadatna merna ba matu xole ba patu yalla ko natu ritu gatarna gisna nu jammu amna nu jammu fof deg di jammu xel yepp dalna xol yaangi tedd nit ñaangi tedd jam lu tedd diina ji tasna wata ji fitul sabar ji fitul dara ji fitul serign bi notna notna ñu sewña notna ñu reyña defar na nit ña tangam di werna jaas na dabiya tekke ndawal ya dañ ko multiya ku nekk motna natal na xol yi natal baraw yi fal na la wax yi baaxam gises na nit nañ am lef may ñi amul lef kerey lu muy def ñepp gërem na watal na joxnu nangul na joxnu rabbi na yetnu ndalen la ñew na yow do nga ya baax ngir ya na ci baax ni ci xar ba joxnu ci tak ba fay di fekke nit nga nu fekke tek nu fu fekke yegul ci tak ba ya def ci fak musna ci fak te maye fak bu baax akum ta won ya am xepu sa jam mu jep tek ci lu epu tere gënul la musle nga ci ndop musle nga ci gak te musle nga ab dop yow sañ nga no nya gele ma ngi nga te ba ma ngi nga kote na ngi nga sey ci ay jaax sey yaangi jore may yaangi jore yu yaangi jore no tax ci law la sey yaangi jore may yaangi jore yu yaangi jore no tax ci law la yaara la geey ba ngay liggey ken du liggey dara lu dul fa faax nga sa tol defar nga sa tol yaasi gënu tol ngeen di mayay baax def na sa tol saw sunu tol boko yow tol suhal na far yaax yalla na raw goor ci yow ki not goor bu ne ba kuy goor nit petalam yaax nangul barab yi nangul njariñ yi nangul digal yi jox na ci tak baax nangul barab yi nangul njariñ yi nangul digal yi jox na ci tak baax dañal ku ñuy jañ te bañ ku ñuy bañ te xañ ku ñuy xañ te muñ ku ñuy muñ tawal ku ñuy jëw te dajje ko naw xañ ko lu ñuy naw def ko ku ñuy foñ képp ku ñuy tas ñepp na koy tas debu mu am tus bu mu deses mbañ képp ku ñuy tas ñepp na koy tas debu mu am tus bu mu deses mbañ képp ku ñuy xeeb ñepp na koy xeeb faw akay waap muy bokk gañ gañ def na ci bari yeer wërale na mi yeer ba noppi tay yeer mboolem ñi ñuy bañ képp ku ci réer ba jëme nu réer na daanu ci mi yeer xolam ni gañ gañ

0: jalu nu ban ban jay parang mun jabalu dul mun na ceni lor dañ te seeni mbir jup seeni jefit jup seeni layit jup buñu gisum xañ buñu nu xañtu buñu nu gëstu buñu nu leñtu tegal nu lañ lañ soril nu xañ xañ soril nu dañ dañ soril nu doñ doñ fagul nu ay añ damay nu ab reer faw akul leer musal nu ci reer nuy sant kay muñ damay nu ab reer faw akul leer musal nu ci reer nuy sant kay muñ jamaale yaangi len daw sangi di waja kare ko jitt na ngey bëgg de ngir nopp ay naka ngir jamaale yaangi len daw sangi di waja kare ko jitt na ngey bëgg de ngir nopp ay naka ngir yi gaay diko may ay jinni ngir bëgg jël yi gaayangi bëgg jël bay jaay dooma ci kër yi gaayangi bay seeni bokk topp ko far dina ko ndaw ci len ndax wax seenu lo xala jot yi gaayangi da duniya jepp ngir bëgg jël yi gaayangi bëgg jël bay dox di bay ak agor yi gaayangi bëgg jël bay fatte seeni bakkan yi gaayangi bëgg jël bay dox di jaar sagar ni gaay ngi bëgg jël bay faté dalati fa ay gaay ile gëna am ngor gaay ile gëna xër ku nekk ngi no bonam ndaw ci ba melni ko dox xamna li fi ndaw gën gën ay morom mi fa yow bo reuy ité do jël ndaw ci ma la ko wax té bo amul xel mu reuy ndaw ci du tabbi sa kër ngir ndaw ci dey jom lé kay dox di tuk ka kéré ci kum bëgg ku mu bëggul kenn du xam lam nar ngir daw ci day jom lekay dox di sukka kere ci kum bëgg ku mu bëggul kenn du xam lamu nar mbolem faram wo fi gis muy wey defal na ko leuf ku dit muy reka may teggi na kay may cër wi farangi sant na man daw ci reena matay wi far di sant te na ndaw tangi xam sama tut wi far di sant te na ndaw tangi may jaxatal wi far di sant te na ndaw tangi na ko la jur ndaw ci lepp lu muy may nit te xam ni fagul jëmam jamay ko da koy nar jëm je gëni jur mun yalla na ndaw ci may jëmam ji may gunu bir na fa ko yobbu sunu kër yegg leegi bu wër sëriñ da ngir yalla ak yonen bi ak sabakan tara ma ndaw ci le ak taram bu reuy di mu yor ku nekk may nga ko ndaw sam bëgg may ma manit ndaw ci ma bëgg te yow do gantu kenn naka war te lépp luy téema jël ndaw si sagal ma ko man te may ma ndaw si te dàkkul may ndaxee la kilo na làkk ndaw si ba fay saa bor yu rëy yi ma yor ku làkk ndaw si le fay say bor ba doo dese bor si ndaw du say joxe bor si ndaw du say joxe lor si ndaw dafay dàqi lor fay bor bi may nititu koo xam ni yéene na ma jël yàl na jël te ma jël koo xam ni yéene na ma wér yàl na wér te ma wér ko xam ni yene na mag jag yal na jag te ma jag ko xam ni yene na mag wër yal na wër te ma wër ko xam ni yene na mag man yal na man te ma man mbollem ku may parle man ni bamba yal na ko far yenen bané waju gem bu wax na far waxu yu te noppi walisu aynan aw ndigal naka mbir yenen bané waju gem bu wax na far waxu yu te noppi walisu aynan aw ndigal naka mbir serin bi kenn la maatam mas la am te du am moo jiitu sang ya dee faa dégg ay yi nu gis mboolem serin bu ko def maatit na sàkk ku mel niib rafa la ci seex ak ibrafa di nu gis serin ci yéena ngi nii téengee na xëy daje gis te dikk def nii nu def jibbal ko seeni kurut da yokk diine diful wërsag di guddalu fan di fek lor ak kër kër ak sartar ku wet dina mus ko mus mu seeti ko ngir suukar la waaju ko mus mu seeti fa wu musal bul faala yow ku la xas ko fas ni ban ba sa maasum bàyyi dëgg jógal ànd ak sa jëm mu te dem làmbar na del si nu gis ko fas ni ban ba sa maasum bàyyi dëgg jógal ànd ak sa jëm mu te dem làmbar na del si nu gis sëriñ bi yaa gën a am yërmaande may nga nu xaat am ndox mu doy ku la xis am ngenn yiw du ko faat maral wi dañ na sunu ragg ak sunu tële dañ naataangi ñëw na ba gàncax gaa ngi mag dëkk naat mun no xamu fexe ngir no nga fexe ji bu reuy bo xamne wax ju mu wax ko gis da koy mëna wax no nga fexe ji ba yor te bi ka sak araf mo ne ti gil mangati nu yalla be ka ta ja bu ni amu soxla muy tije ka fa bi nu jox bu joxol la tay faju muy tej mat na ñepp mama bu ni amu soxla muy tije ka fa bi nu jox bu joxla tay faju muy tej mat na ñepp mama mo japp diisam gudu dog tan yalla bu wir mu tanni koy goj yu bon motax nu war di rawat rawat goñ modi lo da def nga def lu ko gën gën fa nango joxe gën fa parlu parlu fa gëna motax sunum xela dal moté sunu fita dem moté nurus nun satam yi bon ba melni bonat yekeru nu sulef lu dul mom ak notam yi mu not nangi waya naka jeexato ko do di forat ndax yalla buy noti may nut lef lutax nu do nu ñe ñe de fi ñe ba ñu par nu ñe ka dox di nawat ndax yalla buy noti may nut lef lutax du nu ñe ñe de fi ñe ba ñu par nu ñe ka dox di nawat ku nek war may rawatit ab gojam lu mu man goj bo xalo dugge mat nay yok tay wirala tay yok tay ite taw ak tay adi yabu wer akaf tiara ko def li sa serigne dou la fat tay yak ko say ite faw ak say adiya bu weur akaf tiara ko def li sa serigne dou la fat yagan lu ñi bëgg ka wut yagan lu ñi dox di mebet ya mata bëgg mata wut yow ko la am falu di bur joge nga yow faw fi suuf do del yow mu ko fi suuf tata nga do tate ka suuf ñam nga mudul na ba ka xur joge nga yow faw fi suuf do del yow mu ko fi suuf safe nga do safe ka suuf ñam nga wudul na ba ka xur sant nga yow ta santulu top nga itte topulu top nga itte topulu yaram bi jëf nga jëfi goor ya mana sa rek ci bur ya mana sa itu gaay bur digal nga bur ak gaay bur ñepp nga dëkk ci yow bur naka ma xam ni duma goor tir ba xam ni ya di goor la ñote na jaaje te goor so de sa tax nit ñepp tour man duma leuf duma dara te kenn du leuf kenn du dara yow ya di leuf ya di dara naq nu nun buñu nu door tek ak buñu nu door sunu ko kit buñu ko door te ko kamit buñu ko door no nga fi yow di sa fi lire tek ak buñu nu daan sunu ko kit buñu ko daan te ko kamit buñu ko daan bunu jitu la ka ku gur yanam ba def na la jibe na nga nu def faw jibe te bunu wacc bunu ba def na ko juk ko bari mur na nga nu def jibe ngeeram ni feta feta ki ngeeram te feta feta ki deram faw to def nu way gur na nga nu def jibe ngeeram ni feta feta ki ngeeram te feta feta ki deram faw to def nu way gur man je ma sant geram buru arab ci nu jox xiwal yu tollu ni suufam ci nu gis ni xatar mo japp gem joxnu fab yonen ba jag len fab serign bi yakal nu yakam be ka ne ka ñor ku nek te na fa yakum be bu ñe ko di be ba nopp jebal nu bopam ñepp ñeenu ba mer serign bu ni ko seddo nun la yalla faraw yonen ba sa ba yepp ak bari yenun lañu far serigne bi nun ñi ko seddo nun la yalla faral yonem ba sa ba yepp ak bari yenun lañu far no jël ak jël bepp jël jël nu ndax nun bar ma yor asama wa suba yor sunu mbir xar baax ndam noko am ngir nun dano bare wul te jël ndamal bari biir ak biti ñewu nu mbir no ëpp ndam gaaya da bako ka la gëtëp ci biir geew ka songante ka soobu ci lor mo jël ndamal gaaya ub mo jël ndamal ñañu ub no ëpp nit ñepp mu ak ndam ku baaxam yor mo jël ndamal gaaya ub mo jël ndamal ñañu ub no ëpp nit ñepp mu ak ndam ku baaxam yor ku baaxa yor sunu mbir mo nuy musal ci lu bon mo nuy mayit yépp yiw rabbo ci cantam wa ku baaxata gisu nuy kër kër te am njariñal kër kër gërëm koonu war tay sax ci jaamu gu wër ku baaxa dara ñatt nu xam xam tam jariñal xam xam bu wër kaare nu no am lu gën amé ndal no lamb daj bamba daj yonen ba lambati daj buruk aras ben geejju barke fesali ur no lamb daj bamba daj yonen ba lambati daj buruk aras ben geejju barke fesali ur yow rek am solo accam jox ma ter loko man no ande ngay kula am sotal na yaadi nga ñay yow yaadi jamm ci aw nit dig tebas ci ci mbek di am nawet ci njariñ ruslo nga taax ci njay yow xarit nga ci nun ak tam xarit nga ci nun setum ngeeram nga bu ñew may ñepp fal ku ne say nun no di tam top no lay top may nga nu ndam ba noppi far nu geeram yalla rafet ci sa way mbolem ku yekti nga jog togal ko togu guju jaras dawal racce say daptif ba noppi ni kay sabote rekay jariñ fo tollu wo mama ñew nga jañ ma rak ci bu sedd kol safal ca ci fay ya tek di lor yi ba mbolem lor yi set ni welas nga jox nu nuy jari ño kay sant ya gën bay gërem nga yalla bu wër momit gërem na la kët ñeppam gërem na la yit ngir yow da nga baña ay yalla la japp xamal bopam yabal la nga ñew xamal ko ñepp asal tolam bi te nga mu ñay defar nga tolam bi jox baykat yi añ mu rafet ko te na ngay sanni gopp cent ya ta fi gay la de ci wut nepp ngi tay ji ñu den ci ci yow la de ci wut nekatul makka ci faata ci xay fu ak njariñ ma sa nek ak barke jung na fa tay ay xott des cepp yow mi dong ya di nga ñay fu ak njariñ mu sa nek ak barke jung na fa tay ay xott des cepp yow mi dong ya di nga ñay ñu di mo tedd mo xam yalla mo wéri dir ñu ñepp yalla na mo tax ci jup demel na ko sax jambur ñi fa seen ndir jébal ko ak ñi mu yor ak ñi mu bokkal gëño ko bokku yalla nañu def la tedd dugu yépp xolam faaw ak la koy taxal bi ci ño ma kay ré bana yéne ñu am jërëjëf doomam yi ak doomi bayam yépp ak ñi mu xam ci donga yalla nañu am gëpp ak jibo ju di def doomam yi ak doomi bayam yépp ak ñi mu am ci donga yal nañu am gëpp jubo jubi jëf lay tax mu sant njabootam gëpp cant gu bur tek ala yal na am santam tam minute torum ngeerum muy waral mbollem nga def yilif ak ñi yilif bokku deug ndollem yeneeti dalaf yalla ko sant geerum momit mu sant geerum gayam ya sant geerum mo far merak jëfi ndop di yogi yal na dañu jomo gi dañ gu rafet rero gi dañ jindiko am ñepp doliko la setan yaw na ni mo tegg yepp ci sa ko ay ñoom ko faaw wo ci mum dakku nu gaay mu fepp serign bi yal na ni jaal ak yepp jamm ak yu fajal nu aaje yi lokal fan yi def lu nu tax serign bi yal na ni jaal ak yepp jamm ak yu fajal nu aaje yi lokal fan yi def lu nu tax indi yalla ni jaata jep jam ak yu fajal nu aaje yi lokal fan yi def lu nu tax mbolo ñak yete ngi ni waji nelaw nako dal di xam tay ndax tay wo gën nelaw ñi yari ca yi teen mbir mat na xalam ki daw lu bon fu mu tollu ak ki lu bon di daw ki daw lu bon ngeen jib murid la bu yeggul ki lu bon di daw ngeen jib murid la bu daw baraw kuy musul am ndong baate muy daw yeggul ndeke yegg dootul dox di musulote ka daw bul do ba ci duwar ji ma wax tax na nga na yonne da da musulo ka daw laajal lu rew lole mu da musulo ka daw dafa da xamal xetam yi waji doora jog fu mu war di aw kuy wut ñew ak kew yi di wut yi bokewul kew yi di raase gum asal kay raasu ko gis murid buy raas yiw dafa yeggul nde ba yegg deggu yiw da koy raase kaw na nga yegg ni nak kuy doora jog day raas yiw ngir nit ku bëgg goj da fay tegg guy teraw kuy jajji ab teenam te teenam bënnagul bu mu topando kay waaja ab teenam di saw ko xam ni teenam saw na man na dal di tol mbubbam ak yi dalam tewe ngir jëm na kaw tega ban ma tenam basol mbubam diwey bu ko waja ban nu topando mo gën di ndaw sa gën digul kuy doora jog li na ko wax yawu daga koy daggi day ni nelaw sagam jigul koy doora jog ni ma ko wax yawu daga koy daggi day neewi nelaw gisna lu reey la nga def gisna lu taf la nga def gisna lu jog la nga def yalna gërem nga gërem gudal nga aw fan defaram ngir farlu bon tegu ay wëral yaram teral kol buy doli xoram dagal nga kër dagal tool ak nawet rafetal njort ak jëf ak xolakum xel boole ñepp yaram yow jël nga ndam may ndam am nga bi yarit bu rafet may ñepp yar bu rafet ko seeru far nga meram setal nga sab der setal ko gis ba noppi setal meram ba képp ku am lor fañ nga jëpp loram yaa wacce wacce te jaanet wacce faw sa co wal ndam ni ñoll ca kaw yaa teemu soppi xiram yaa wér wéral ku wérul yaa way wayal ku wëyin yaa saf safal ku saful yaa teemu xëyni jirim yaa teenu yalwaani yaa tee ñépp xëyinu yaram yaa teenu jax ku ci biirum ñax mu woow ni ngaram yaa teenu yalwaani yaa tee ñépp xëyinu yaram yaa teenu ñax ku ci biirum ñax mu woow ni ngaram yaate nu rusi yaanu teeras yaanu tee jegelor yaate nu mus gacca sax ci réccu sax ci naram yaa sangu yaa sange am yaa sedd ñépp ñu am koo gis ma ngaa su siram koo gis ma ngaa ci siram yaa sangu yaa sange yaa am sedd ñépp ñu am koo gis ma ngaa su siram koo gis ma ngaa ci siram yaa sangu yaa sange yaa sedd yaa ma boole tetal yaa mat matu sang jaajëf may nu lépp ngërëm nun ñëpp yal na nu lay santoo ka sant ca jëm bu wërte yal na nga nuy ñeel ak ca lépp ngërëm nun ñëpp yal na nu lay santoo ka sant ca jëm bu wërte yal na nga nuy ñeel ak ca lépp ngërëm teengi nafar muñ sëriñ baa ngi ñëw ak lu rafet bu nday ñëwee jooy doomam dakk léegi mu ñëw bi sëñ ci nit ña bu ñuy yuuxoo ko jaax sa kërët ba Mustafa ñëw ñu ànd ak seen xel amu yiw mu nag danoo xala bég tey bég ëllëg gaña far sëriñ bi jum na te xeemit jum nu nekk ca kaw sëriñ bi nag moo nu jur yonen ba jur ko bu wér sunu kër yi fa ka wér noo jub te jub fu nu aw noo sell nun sell maam ak nday danoo rëy ya nu noo rëyub judd noo di gër mi noo mata naw noo sell nun sell maam ak nday te noo rëy yax nu noo rëy judd noo di gër mi noo mata naw noo donn ak fal ci biir ak biti noo di la wax yu rëy ya daa takk ndombay tànk dootu nu sew yàllaa nu yëkkati nag ak yonne nam ba bu wér jébal sëriñ bii mu xëy jébal nu yiwu nu raw jébal na nuy ndomba jébal nuy midaay ak ipal jébal na nu xaalis ak ñuy ñukk ñukki di daw jëbal na nu yara tub xam-xam defar sunu mbir samay nu yàpp wudul jeenoo ngi sant ka xaw bënal na nu jajj jox nu pepp may nu xoram setañ nu nag ci barab boo xam ni lor du fa aw moo boole mucca njariñ jébal nu saw bu wér ba noppi ñag wër nu may nuy may yu rëy yu nu lew moo tax nu raw lor te jot aw yiw ba dootu nu raw na njort yëpp rafet mboolem lu baax ñi ñëw lafañ bu war tig taxaaram laa lu bon duma jot yeefus bu jàpp ci njax laf laa njariñ duma raw misin bu takk ci ab taf laa bu ñëku li yëf laa xoy bu sax ci gannaawu dann laa bu ñu naw li lee waral lépp lii rëypël di lii mën a am laa xoy bu dee tawaloo koo baa ku ñay la fa xew ku manki laa ku ni ràpp ak mbër mu tedd mu mat ku takk laa ku ni ràpp ak dex gu feesa ku yiw ku gàtt laa ku ñu fab jébbal kesut cañasut mu fab ma sànni ci mbaggam may wax ak ña ca kaw ndaw rekk laa lu ni ràpp ak mag ma mag caña mag mu def ci man mbooti mag may mag ca naata ni ndaw kuy tàkku ndox laa ci géej ak dex amaana ma am ku làqu laa ci ginnaaw ak mbër amaana ma raw yal naa rawañ ñi ma àndal ñépp raw bu rafet yal naa ni nuu sa ku yiw mboolem njariñ lu ma raw yal naa rawat ñi ma àndal ñépp raw bu rafet yal naa ni nuu sa ku yiw mboolem njariñ lu ma raw saa mbër ma jàggil na maati mbër ni xeet ci suuf budul ko nag li nu far saa ndoŋ gi dëkk ci suuf ma jog sew fatikos lef way ko bes yaramam tekan ko ne xal ko ngir moote ma am luma sopp moote ñu yab ma te moote ñepp xey ma yeeram moote ñu sanguma fatta ñaari tank ñi guuf bumay wee sama xiibon gi ba mbër ni ma is mu fil ko dam ni yaxam taaxal di set dëgër yi moo tax ñu fas ni damay mbër man tekat duma mbër buy bon bu bon laa bu làkkoo mbër mu jàpp ma wuuf mbër maa ngi nii rekk làng ak man bu làmb di jib mu jóg ubal ma ko tey fam nang ndamam di ma roob fam nay ndamam ak i cantam yéeku sol ko ci man ku jëm ci man bëgg maa def lëf mu teg ko fi suuf jagil nga ni bari bari yoo xam ni mbër mu ca nee man sopp junni bi maasam yaaka ñàkk moroon mbër moo ca gi bu ma nee ëf sax ma daama ca ñag te yaa ma jébbal salaf roccil ma sépp soloom mbër moo ca gi man na maa may cukk waaya ban léewoo nga toj gé ma ñam muy xam ñu naa ko ko boom yaafab sa tànk bi yow mii teg ci bon gu ma bon ba feeñatul yàlla boo te geeti tànk bi moom sa tànk teg ko ci géppu bon gu nekk ci nun ak bon gu nekk ci mbooleem gaay ñu joxe koom te teg ko fawu ci géppu bon gu nekk ci lar bu nuy jógee ca defal aw yiw mu sant ba luum te teg ko fawu ci géppu bon gu nekk ci lar bu nuy jógee ca defal aw yiw mu sant ba luum xol yépp yal nañu sax dàkkal yaram yi ci naat nuy wéy ba koo gis ni ay tànkam ci àjjana naat naataanga yal na ni dàkka nun ni dàkk ci nun te dëkk fawu ci nun nuy gën ku nekk gënaat yaram yi ak xol yi ak kër yépp yal nañu jag sunuy bañit yal nañuy bon leeka bon di bonaat saytaane yal nay te leekay lott fawu ci nun nun yal na ni mën a kay def yu wu nekk manaat lay tax ñu jébbal mu biir ak bi ci léppu lu nu wut yal na am am gu jàmm ak fan mu guddu ranaat lay tax nu siggee ci ndam biskeen ci yal na am ak lay tax sunuy mbay lewet ñortaar ñàkk bi naat yal nay njariñ sax ci nun ñuy dox di aasa kanen di def sunu jubaku jagsaa su nekka nenaat lay tax ñu fab lépp ndimmal jox nu yal na am ak lay tax ñu fab di nu yen barkeeka dox di yenaat lay tax nu am yàlla biir ak biti yal na am ak lay tax nu mel ca ni meew ak batt mel ci yenaat lay tax nu am yàlla biir ak biti yal na am ak lay tax nu mel ca ni meew ak batt mel ci yenaat lay tax nu fekk diwen nun ñëpp yal na am ak lay tax nu weesoo ko mbég weesoo ci ndég diwenaat diwen ji ñëw yal na ni teeweeka weesu di naat te wéy ba koo gis ni ay tànkam ci àjjana naat diwen ji ñëw yal na ni teeweeka weesu di naat te wéy ba koo gis ni ay tànkam ci àjjana naat yow ngay ci yàlla akub yonen samay lala jig nun ngay ci yow dongu ak doy loola rek kanu jig yaaraa ci yàlla akub yonen ba far mbégi mbég nun ñëpp yal nanu lay raasee ka far mbégi mbég yàllaa la jig yaanu ji ngir moo la xeppi njariñ nun yaanu xeppi njariñ jiitul nu topp la teg yow moo la fal yaanu fal moo tax nga am li nga am yaata nu am li nu am doog ak nu nit bu nu gag moo lay defal lu la saf yaanuy defal lu nu saf moo tax nga jekk te jag yaa tax nu jekk te jag moo saytu sag sos te yor saw xos nga saytu sunu sosag sunu xasku teeyul saw ratal dana sag koo xam ni teeyoo sa wuy dogtil te saw ratalit dootoo ca jot mukk lii bon yàlla yal na ko fek yaa yegg yaa jot yàlla yaa ca jotit nun ñëpp yal na nu lay jot jot ci yow tale sax na ngay jëleg cant ak ndolleen lu sax diinu yëpp nuy dollikoo ci yow cant ak cosee la ku dit yokkal nu digg yi ci gépp wàll guy maye ndam yokki inu cant wu sedd xol wu nuy taxa dekk yow daa nga yokku diggum nit daa nga yokku diggam yokkal nu yëpp isak baax ak karaama yu mag yow yaa di mag yaa di jaamu mag te jaamu nga mag moo xam ni jin na la gépp jin nga boole nu jig yow yaa di mag yaa di jaamu mag te jaamu nga mag moo xam ni jing na la gépp jing nga boole na jik. Waaye jógee jëm ci nun yow bàmba wëlbatiku, mboolem lu jëm ci ci nun ciw ay na wëlbatiku, ñàkk ak bor ak wopp ak dee ak lor ak lu ñu bañ, na yëpp jëm fu nu mooy nuy sant bay tariku. Mboolem ku ñàkk naa mboolem ku wopp na wér, maral wi it na nu mes naa tànga it atiko. Nun yàlla bindulu ci ñàkk ak lu bon aku ay, ka yàlla binde bon ak ay jëm ci yow tëna ko. Naata nga rek ka nga nee la kol bu sedd ak yu la yàlla bind ci nun saytaane dakku nga ko ba max nga saytaane muy wey jëm ci gaayu nu moy lu dee fi bañ lépp li rek biti raw nanu ko ba max nga saytaane muy wey jëm ci gaayu nu moy lu dee fi bañ lépp bi rek biti raw nanu ko fa yoonu yow na nga noo may koo mayul dana rus koo gis ci nun am na may koo xam ni jomb na ko. Seetoo la jaadu ci nun seetoo la yellu ci nun dangay duyal ñépp koo ci fa ndabam duy ko danaa la wax fukki yëf yoo xam ni yaa ko jagoo amoo ca bokkaale doo gis kenn fablale ko waye ngor ak sadu ak muñ ak lewet aku sub aku ragal yàlla ak xam yàlla ak bàyyiku ak yar bu mat sëkk bii rek bi ti mag gu rafet say fukka ngi mbàkke jàppal kenn saj ci lu ko alhamdulillahi tey noo ngi dagaan ak a wut waami nga ne la ci mbég xiinal te dottinu.
1: Bismillahi rahmani rahim. Dinaa ca dem tool te boo demee tool sa mbay di bon lool li ëpp naa def lii dal di koy tuub yow mbaate doo góob te luy teree góob def koo di ak ndox.
0: Fajar bu dee xar boo leen ku des gor war naa fa bu der laxasu tey jëf nelaw ba bëg set du maye ak set lu dul may ak set ma waru koo def bu bëgg ak fay tey bëgg ak may te nan laa bay niru ngaa dof ku dul siyaara te bëggi daara akum siyaara asal dafay kaf yaara yi weer dem jekki ay leer du may murit leer du ko may lëf ku bëgg a far lëf day farlu ak lëf ku farluwul lëf du mën a far lëf ku bëggi daara akum siyaara dafay siyaara ànd ak jur ak jëf xamal ni kuy jëj ci sang doo faj gàcca te doo daj ngërëm te doo saf yow boo bëggee daj ngërëm bu fay jëj sëriñ ku fay jëj du dégg jaajëf ku mar yoree goj te yooru la goj marwalu koy faj xawma ko man saf murit dafay jëm tey sopp sàngam di daf ba neexam di ko yëti yëf di ko lëggéeyal fa waka neexal ba làkk ak sal di jég bu lay saf ku làkka gul lii te wuti wut lii lay taxa am lii kenn manu koo këf ku bëgg am lii nabalu dul lii te wute wut lii tey daw ku koy këf muy dafay dem mbaate ndawam dem mbaate du am ndam ku ñàkke ndam af yow bala ngaa gën kenn sorek bon andul mawal man saalum murit taf murit dafay gaaw ba mel ni kuy naaw loo wax mu naa waaw te dëkke tis jëf te bëgg sàngam ba fàtte boppam te fàtte léppam nooyee ni sunguf waya se niw fel di suute bay mel ni dallu woo sol du jekki bay rab ku jog mu màggal kuy mag mu sukkal kuy ndaw mu yuugal askay jii jëf tey banki tànkam di sajj loosam di fonki maasam du sajj nit xef du benn muy xëy ba jëmaleng mooy te loo ko mooy mooy du la mooy def day mel ni am néew ku mel ni ree néew gis naa ko fii daaw ba roy ko man lëf te maa ngi sant bamba di sant jonel di sant yàlla ni lay def ma tagg bamba ak waxi bamba ak jëfi bamba ak gaayi bamba bambaa di kenn waxam di jenn jëfam di jenn kenn du bamba gisunu kenn xamul kenn déggunu kenn ku niru bamba gisunu kenn xamul kenn déggunu kenn ku mel ni bamba bamba du maasum tuwéree du maasum buura ci càngam askee bamba waxam ja day set jëfam ja day set jëmam ja day set sànga di bamba foo fekk waayam day gëni baayam gëni ni jaayam tey waayi bamba ku àndul ak moom daagul moom yàlla bëggul moom ku dëddu bamba bamba damaa yar ba maamu yar cete gu ma yar ma sant bamba ku bëgg yalla ak top yalla akol bu sell na fekki bamba xamna boromam amna boromam raw nay moromam kadet bamba day tay di jangal nit ba mu mokal te du ko bindal te yalla bamba ku bamba jangal ndamana jangal kep ku dikul yaare bamba ñepa ngi may yem man ma ngi lay yem nu bokku lay yem yem nga bamba ñepa ngi may toow man ma ngi lay toow nu bokku lay toow waare nga bamba jëm nga ci yalla jëme ci yalla ñu topp yalla jaaje ci bamba yefar itam na julit ñi tam na ku nekk tam na wutti la bamba yefar ni day rey julit ni day roy ñu baray ak roy ngirtale bamba mané fula rey mané fula rey te nga rey ak roy xalaate bamba ku la fa daa roy bay na la roy ku daa fexe rey bana la bamba mënuñu la roy mënuñu la rey yow yaa rey ñu may marhaba bamba man jéem maa rey te jéemu maa roy damay tese bay sa tooli bamba démbu amoo maa te ji amoo maa du am ëllëg maa kenn nga bamba defar nga képp defar nga lépp defar nga fépp bëggoo ci bamba taloor ja dem na sa coono wéy na sa fay ji ñëw na du jeeti bamba saw ngañ ñi rot na saw tag ji jot na te kañ la jot na ma kañ la bamba xere nga fépp dàq nga fépp wasal nga fépp nooyal nga bamba koo nga ña xam na gaboŋ ña xam na maa yomba xam na ni mbër nga bamba lambar na xam na barwali xam na baafali xam na ni xub nga bamba konaa ci réeci garam ba saati tabla bi saati ndax xam na bamba ndakaaru xam na waa bàkke xam na waa daw mi xam na ni laf nga bamba waa dex ji gis na waa jiiri gis na waa fépp gis na sa jëf ji bamba te yàlla gis na yonen ba gis na saabaye gis na sa jëf ji bamba malaaka gis na jinne yi gis na gaa yépp gis na sa jëf ji bamba te nga sa tànk bilifu nekk ngir topp rekk yonen ba bamba def nga lu nekk wax nga lu nekk dañ nga lu nekk ngir yàlla bamba daa nga musum ñax ba ngay musum ñax amoo lu dul ñax boobale bamba génn nga say kër bàyyi sa waa kër di say su sa der yow rekk bamba def nga ko ay at te tawatoo it ginnaan yaa mat a sang bamba dëkk ki soldaar di dindakay waar yooyele soldaar def nga ko bamba dëkk ki soldaar di dindakay waar yooyele soldaar def nga ko bamba te buñu daa waaj aka fexee maaj ngay jàppakay waaj di julli bamba ñuy naana kay foon nga ne ci saw yoon teew ci saw yoon ni pat bamba ba yàlla say le di nil la loola fajal la loola ngay sant bamba dee nga ba dekki donga ba jekki yow daala tekki tekkil mu bamba sa ngor gi rëy na njulit gi mat na sa fit wi rëy na naw naa la bamba sa jëf ji rëy na sa jëf ji mat na ñëpp gërëm na sa jëf ji bamba yàlla gërëm na yonen gërëm na ku ne gërëm na sa jëf ji bamba gërëm nga yàlla yàlla gërëm la yonen gërëm la wàcc nga bamba génn ci mbir yi te jox la mbir yi nga saytu mbir yi moo desa bamba loo tere fa nees loo digle ko ngees koo nekk nekkees li gëne bamba jox naa la saa mbir jébbal la saa mbir saytul ma saa mbir maa ngoogu bamba bakkan da di noon addina di noon saytaana di noon musal mu bamba jamoo na banne ki taxku daa baa ay ñàkk ak baa mu ngu ko bamba yow nag nga say noon dàq nga say noon jàpp nga say noon sa kaw bamba notal sunuy noon dàqal sunuy noon bunu ci sum noon mukkati bamba tëdal nga say noon ba dàq say noon ba woo ci saw yoon luy doge bamba sa sox bi ñor na sa mbay mi ñor na dajj bënn tafé nga bamba daana ya sawra dëgg nga tay gu tabax taté na urubina bamba jekki di waxtaan nubi la ñeetaan nga di lu reetaan nga defé bamba jot nga jiti ndëj ak jamono yi jak takka tarax nak ci yene bamba jot nga jiti ndëj ak jamono yi jak takka tarax nak ci yene bamba ngir jëmmi yalla ak jaay yalla yi top yalla tarax mu bamba tarax mu am tip yombaate ay tip mbaaji ni di tip tibal mu bamba tarax mu am tip yombaate ay tip mbaaji ni di tip tibal mu bamba tibal mu ak ndab yombaate ay ndab mbaaji ni di ndab yakal mu bamba tabal sa jëmmu defal sa jammu ni nu ko yommu ngir yalla bamba rudul ni ñokke rek ni waxet da di ngeureum kat gaay de mbir kat legi du jekki day xey di songe du gont songe du ko ko ji seurat du di ñem mukku du fande mukku du ñak lek te xey di gis nit parlu ko nek warna ko nek ngir nit ko nek de gaani koy wut ndaw ñaangi koy daw ma ñaangi koy daw ku ne ngi koy daw da ñepp ku lay jox ku mu jotul tay jot la budul tay ne la wato kay bul gem mu tay bet dengal li da xew da gis li lay xew xam li fa so xew jaawal ci xef be fam na tay maam fam ma ni tay maam ba ma ko maam dana la xawit be ken la dul ba donte da fay ba yonen balay ba tay ngeen ji aw nit be daw ko dum xel mutlu ko dum xel faw mu teraw galam ci tay wet dexeela am yow ngërëm ak wuyiw te baqen ak jëw fa tabaqen mat dangaa fasoo dem te ku fasoo dem war na balaa dem ak yóbbalam mat yokkal sa itte yokku gu metti tey daw yerente faw ak bari jot mal bari jot ngir ku bari jot kenn la dul jot te ñëpp fa koy jot ku bari ak jot foo ko gis ak bët na nga nite fët saytaane saakat bu ko dawee xel dawe ko am xel ngir koo dawee xel mu fànn law yat ku bari am xel day dawe am xel njadu dawee xel bii daa la wax kat ma jog cew bi yar ku amul bi yar ku amul bi yar ma ta cew bi yar koo xam ni loo wax mu teg ca ay wax wedee ko say wax ngay mu ñakay nar moo ana teggiin ak yoonu teggiin ak waxe teggiin jadaa jubal mbir fo waxe ak mbaat ñu teg ci ak mbaat su bon su tax mbaat soo see nga wax far jagii na nguy jooy ñuña ma ngi jooy yàll ñu far jooy yëpp ak sunuy lor tay foo wax ak lëf nit wax ci ak lëf te du cee wax a lëf lu dul dangay nar du la ni nar nga du la ni fen nga yow waaye gis nga te wax jamuy cor ndaw dootu ër mag ndaw dootu rut mag day dog naw mag xañ ko tiram far moo tax ba fan yi gàtt te may yi tuuti te mooy yi baree ci kër kër tegii na lay may gudd fa nag way ak jàmm ko doy moo lay may jur tegii na gën yaay te moo gënit baay moo gën bari jaay jàpp ko yow yor tegii na gën yaay te moo gënit baay moo gën bari jaay jàpp ko yow yor moo ma tata xool moo ëpp ta xool day na ta say moo tel ca yar moo ma tata xool moo ëpp ta gool day na tatay mool te du caab yar riccaatan lu mën a xew awal digal teeru yow kon di nga làq yëpp yiw feek ëllëg maa la ko mboolem lu dee si jóg jiwut yara ko gën gën koo rafet moo jara dox junni bia jiwut sëriñ bu la ko jox ku yaru rek ka mataxam ku yaru rek ka mataxam ku yaruwul matula xam matula xam turam wasax ab yar li tax amoo moroom day tax a gën fa say moroom tay tax a gën fa sa boroom ku la yarul rekk la na ku la ma yoone junni it te jëppul yar may la it léegi nga gis junni yarot woroom yar for ko te set ku yaruwul matu la yar ku yaruwul matu la yor ku yaruwul alku na far ku yar bu far tabbal ko fa ab yar yamoo wulag dara ku ko amul amul dara ku ko añit ñakkul dara riñ bi yàlla nanu ko jox ak yar la dee si gën a nit ak yar la dee si sudd nit ak yar la dee ci rawe nit ndedu alal ajreya juddo ci jur mat la damoo ragal yàlla mata damoo yépp ko am du ko damoo ngir dootu gis baaxam nga sax ku gis boroomam dootu gis boppam te moona dootu gis moroomam it te dootu gis daraa ko wax waxi la raf ku gis boroomam dootu gis boppam te moona dootu gis moroomam it te dootu gis daraa ko wax waxi la raf moo tax ba yàlla ku ko am yaru te kenn du ko xam te amul sëriñ ndaxam ku xam du weddi lii ma wax ngir yàlla ne ci alquran wutal ci man ab kerkeraan te sëriñe ab kerkeraan asan jàppal ci gi la wax ku yàlla jox mbooloo mu doy ñu di la gontal la tefey loo leen digal kenn du ko moy war ngaa jubal te bañ a moy te war nga leen a gindi ñoom bañaw siraatal mustaqim te fexe bañ jaamu xadim bu wéré wérté wéy mbaalu ko may yow mal xiyaam daañu la war ni jëggi mbaam mbaa ñi le naa la àq jaam na nga yaroon joxe ko tey nga jéema daw doo mën a daw mbooloo mi mëppa ngi la gaw xaw ma ci yow lu may taxaw te jéema muñ gàcce gu rëy bis boo xëyey lekk ba suur ba noppi sàng naj sa diir bul ñee ku dee si tudde buur te booba bis ngir am nga nguur addina mboolem ñu ko am jëgal ni kenn du ci am dara lu dul li nga ci am ak cant war na la góor koo xam ne ëppule na la ay yëf ndaxam ëppule la ak coono coono fit na la ku ko amul bari nga muur koo xam ni moo la ëpp nit faw mu ëpp la tawat doo jeeru nit ku amu nit ndare ma ngay tawat sa biir koo xam ni moo la ëpp nit faw mu ëpp la tawat doo seeru nit ku amu nit ndare ma ngay tawat ca biir addina loo ci am mu doy lu tuuti tuuti dal di doy lu rëy rëyit du tax mu doy kuy sàkku addina du suur addina doy la du ci ne ak doy lu moo ciy xale ne koo gis moo am ci it lu ne du teemu soxlay jóori jóor ku kenn nit rekk doyul am fukk dar si koo doyal am junni dar si koo doyal rabaañi nii soxal sa biir mbubbak tubay bu la doyul xamal ni soxla nga lu dul loo toppe yàlla ak ndigal tuubali mooy te dal di buur ku soxlawul lu dul bay saasu añee na jóg bay te añ nga kat jógal bay sa daara jaa ngi nii di riir waratu laa la géelëf lu may di sant ak a def lu sab sëriñ ni dee ko def tey mooy luy waralu toor sama yiréy na te bari sant la sant lu bari sane nga kat jaay bari war ngaa joxe cant gu foor bay tawat war na la yow ak cant it war na la yow ngir sab sëriñ fay na la yow teg la ca kaw te jox la nguur ku la ni wax ma nag sa nguur di ñu la jox dëgg bu wóor nga ni ko ak doyloo di nguur te doylu naa wali ci buur ku la ni wax ma nag sa nguur di ñu la jox dëgg bu wóor nga ni ko ak doyloo di nguur te doylu naa wali ci buur njagam gaaya bay daala xel seesaay ku xam gaayatul bay fu ñuy lekke kon bu fekkee ni yow bamba ma yi nga yor ña gën rekk ci jot na ngay def ñu bon bu fekkee ña baaxay amut lëf ci yow ña baaxul lu ñuy am ci yow muñu ci gën te yaa yor cërub gaa yi baax ak yi bon faral jox ma jox ñëpp jox ñii ci man dangaa bay ba xëy dëg gi say dàgga yow ñu ñu wóor la nag kappu def say sagan du lëf tax mu jóg ñëw fi yow kat lu dul sa yërmaande yërmaande lam seenu nun te noo njii di yel waana kay wut ci yow wéréng mucc ak barke ak guddu fan te boo nee balaa kenn am lëf ci man dafay mel ni man bun yaboo nit bu fan nda yow doomi nit dootu mel nii nga mel te giñ naa ni wax jii soree naa ci tan waxal nag ci mbas mi sa nit ñaa ngi jee ci nun ñëpp yow boo ci noo yàlla tin boob sàmm nee cell jur gépp jee bu jur gépp jeexee lu muy sàmm kon ba nuy dëddu kër baa yati yi ndey di ñëw wutal muñ ca tax mbaalu nuy wutti kon ba nuy dëddu kër baa yati yi ndey di ñëw wutal muñ ca tax mbaalu nuy wutti kon ma jóg man si dee yàlla ak sang bi ba da yëpp booloo ni xën ndang nelaw te dee yàlla sax kat balaa neex nga nekk ba mbooleem ku doon soo wa kay wax telaw ni may bëgg dee yàlla nag duy dëëm du ay soxna duy fas du ay taaxi taw du ay toolakiy dagg duy cër yu rëy du mbolo mu may dox di santo kaw du luy rap kayta du luy jeeka de du lepp len saxfar ludul am lew rew bamba mi la di wax yow ci gën o de fi siare ka mokko ka naw ludul am la ko gën ma ko wax lu far far ludul ndaw sa ko raw ku far ndaw sa doy lo ko do ci ku far ndakam ndaw sa de fay furato ko ndaw ku dikkanti ab ndaw mu jokkoy ceram te jeebal ko laaxal ko laaxu karaw sëri jot mu tëddan maroomum param ba koo ki ceram kon na wax wëy ca kaw ku far la ludul ndaw sa ay nax la far ludul ndaw sa nax la te duy nax yu ndaw te far wëy ceram loolu dul jël bu wér yëgal yow ni far woowa moo gën di ndaw ndakam far wu bon sax du jël ndaw sa gën te ndaw si ma gis ak cenam dootu sew la muy bëgg yombul la muy wuttewul te koy jël du saggan du ci wey nalaw danoo dàq mbooloo akul juru ba jot teeg baaxa ngi bëgg rew cay jala kuutu waaju mbooloo di war dal di gis kuut nag ko mbooloo saful gis sala te koo jit lu dul yàlla mi saf ko it musul yàlla lii maa ko wax dëgg la ku mat yàllaaw nit akul jur du saf si saf wal ku lëf saf asal yëggu la ku mat yàlla muñ addinaa ci ndigam te dootoo ko soppit ngirog jant la ku mat yàlla muñ addinaa ci ndigam te dootoo ko soppit ngirog jant la xarit lépp luy tee nga mos dee ko daw akay moslu ngir loola seytaane la na ngay sell sellaw soxal set wala nga far dëddu duniyaa te wi noonu la ku lay warfa war fa jëkku waram te duniyaa waram yii ku déegul ci la faral dëddu far muñ bu wér ngir ku ñii wutal lay muñu cox bu wér war na la ku feesal sa biir ak cox ak am si net bu jeeba cerey lay jógee teggi la ku duy sa kolag bubbu duniyaa ci yëf di woo yàlla yow kon ganam jomb la ku dul dox di xemmee nakay wut lu dul alal daala tuu nit ndaxam gumba la ku jóg ngir wutoo nit asal bokku la ku jóg ngir gadaw nit lileg wuute la di am am loax liina ngir bëggu nit akuk jur lileg mooy la ak sanku la royal yow ña daana bu diinee ku yiw te bul teeng ngir bëgg kenn topp la muy seetu baa ngi fabal seetu nag ba xam takk ngas bombanam sakku la fabal dal di seetoo te loo gis saxas njëgam ba nga buur ak ñañoom sakku la defal lépp luy tax ñu naa yaatu gën te daw lépp luy tax ñu naa baaxu la banaa lépp maa ngi ci sab akte tey faxas naa ludul yow falang naa ko it faxas naa ludul yow ci man mii mu rot falang naa ko it cee ba dootul ñawit fabal nag sa boppak sa mbir def ci man te def ma murit dëgg buy sab xarit dinaa wax ci yow lëf lu tax ñëpp xam ni sab kem amul soowu ak fenku it ba ngay jàpp xaalis si dëddoo ka bañ akay sànni ci jax garaw képp nit ba ngay wéet akay muñ akay dunda ñax fayee fari ya boobee nga fam ñëpp nat ba ngay jàng akay bind ñuy fooka mooy te sag wet nga sut mbakke mboolem ñi sut ba ngay jaam yàllaa kaway mustapha te kenn nekkula yow nga am say mibét ba ngay xiif akay marte dencoo buréy waxoo kenn say lor nga semmal ñamat balay karte daa wër gannaaw ak kanam te yàqul la ngay def ngaraw am xalib ba ngay damm sa nii te kay togg ñam ku jóg romb lay wi nga di di yaaramit ba ñuy naan akay foo nakay toxo di saw si sa wet nga am lool bu feeñoon nu rët ba kenn déggatul lëf ci yow déggatoo si kenn lëf nga am may ku kenn foogalit ba ñuy nii te kay maag ngay jàpp yow akay julli boobee nga saf yàlla it ba ñuy woote ngay julli bañ wuy jiwoo bësal mal nga def mbég ca yon nen ba it ku lay toppandootay ci lëf moo ko dox nda yow dooma roomam te doomaa sa nit ku lay toppandootee mu dox te nga dox ba ñëw fii nga ñëw lii rafet moo gërit ku lay toppandootee mu dox te nga dox ba ñëw fii nga ñëw lii rafet moo gënit te ku ñu jakay bay bu dee toppandoo ka far maan ku dox ay biram yàqu it ku def tey lu dul jox la boppam bu wér te bañ laa defum naw la day alku kët dangaa dox fa bari yépp dox nag te dox fu kenn mas la dox am nga jaajëf jumat dangaa boole waa àll ak waa kërit te rawloo te jël seeni ndam lii rafet dumoo wàcc saw nit ñu bon alku far dangaa dem ci fab ñëpp yóbbaale fat dangaa man ci kër man ci ab àll yit ko xam xam ni yaa ëpp yow ñëpp fit kere al ñoo bokk nag yam si yow lu am doo ca dew doo ko jekki xulit kudul yow gëtam yaa nga jëm genn wet te yow nag sa gët yaa nga jëm gépp wet kudul yow dafay may boroomam bëbët bu wér mbaamu may far njabootam nga bët kudul yow dafay may boroomam bëbët bu wér mbaamu may far njabootam nga bët nga may yàlla yow bët te may ñëpp bët sa wet genn tëkkul sa wet yëpp aset kudul yow bu gee wet te dee gee tilim bu gee wet jotee sëkk yit geedu jot sa wet yëpp aset yow sa wet yëpp a jot dëgal baarakallahu sab kem amut tenoo ngoogu faw wet di say ba fii rëy fajal yaa di fajkat te yar say dosit doxal faw diggante ñit fa tawat ba kenn dootu gis kuy jaloo kay tawat nakoy yëpp far sedd mbir yëpp jub bu kenn ñàkkati yiw ba fir daw si it te mboolem ku lay topp nag dee ko wan lu koy dol li gëm ak rafet njorfeet te penkal ci mboolem ku lay jox mbiram te leeral ko leeral barab bam ne it defal gaay lay topp kay topp far ni bi di wëki weer ak i jant it nga far feete nag yow ci suuf ak ca kaw sa mbir rey ci waa suuse ak waa kalit te def nuy mërit yoo defar yoo gërëm ñu lay dimbule kay dëgal faw it na ngay bëcci nun faw nuy bëcci yow nu far dund te jaamu téeméeri at te sun at mu ñëw wecc téeméeri at ñu ak jaamu kat jaamu sellal ko it te dakkul mboole mu jëm kon ci nun ci ay tiitak yi lorteeg ëllëgit te jàppal ma mboole mu luy teggi kon ci ay may aki cant ak jàmm it te leeral sa baaxal ci neexal mbiral sa diggal nit faw doylul nit te leeral te baaxal te neexal wéral te diggal nu nit faw doylul nit te may nu wéral way ci loonuy digal isaa yëpp ngir yàlla ay yonn nit te bépp julit def ma mbég ci xolam te dàkkul mënaa fet sa sobi yéefarit sama xol na teex ak sa mbég ak sa yëf samay jër na mu cit ci loo di lewut la ngay soppakay tànn nay sax ci man danaa ci sa et faw lii laa mi bët mudul yow na may daw te naa koy dawit te naa lay fajal faw soxlaa ka wut wulal xol bi yor ca yi yor lépp nag yëlam naa ludul yow ci man mii mu rot wulal xol bi yor ca yi yor lépp nag yëlam naa ludul yow ci man mii mu rot ku daf bay ndamoo baayam it mbaa ndayam dafal bay ndamoo yow sëriñ bee ca gëm ku daf bay fexee xam alal jee ca xam dafal bay fexee xam sëriñ bee ca am ku daf bay fa bug jur di boolee ka yor dafal bay fa bug jur di tabbal këram ku daf bay fexee def kemam bum gënul dafal bay fexee def laram bum gërëm ku daf bay fexee dem di laa jig juram dafal bay fexee dem di dolli juram ku daf bay fexee jàpp yàllay gësam dafal bay fexee jàpp ban bay gësam murit bul yësam yow garab goo jotul njëgam bëgg ngaa am ngërëm sa foram yësam ban ba mii gën yësam yàlla ñi yësam foo jotul kët du may kenn ndam wala kuy rëy ngaf ba jóg jëm tugal nday jaayi gerteam du andi dërëm du yeggi tugal nag réenam du jar dafay tonte far def du mag sax mbayam xarit dëgg jaayal si sa teer yow te fa say dërëm dellu kon doo gëlam dërëm yii fa sa teeru nga iteeru ak dërëm yii fa teeru tugal yëpp yam dërëm yii si sa teeru nga iteeru ak dërëm yee fa teeru tugal yëpp yam murit day fajal ab sëriñ ay loram sëriñ day fajal ab murit ay loram ku fa lor yarul la yenru koy loram ku jóg faj sa mer ay jógal faj meram ku gàddaayee suufam ba ñëw nag si yow fajal koy loram yëpp gàdduy mbiram murit boo fi gis gan la ñeelu sëriñ te koo teer war naa teral kat ganam murit boo fi gis gan la ñeelu sëriñ te koo teeru war naa teral kat ganam na ngay dox di lee biire yow sam murit di yor say teral say teral ab kolam bu baaxul mu ñëw sam na koo kon bu wér tebul koy fexee génn ngir ak bonam gisal dëgg seytaane bon jiimu bon te yàllaa ngi koy baata feetak yëfam yowit dëgg bul def ku baaxul nga fab ñu xër ci ab àll lii kët du ndam xamal yow ne lay ndam nga far mel ni def bu feesa yiw ak ay te mag kultilim melal te ci ne jar te mbolem ku ñew yow ngay teral buy demit ngay gërem te bul dat te bul bot de bul yakku nit ngay maandu bul lor ku ñew mbaa ko dem ku jog ñew ci yow jox ko ak mu jël

bangi tong ci daw bu gis ñu di def ay mutaqo xeram ngi def ci biram lu baax ak lu bon te deggo mu na ak eeyit mbaax jam ku beggul lu may raw ñate e wañ ñewé daro ñi faso ñew na sam jeram te fatay moromam te farxante wu digënté na ko sangam ak ay jëfam te nekk ak rafet ndortak ak aw ndigal ak tuddu bëpp sent ak tax ci gëm di noté ka farlo kay mu bonam lewet dom mu tay japp ak njaamuram bu guddé mu jog tay xalaatu mayam te na yalla mo té nga no far yeeram di waro ka waré ka xamlé ka xam di la biire ko je se beggu yiwam di waro ka waré ka xamlé ka xam di la biire ko je se beggu yiwam te fa batinam jox boromam bu wer te fa sahiram tek ko nak fay camam ngegam man gali yow defal bo manul nga jit waju man li nga def ab laram defal deug mbeur ma nga def wayi mbeur kudul mbeur du wayam na muy mucc xam te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam neram ak loram te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam neram ak loram ku day biram ak ndox ak ñam nelaw ba man di lu muy deeti wote te su ku fess ak ndox ak ñam di fo kay nelaw dina ma di to fi yoo kasso kudul moy bané hak bakam ben bis du mbeur mbaabu de mbeur di muy makkatu xama yaw ni to fi yu day mak bakam bu wer tay bami nak bané xam di ko to su day sori moy da takko ndigal bari moy ak yi wax du genn to su werante ka waxta anakay ko ka jew yi li yepp koy def du mu satatu waxam yalla mo gën tege nit ndaxam fa yalla ay taxé yak kat yeggu fa fa yalla ay taxé raw na ba raw na xam famuy yokke nit ay bañam xam du fa bu yalla ay taxé lab laram yi wuray du diso da koy def ñu xey gis ko fa ba yalla ay falu lar ñakoy bañ ñegul ba muy seddel yu ko bon nek ko fa lu saytane ak nit dité am da fay lu tukke fa nit nak tay bañ na fa lu tukke fa yonnal ba ak yalla jëm yaw loola day ñew ku bañ randu fa glor tay yefit fa wu day mujj ñew dina li mayor fa ko jël tay yefa natam xel di dal yaw sa xol sedd nak sa warta lu nit fa fa di tar ko fa lu nit reey reey cer di yobale kat cerum nit ku bëggit ba fa daganal xere deddu ak ittew te wut nak kerub doylu fa tedd fa kerub doylu mo lay tegal na ju lor teraw da ko la taw yaram yendu fa te bul jakk bul rek ngir yakk kat fa mbir may bawo yakk kat yeggu fa xarit bul sama yow sa bopu la jël te lo man la taggola te diw la jël ka fe ki ataya ci misjid jarul di xare ka ñaane ka lepp tam muñal ndegam am nga nanal ndegam nak tamo xol muñ baam ko te deggal ndigal guro ko ndawal yit jarul lepp batay kalef war da fay ñatt ter ñatt ñeul yaam lal bu ñi tedd ko fas batay jarul lepp leb yi bakam lay lebal ndegam ba nga yi nak te am seen ndek sabal mba nga jox sa seen faramu jeul na ngay not bakam yow te ket bum la not bu lay wo ci lo xamni worul bañal bu lay wote ci su mbor dalay lor bañal bu lay gaddu lo nit dalay nax dawal leb ak leb le ak gaddu nit yepp yi koy def asal lelu bon xey ko dal ngor ak worma ak diine yi jeena tay te yi nak bu jeexel dul ay desu ku ñew may ko lo man te bañ ko lebal li ne gën di soowo kere ciokaxul lebal yalla moo gën lebal ab laram dawal lepp luy lañ le ak kuy lejal fasoona ma fase duniya faw nak bu rafet ba xam ni kuy tuddi gaayam dooma tuddaale duniya sa fo mata yow mi don te xam nga koy lo rëdd rëdd di say sa dooma rëddaale li ngay def ak li nga daa def ak li ngay nara def xam naa ko lépp asal doo tax ma bokkaale ndegam da ngay rëbbakay yootee ka lor aka war sa bopp man maa ngi wut yàllaa ka dee yaale ngëm naa ci koo xam ni lortil kenn wërti ko it te moo di yàlla mi dee ful suula kay jaale koo xam ni day mujj nëb ay sax di lekk ci yaxam ginnaani ab dafa koy may faale kay faale jàppal ci lii ñu la jox looyloo ko fa wuute muñ bul dox di xem meema kay yootoo ka feqaale lu yàlla feq mu ñëw.

xamni fekk ko nak lo fekk fekk du ñew li fa ko yobale tuba sa ta ci ndegal ko yep yi wu dana ñew ta tax ci yow fa wu ngay paté karam balé lu déti wut bu la déwut lo fexéti mu juk te laf du ji ci sa digga kenn ngay yalé jappal sa itte mu jëm kaw bay sa fi su jé ñu jox la ab añ bu dootul jeex nga te dalé jappal sa itte mu jëm kaw bay sa fi su jé ñu jox la ab añ bu dootul jeex nga te dalé bu itte wo añ bu koy gëso ka tuddati tax añ ba nga ñew lepp lu ñew mat la tuddalé lité mu taw no ko def ngir mo deful lañu war no wacc tax dem di soñé bañ da no watu ko xamni ki dafa toñu lepp te bëgg ñu may ko lepp da fay tuubi toñam doora wax lu ko top ñun ñepp yalla nañu tuubal yalla def la ko top mu boole no tiyeram jébal nu waami top ñun ñepp yalla nañu jéggal may nu waami ñor gantax gi ma sali pep jëm kaw di taf lu ñu juub ñun ñepp yalla nañu may tuubal ngeeram lu rafet ak bay mu nangu mu kanton bepp dul mëna goop ñun ñepp yalla nañu may doleng lu yému lu reey tañat bu yému bu nuy laqo balaf dunulu mo da yaram ñep mo da jéggelé ka bëggal soppé ki dé yalla na sané té ñariñ ku ne bu du ko fayanto ka toppé lar lu bon lu mu def ku mat la yalla na yaram jaamam ñu man ci ñi dib ne koy moy ne ko dul moy ñep yalla na ñu lap yermandé man nga né ram gatcha matu ni ci ñi bëgg ab taw ci mbolem goxé yalla na ñu am taw ndam ak gan ñu sédd xol ñu ñew ni groupe ñu ñëpp yalla nañu tinké tinki fa wuté war ku tinki wul bu waré it jom ñu wacc ni ci tinki ci wax bala nga wax a jow tuba li moy lo wax waxé bu ñu yek say wax te jekku la tu man ba ma takkal sallam mustafa ni ma ca ni tagg fa wuté ka uma war di sant ba tax ma war di sant ba tax ngir lepp lepp luma da ngey jow ke dox demé bet amna ko ñakku ma tu man mustafa man ni sojjat tekka kaw bu rafet ma ngay nit dang ni ca kaw ni jant ñepp di gis neena ko yow xes nga raw mbolo mi ken du la jot yalla tay jata nga santu ka santu ci def neena ko yi ya di goori taw jigeen na fi def kula i wanu das du man nang mala nab du ma def neena ko xalis bu yor xalis nga yiddi wurul bu yor wurul tay ku ñuy rus nak ku am ku ñu rus neena ko yi ba serigne touba xeye ni ne la burul ko nak yow asal def murid ni mbara neena ko yi ba nga ne ca waja den ci ba ñew ku nek xam na ni yaate wunte dam ni taraf neena ko dundal te wir ta dundu am na njari yaate julit bu ne rus yaate julit bu ne rap neena ko yaanu musal ciw ay sa yaanu masal jam ak njariñ yaanu te bon mbacke ya jara gis xey tek ci yow ba teugal xey ta wu junni yu wir mun ñepp yal nanu lay jox junni faw go ka gis xey tek ci sab loxo junne am njariñ te rafet ko kay defay ëpp ndam kay waaxu ñëw ni ko ca alhamdulillah dundal ya dalal sunu xel diru li ngay dundu yow yaakaare kenn du taf alhamdulillah dundal ya dalal sunu xel diru li ngay dundu yow yaakaare kenn du taf xarit dalay xaral leuf ci yebam ni la am ko xamni ci du xaraf leuf may la do wayam serigne dalay jariñes leuf yar la yor la bu wer xamal la yalla nga def santam di ab jaamam jëkër dafay muñe kay muñlé ka sam ngoram ragal boromam te am jël jitu ak matam jabar dafay yar kay muñné ci wax baña la rafet rafet jiko man bopam na ci neegam aw fas dafay goré neexum ndañ diga ak atat wakam wate wewaray muy mingatu taram ak jor dafay goré tay fonki wakam badu deñ du fen du jew te du soke jew kadi fi yaram mbokay ka bokkal yow xol tay waxit di wakam seeni jëtit bokku muy sa te bi ngay galam mu ray ka xam yalla sax ci top not bakanam te doy lu doy le amuk baxam yorul leram samay ka tam mi ceram sam xolam ba du jëm ci moy du jog ci ndigal bi sam ma gën geeram jambur da fay japp faaw jamburam ci lu bon lu def lu dul nono deful degg aw toram sangay ka sangi moromam tay jubal ak jub nekkal ja sangay yow mi mbata ngay wayam sangay ka sangi moromam te jubal ak ajut nekkal da sang yow mi mbata ngay wayam ka tay tu lepp te beggul lepp ko top ko ci mom lo man di beug jeke wut jombul ngam ko ci mom ku yokewul na buul ndortam rafet te jefum gën ko rafet lu mudul am yalla bindu ko mom sabal sa dab yep tatam taw bul desandab lo tatam bu ko so de yep ke takikom ko nek yalla nanu koy gën jot gën ko jefit
gën ko wiyar ak jiko mat ko sang def ko borom ku nekk yal nañu koy tek tank tek ko ca kaw tek ci loxo mi njariñ mi wax lu ñakk morom fu nekk yal na fa mbolo bu reñew ni neeram fi ñu ñu boole ñu yor ñun ñepp xey nga nu tim yal na kurel yu rafet pas pas ñewal lu rafet ku nekk jox nu mbiram talal nu yaar yo xom yal na kurel bayiko suuf ak taw ak wona ñew jebal lu te ni njariñ ak te li jëm ni xim yal na ngeene la ci mbé na ci fusa ak ak sax ci na jiri nafi nu muy sant faaw ci ñoom yal na njariñ dakk biir ak biti jëm ci ci nun yu yépp dakk di ñew dakk tiranga bu wam yal na njariñ na jalañ ndam lepp na aru tutut na jamm na xetete ay wepp dekk ci ci giim yal na solom sampé nak ter daw ci sampé ci nun muy bi sa kay deug kay am bek batat bi ca mom murid deug seyal ci sa sang yow jegam bëng sa sang xey sa la naan murid deug seyal ci sa sang yow jegam bëng sa sang xey sa la naan xamal yow ni su kër bu seyul baje xelum kenn nit kat du daj fab ko naan la ndox may fato kay la su kër fato la ndox may fato waxtu wi am ñu naan la su kër fato melni aw doj ca sa te lolé du am ku seyal ñu naan na ngay deere niw doj de jew sa serign ku sa tang nanul asal do ko naan la tax nangu wote ya tax sa serign du nango jogit fab la mo nit di naan ku seeyul da diw doj te nit nag du dof ba jog jàpp suukër su seeyul di naan njegam ba nga sa tang seeyal ba jee mu am la nga am ko mu naanit nga naan ku seeyul ba jee sag ci sag caf ka des ku sag caf ka des tuuti doo neexa naan murid deug te yal ba je tak yow nga dem ndox di tu keur ba far ne xanan te sa sang kay do ko sa mu ko yow te se yo ba dem ndox mu yengal la nan ku te yul du sax waji te yal ba sax te sa su sa te sa serign fab la nan murid bu serign nana gul te yegul bu se ye serign dal di koy japp nan te tu keur bu se yul ku nanit du sax da fay japp su keur su se yul di nan bala taalu be xey di kenn ak serign di bopam di jëmam serign fab ko naan serign nak ku seeyul baje tak far ci biiram xelam kat du daj fab ko naan serign nak ku seeyul baje tak far ci biiram xelam kat du daj fab ko naan ku xey di mare kare ka xaqata ye ka be xeyal di tuba ka waro kay yeeram talu yow ku xey di mare kare ka xaqata ye ka be xeyal di tu baka waro kay yeeram tal yow ku xey di dox ak waxtane ka fen ak jew xeyal di jeglu lo da def te neexu la yow xey di waja ka sol yere ma kay wutu tur xeyal di wajal bi su de rek waji la yow ku xey di waxta ay ngir fatte ay ayibam xeyal di no pekare ngir yalla xam na la yow ku xey di tag sa je ngir reere say ayibit xeyal di jakkaru ngir xam xamam bi ci yow ku xey di reere sa baatin bi ba sopp la it xeyal di rus yàlla mi gis bon gu rëy gi ci yow ku xey di waxtaane sag baax ak sa jëf ju rafet xeyal di sant ka jaamoo kay gërëm naga yow ku xey di xam addina kay faggu addina it xeyal di xam yàlla mi kay faggu aw yiwe yow ku xey di wax te du jëf tey woote it te du dox xeyal di wax ak a jëf tey woote tey doxe yow ku xey di sakku digganteem ak ku nekk jagit xeyal di sakku te diggeeg yàlla far diga yow ku xey di neexalu nit ngir bëgg seeni ngërëm xeyal di neexal serign Touba te mokk ko yow bis boo amee ngërëmam am yàlla am sami bët am barke am képp nit am lépp farfalu yow moo tax bàyyi lépp teyut faw ay ngërëmam ba am ko kon sami bët day jóg tewut ci la yow xasee fi xeew ak i fen kuy mer di wax sa ayi buy dég di wax lu la saf loo xam ni lii gëm ko kuy dëg ci yow ñi la yaa gën ñëpp saatu mere ci yow ni ñëpp la gën wax say ay wone ko doo daw barawum ci narum nit mbaa nga jot ngërëmam moo tax defal la nga mën yow loo mënul bàyyi ko li xew ci ji jamono bon mën na fukki fa yeneen ci yàlla nanu mooy diglul ma nettali ko rëy ak kañaa nag dogug bokk ak di xas ku la gën fappak di jàpp koo la mën ak jëw nit ak beru ko rëy ak kañaa nag dogug bokk ak di xas ku la gën fappak di jàpp koo la mën ak jëw nit ak beru ko ak lef te doo xama fay ak te ci wëllëre ak wayaani tee xas ku am ëslëf nga dem gane ko ak bëgg addina ak saggan ci laaxira nag ba fàtte yàlla mu rëy mii mag di fàttaliku lu tax ña baaxoo na baaxit mat na fukki yëfëg juróoma kës lëpp xarit ndax yàlla seddenu ko mu ña ngor ak diine
ak fay bor bala fay jot ak tam wëllere ak nax nit baxet liko ak soufé ak wax ca souf ak doylu ak bañatir ak itté wo ndigal ak parlo ka fedd liko ak wacc lepp lu ban ak sax ci lepp lu juk dalal di def mba nga fa sey mbir te jebule ko ku man ta def am jariñ ko xamni lotuna nak defam biram joxe ngañam rot ñu dimbuliko yow bo amé ta sagar ak bop war ca ta dem ndegam amoko joxe les les te neggandiku murid nitat tay mbiram jox tanga may la ca war lu lepp luy war serign war am murid geju ko amana ngay gis lu war ci sang wacce laram amana ngay gis lu war ci teke waru ko ku nek ak la ko war bul def lu dul la la war bul wacce yit la la war koy wacce dem jafé ko fonku murid da la war bepp murid jafé he leral digante makul sangam mu yeggale ko dama tafaf joxe bi rek bi ti jeggul yow serigne bi dakul nu mbollem luy téré bayiko la jël ma mbollem ñam kam kam ba xam luñu wax ci waji wote sekk jeegu wuy jité ko mbollem ñi xam neena ko ke yaara cey xala am yeeram ko fa tek ci aw fas mbañu dem bayiko ndegam xolam bëgg na dem ay ceeram nara dem muy jema kay telephone yermane tek ci ko ndegam xolam bëggatul lepp ay ceeram nara tul lepp jematul manatul yermane tek gina ko ko ap xolam bay yene yu ceeram yaba jëf kemam ya dem na mu def setan japp nako ko xolam bay yene yu ceeram yaba jëf kemam ya dem na mu def setan japp nako ku dem ci yalla lu bon bon bon na yene te jëf kem katanam faw mbef le yalla gendi ko ko ku yegg sa ciona dañ taw nga ñi rot ngay def say nawle am gëramal sa tang li taxé ko lulay téré yegg lolé rek yow bu ko def lulay may yegg lolé deug yow defiko luy té nga yegg bayil luy tax nga yegg defal ak yegg jar lepp ñako yegg leuf jëruko lulay may ak fal defal ab dañ jëgam falul lu ban lu jog dal ko dal bokam yeli mayuko luy té sa sang bi anda yow ba dem fakanam yonen ba yalla jox la fal nga del ci bako yalla ngi wote bayil dunya te wuy jiko yow ku wuy jité bëgg dunya rek tax mu tegu yow ibrahu djewutal am yarte not sabakan te dal di xat jiko daw ndax yalla mbacce nga raw yow ibrahu djewutal am yarte not sabakan te dal di xat jiko daw ndax yalla mbacce nga raw bul topando gaay dul daw lepp te dekk ñu lepp dawal lu ban faw da taw yu ba japp ko yow fexé la takko ndigal gem yalla sax ci lu jup te def serign jute wetal sanne nak jeeg ndaw bul fasni ab xali tak ay dagge jop ak yef akker gu jak dana tax kat gaay xam dila naw lay tax ña xam dila naw lolé do adina kat ngir adina ak li ci biram ak mu jam ni ngelaw ña bolé wan peg ak wa so wu ñepp yilis ko gis ci ñom ni ngi tay ji ci faxam ni telaw bari jur ak rafetu juddo ku fas du sandam xamal ni la du sandam yow mi lu dul jëf yu bul wut lu dul yalla ak yenen baak te serign ngir ma ngi ni ngir mudul mi moma ngir bu ko aw ko jitt mo aw ngir mudul mi ngir ci Allah la jëm bul itewo taati kaw bul itewo ñi law te itte jep na jublo jublu faaw ci luy waral bu bis penc ba dooru fa ñepp taxaw luy te nga rus booba bis nak loola rek ka di ndam ci loola xam ngay du juddo ci moy ak jëfi ndaw nan bokku farlu di muslu moy ndigal ak adaw baaw lu bon joti yiw ndax nu mu ci taraw wajiru tal gay xey jam all ngir sa ndigal nga xey di fa gëtalal bi yow di waja nalaw wajiru tal gay xey jam all ngir sa ndigal nga xey di fa gëtalal bi yow di waja nalaw ta dag nelaw ak fa gulal xamal ni taxul serign di jox lay murid ay ne wala sa nalaw kuy top yow sa ndigal buy te nga top ndigal ya ngay nelaw te yego bo ben ya ngi nelaw kulay liggey la kay neexal di def sa ngeerum bum te nga def la la war yewul te bul fi nelaw ku booti mbolo te momi jëndi rek ba tax muy xey di jekki atal mo daf ba de te nelaw jëndé ki nit du musal ar lar fa de fe la yo lay musle ko fa le sel fa te ne ni nelaw liggey yela kala may kuy xey jaaw sa ndigal mo gën nga xey yow di fa du lal di waja nelaw man bamba doy na ma doy lo na ko dootu ma fa tiki maxtumi ang bambay perak di ko sol ko xamni bëgg na galaaja kalal ak ko nit na dal di jog tab bi gettam gi te mo di ndigal ko tab bi getti gi bi rek bi di tab bi bu wër dootul ci ci lorte ak kontam du jeeta sax molem ku tab bi te gennul jenn lor du ko dal tabil te bul genn ngir kuy genn lor di ko dal
kessamp gettu gi day wër gettu ge kessagal bayam yi lor waane bay wi genn leuf diko jël aw bay bu tekkoni téré ki galanti amul tamit le nga ji say bu ci def ko ndawal jogal wuti tam waji yow taw ndigalam samay mutal nit nga téré ki galam du mutal xarit gisal rebu baangi xey so hospitalam jog rombu gettu gi wey dem yote raw hospital xam ngay la tax rebu bi jog rombu gettu yi di wessu bay yi le muy gis tam be ko waral la tax mu jog wessu bay wi tak téré taxul la tax mu dem ray rawe ñak téré taxul am tangata bay wi deewul ñak sanga waral rab yi ni janjang te ken neewul ki ray lu waral serigne bi nun fa bu nuy téré ki ndom ba di sol tegal nu lor maynu aw yiw nun sa gem lan sol murid bu sa sang neke bi si as marabam bu dem ni jew te di to ba de fi ñewul murid bu sa sang neke bi si as marabam bu dem ni jew te di to ba ne fi ñewul di to rafetna ku di so wul mbiram du rafet ku ñew ni jew te di so wul ni bu kulemal wa salaamu alaykum ñet yoon te taxaw ba deg ne fi la delul mba nga deg gi ñewul ndegam nuyo nga te deggo kenn wax dara nak xana sa xel ma ngi and ak yow do ko xalamal nuyo ngi def xéte xéte nak yu wote ba def tokkan nuyo la joxe la xam nuyo la xamal yengut lepp yengalut lepp am nuyo la batay tislim nuyo la nuyo yaangi ni gagni fabal xéte nuyo wo ci fam nak def nga yow lu rafet ludul ni ñew wuti kaw aw nit te kenn yegul muy bu ab serignam nekké ko nit te barab te xam ni wu ko day yeglo ka dig lu ndigal murid du waxu ni jollay te ka serignam ciat mbarab su ko kenn wowul di xole ni fal sa peng boko bëgge gis nak te yombu la yow te gi na mel ña ca jëm yu bantale ni alal ku ñew fi ak bën mar day yoni baaga ci gocc ca ndox ma baaga gocay may nit ca ndox ma taw ku jëm ci sa sang gaawal may ko aaju bu wër fajal ko aaju bu wër kon leñu wola deegal sunu sëriñ yaa na muy baagam te deg gojamit te deg taxaaram gudul tarde kaye galu gel te yal na waami nga gëm yoo xam ni dootuñu dog noor ak nawet sàppi num muy sax ci mbég di saxal te yal na nuy jañi tawfiixam ati ngërëmam faw ak nawet yu ñu baaxal yiy teral sunu xol mboolem lu nuy ñaan kay bay yal na nangu bu wér nu mucc ciw maral ak ñar barke bokku nu dal buur ak ñu ñam yal na seeni xol di sedd ci ñun ba saatu jot ba si neegam ñëw di wax ni ñëwal buur ak ñu ñam yal na seeni xol di sedd ci ñun ba saatu jot ba si neegam ñëw di wax ni ñëwal ma wax ci ahmadu kum bay wax ju koy taxaraw seytaane ak bakkan ak mboolem lu dee si ragal ma wax ci ahmadu kum bay wax ju koy taxaraw seytaane ak bakkan ak mboolem lu dee si ragal yow mii di ahmadu tey ndab laa ngi nii jigesil tey ci bëkkay sexe far luy lekk nag ba doyal fayal sa bori yëpp yar saw nit tayaar sa bakkan te wut ngërëm tey si yaaraakay yoraale alal dee yóbbu bor day waral kër kër ku xam du ko def tàggan ba dee yori bor yal nan ko yàlla fegal foo xam ni boo fa demee yokkoo fa yow bu fa gëj te képp kuy gëj fa muy yokkoo du jub du jubal natal sa bakkan te foo tolluy si yaare ji yow bul yitte woo rekk ay soxnaa ki dooma ki njël di soxlawoo ay ngarookay yeggilee ka jamoo du tax nga yegg du tax ngay jam ngërëm ba mu fël tey boo bëggee yegg mbaa ngay jam ngërëm ba mu fël jaayal sa bopp sëriñ Tuubaa te jox ko sa xol ku jëndi soxnaa ki fas jëndal sëriñ bi le yow ku am sëriñ bi le am loo xam ni ëpp na xel war naa la man la ma xam santal te def la nga man te jéema jóg dafi mboolem lépp loo fi mënul wax naa la man la ma xam santal te def la nga man te jéema jóg dafi mboolem lépp loo fi mënul xarit du faj lëf lu dul la biire ab xaritam te lii ma wax doy na ak la biire daani fabal neexal dera te ma nee la mbokk ak dëkkandoo bul maslu kenn te kuy masloo te dee ko masal bul nar te kuy nar demal neexal ko bam bégga bés bul topp yow sa bakkan bul topp it ku xamul murit bu dul julli ak ba julli bul ko xalam foojes ko bon defaral mbaa boo munul suturaal boo dee xalam xalamal sag bon te fàtte bonu jaamur xamal ni bonu jaamur xalam ko warul murit bu ndaw ak bu mag ak koofu jis te mu gëm yonen mbaa yàlla jàppal seeni xol di seral hijaa na ko xaadira koo seeru dee ko bégal mbigum jullit doy na kuy merloo jullit te xewul jullit bu mer yàlla mer buy bég mu dal di bégit moo tax nga xam ni ku fi merloo jullit xamagul jàppal sa nday ak sa mboolem mbokk yéppoo teral
tebul werante ko nit yow ngir werante gënul nopil tebul dox di sikkel ay serign ak ngir bu japp mukki serign ak seen ngir di bonal serign ci ak seen ngir ak seen nit defaral tay fonku tay sutural ndax yalla faral la gënal bo xasse mukku te mbollem waaji jog di alaqas tuba tebul fay yow kon yalla faral la fayul ni modi sa faran nanal kon nga wer ni pelang jam ni ngay wutte doto gis lu dess ragal li modi sa fara nanal kon nga wer ni pelang jam ni ngay wutte doto gis lu dess ragal katorna angel di jaxel koka bokunu man babakar lama jaxel kay du soxna du njel katorna angel di jaxel koka bokunu man babakar lama jaxel kay du soxna du njel kumay jele ak baax amay jaaxal te moma la jël moté tamam xela dal moté sama fita dal soxna ak jël jete wul fo tollu gis ko ko am ak baaxata am te ak baaxay jariñ di musal baaxay musal nit ci bamélam bu ñepp ko démé te moko fay jariñ nit dakul ko gep bu mbugal fo dem ala jaanga fay jore ka xappeni xul te koy jubal amatul na kenn ba bari wul kenn soxla wootul boromam ko fa jitu wutatul ludul jigeen ak ko fas ak ndubbu mbaate alal ko seru tay marsandi sak basula keretang lay itte wo kay fexé am yalla genn na fa ko seru tay marsandi sak basula keretang lay itte wo kay fexé am yalla genn na xol mo yalla sa naka muy tabeti legi ci xol te dol yi mel ni ki ay santara genn setul akol budé xalam ndaw mbagalé mako fas digétul ak yalla la bokkale day tilimal koy dox di waxtane bun ya kay xalam fu mu jëm yoonam newul ci boromam ngir newul ci ndigal ku nekkatul ci ndigal nak yalla wacc ko far xejam ya wacc ko li di bon gulef dedatul serign bi ak yalla ak yonen ba yalla nañu nuy ne faaw nuy ngepp ñoomit faaw tay rafetal serign bi ak yalla ak yonen ba yalla nañu nuy ne faaw nuy ngepp ñoomit faaw tay rafetal ñi ñatt yalla nañu am nun seeni cantete am cantu ko am na ci ñoomu cantu faaw ko fal ma jog ya fal sama fas wi genn sax jotagul te bis ba may genn sa fas wi asal jotagul bañi taxal asama wa so ci tek ci barab ba nopi japp ko tera te tampu na taxawal bobé la genné ko tak ak war asal so ga jot ku genn legi u fasam bul genn yow ya falal ku genn kay feña kay feño ka feñal yef na bul te na bu sa yef ak gor du fesal bu ñepp téwé di xolé kay jalo ka taxaw ñi tété jiss yef lo am ñepp xam ko akal bul bëgg yow kula xam bul wut ku xam sa jissit ci ngay jëfël ñi ngi lay gis loolu doy na xamal bu ñepp non ya bari jëf yow te yalla jittul te jëf ko nit du la fañ le selal te jubal bu ñepp non amul lay jëf yow te yalla jittit te jëf ko nit du la té am añ bu sedd sa xol bul do fexé la jubo ak yalla yow bu rafet ak sa pere li ndigal ket mo di gën ji ndigal wutal ci adina ak yobbal bu doy ci taxol koy tukki day fexé yobbal doore dem tubayul ku yow day wala wal yobbal bu doy ci xelam mu tek ko nak te wetam buy tukki yobbu ko jël ku yewul lu wal yobbal xelam du ko jot day wax ni dem jotagul yobbal du wal ko jotul manaw la yalla yobal xey rek wo ci ko bi muy waru na defé won na wo ta jotagul doyal ma jinni bi ak sa waja mo mata joy ku ñak sa waja sa fol ñor nga bis biti joy sa waja kenn matu ko am kenn dootu ko am dara fa jël ñepp daan ak ner di baax ak noy ma def ko gis te deful gis ku melni mu mel tolam gëram di mu da bay kenn deewu ci boy mbolam digël yi la da def lenn deewu ci def deewul def dara ci mbon mbon du reub bu toy soyul ñakoy top soyul yalla am mebetam te gantaxam gi mu da wolé ka bay ba du goy yalla am ci njabotam gi mu deddu ni nas lu dal xelam ma te toyal ab xolam ba mu toy so fa kaw asama wa ñepp ngi reta tay joy ak demam rek adina mata joy amu ko dem gi mu dem betul ci suufa ci kaw demam gi bette na ko gis ret na bay xawa toy sey yalla sey yalla sey sey sey ma delu ni sey te delu rek ni sey at mi nu nek te di ko yi am ni nu nek du masum at ya mag gi yewi te at mu mag gen ni momit dotu ni te ka koy te at ma yonnel ba delo ta ba yepp ko gelam at yi ko ñaare la gun te ngena dang mu te joy te at ma yonnel ba delo ta ba yepp ko gelam at mi ko ñaare la gun te ngena dang mu te joy serin ba jara kay ni mes jog duggu all di wey
di laaji kay wut ba am téméré at ni ni njariñ la jar la xasi rafle ci ci fakam ngir bëgg ko am ba dé sax jot la yit mi ngi ni no boole nak bi sëriñ ak li njariñ ci lu bir te kenn réeru ci ay bokkam lu mag da ngi ni sëriñ bi neet na te aw la ru fajj tu nu lor te may no ngir yalla yit aw la ru wone fajalor te yaay loy yi ma wax xamna ni am nga ko yit ngir yalla taf li nu mu sant dong ak loonu def loonu dal di def ci loo tere mi daw loola mbàgke waruu ci nun du sant dong ak loonu def loonu dal di def ci loo tere mi daw loola mbàgke waruu ci nun kajoor ak bawal ak njaamur ak saalu mag jolof mbufuusaa ci fii nag waalo xam na mi yaa fi gën te faasak maraakiis ak madiinaa ci makka sax ñi meetuñu laa sakkal ma roomati yaa fi man daga def lu ta def ñepp nit ñepp bokk gis ñu jox la lu ta am ñepp yow daala guddu fan dañoo joxe aw sas ñepp wër ko ragal ko daw nga bay ko ba te kees lepp sa jëf jii du jëf ju bon danga teel a gën mbooloo mi yaa gën ku nekk nday te gën ñepp baay ak jikko ak jëf meloo ni man danga doon ne ak yaaram te yon nen ba nam te nag ngor ak diine ci waajur asal sori ngak cagan danga juddu ci sos bay ci ak sos te dàq bay ci baykat yi am xos far di ndan di sa mbay di jan nga def mabra nag mbay digla sa loxo farate tax nga am cite doo jeelee ci angaara ci xabal yërëm ma yërëm mboolem ñi dul bay te bëgg na ni man dëgg boo dee dëgg sànni mu senn yen bu ñuy dëgg kay teetee ka jox ñëpp seen yëf sarax mu ci sëy yëf ndax mu am jël sore jëtal bu ñuy woote di séntek bu ñuy jàngi téere yow nuyoo noo ki ndimmal ndax ñu jëggal mu farmutin sëriñ sëriñ bi maa ngi lay bëgg a wax lu ñor bu saytaane ak beek waaraku ñàkk jëm ci nun sunuy yaramit nay wér mu saf la te guddu fan te mboolem njariñ yëpp ngërëm yi na tax ci nun sëriñ déemu may jàmm ak ndox ak dugub ak njariñ te ñag mu ba saytaanee ci gaayam du jëm ci nun te fal nanu fal goo xam ni day jëm kanam kanam dinaa taka yokkoo kay baree kay soo ko gën te fal nanu fal goo xam ni jëm kanam kanam dinaa taka yokkoo kay baree kay soo ko gën defar na sunuy ngir ak sunuy kër ba yépp jat mu feesal nu dellak barke far may nu gudd fan kilee mën a fal waayam kilee mën a dolli nit kilee mën a baaxal nit kilee mën a far lu bon danoo boole fal baaxal nu yeenu ci ay nelaw nu yowu mu jox nu yéere waajal nu kaare noon te nun sax du caagee nag danoo ma sa def lu jub bu dul kon nga neelam gàcce am sa futuuti kon bu dul kon nga neelam gàcce am kon ñuut sora ba saw seeni sir wax jéeko wér te soree ci ten ñaxal seeta am kon gàcce giñ naani maa ci raw damaa gis ni bon gis seeni jëf waaye maa ci man damaa ñëw ak kii bon bon mu sàng ma ciy cëre ba kenn gisatul bon bon yi nekk ci man akon njëram na ma far mboolem samay muy sarax ma ndam baaxam gi may réccoo ko jàkk ñi farmatin damaa samatul sax man lu may war damaa gëlëm ku bëggul lu dul waaroo ko yee mën a ñëw ci man damay muy ba naagu njëggal ak yërmandeeku yiw di seenu kasooko jëng tey seenu tiitu yal ñu jëggal ma bañ maa topp may bég ñu far ma fal sëriñ déere yu sañ-sañ ka sikki mbiram dunun te guddi nga woo bari yépp daana ñu xëy di miim nga woo te ca bëccëg daana ñëpp ñu far ñu xëyam te guddi nga woo bari yépp daana ñu xëy di miim nga woo te ca bëccëg daana ñëpp ñu far ñu xëyam ku lay sóoru day ndaw rekk te ndaw lu kenn yërul asal ku ñu yerloo wax mu def ko te sant moom danga bari ab xam-xam rëyum xel te dëeru fit rëy judd nangoo suuse gëm yàlla yaanu tiim sëriñ nga bu far di tang di jant di gawat di buuru julit di jaamu kat tax nga ñëppluum wali yu nga am muñ kat nga ab sab nga yaaja feñ ku tedd nga yaatee ñuy bérek ñëpp bokk giim wutal nga nu taala sent boo xam ni bii du fay nuy bañ sañ nga leenit lu ñuy jët ci nun def nga nu kàngam bu rëy yaa di ngën jukkoom te roccee nga canta mbég ca bañ ya dugal ci nun dangaa rocc tif jébbal nu yët nu ndawal di tiim
funuy tollu ci sracc ndam ak jaxatu ngeerum te lepp ci yow mi lay bawo yaanu mat borom da nga xey ni ko kat lepp jox nu ko nekk ci funuy kon ni dal ngeen yeemu ba par ni xeyim da nga xey ni ko lepp jox nu ko nekk ci funuy kon ni dal ngeen yeemu ba par ni xeyim dëgal noo te ren ji mbég mu yéemu mu doy ajak mu sedd sunuy xol sedd goor am ni ëpp na defar nga sunuy biir ak sunuy kër defar nga it sunuy ngar li nuy ñaan ak li nuy bayu nangu na yaateenu booyal yaanu tee booyalit ba taw ayak coona ak lor jeena jàmm ji yëg si na sarax nu sarax boo xam ni suuxal na ay sarax ni dox suuxalek suux ak ndabal ndox defal nu na sarax mu sarax boo xam ni suuxal na ay sarax ni def suuxalek suux ak ndabal ndox defal nu na te yow yaa di seexul seex yàlla yi yépp yow te suuxal nga mboolem sang yépp sa kemte na fu nit bëggatee dem dal di tey mën a dem te ñëw te yaa ko waral koo seeru waaru na sant na dangaa jàpp suufas yàlla cépp lewal mu lew nga not buur ak i baa doola koo seeru mokk na falan nga nu ay fas nuy gërëm yow nga far nu jox watay mbégte naa kuy ñëw na war bi yàgg na dangay topp sam ndax loo wasal rek jox sa ñuñ ñu say du nga jaaral wéy sa itte ji waare na ku topp ci yow tey wéy la muy am du neex a xam ngiru bari boo nee kooku yal naa ni kii mën a te yal na mu ànd ak yow di wéy bañ a dëpp far di sant ak a am ndol leen ba fay tabbi àjjana salaamun alaykum mbàkke sët géew walay nuyu ku ree réew turam nag Babacar moo di aw turam gërëm naa la dég naa yet ci say jëf te bég ci yow te sant ñi lay yaakaar ak yow ci yow ngërëm ña nuy dégg ak mboolem ñi nuy seeru yaa ci jëm ñooyu ña ñu daa waxtaan sakk nga seeni cam ña nuy dégg ak mboolem ñi nuy seeru yaa ci jëm ñooyu ñu daa waxtaan sakk nga seeni cam te fii jaana ku xaadir ku nekk fi war di ñëw di suufee ka barkeeloo ka dencaane ay biram dangay defaral nit ay biram boo ko dul defar nga wacc mu dem yow doo ku ñuy bone si ronam raaru ndigal yaa koy dawal ku la jox mbiram nga jàpp ko teg koo xam ni xel mënu koo xalam ku dugg ci yow mii dem ku duggul ci yow du dem na yow daala fi yóbboo ka dem yóbbu noo ci ndam dugal nu ci deeteem ak sunuy yéere yépp ak kurél yi nu àndal yépp dékkate dal di dem bu kenn mar bu kenn fii fit bu kenn moy bu kenn tilim ku nekk na sax ci cant tey jëm kanam kanam bu kenn gàtt fan ma yépp nay gudd ñëpp jub bulëb metti nit nun ñëpp may nu wérug yaram na mboolem sunuy fan gudd mboolem sunuy jëfit na sedd sa xol bii guy yi nuy gaayu am xoram na itte yi yépp ak xol yi ak gur gi jëm ci yow ba lépp ni sàkk ak jeex ku nekk desewu turam adduna bëgg na laa fa waaye yow na nga bañ lu fa fabit na nga fa fay tànk samp fi suuf jëkkil sëriigu fi suufu yàlla ci bu fi jóg loo jëm jëmit kaw dangay delloo te rek ci suuf lalub bita ak lalub weñ ak lalub sagarag lalub keleen boo ci tëddit wàcc dellu fi suuf mbaam ak gëlee ma fafal naa wag wataaku gew loo ciy warit du la seexay gis ni cëng fi suuf néegum ñaxa baari seng ak saaxi suuf a ci kaw loo yàgg yàgg ci ñoomit génn dugg fi suuf cerey la yag wata boor ak ndàpp ndiiraku sëpp ak nduumakub coxa faf yam bis ba ngay gane suuf baadoola ak buurakub dax ñépp ñoo xala yam lu yàgg yàgg dañuy booloo ni meŋ ci suuf jëlub lingéer ak jëlub jaam ak jëlub xaja yam loo jël jëlit deegi xëy bi jël la dénk la suuf addina war na mag ak ndaw war ko léegi bu wér samay ci yàlla ki yortuuf ak ñi nekk ci suuf lu yàgg yàgg na ngay def yàlla wéetalu kon moo lay sagal lori kaw moo lay sagal lori suuf suuf ak kawam fépp am lor fépp am njariñit ku dëddu am njariñ ñal kaw am njariñ li ci suuf am itte ciw sas babat def añ dutee aña ñëw te xee la am ca kawu pawu am ko ci suuf mun ñëpp yàll nanu am ak fal ca kaw bu rafet bu sax te am ko fi suufit ñëpp féetenu suuf
ñu ñepp yal nañu am ak fal ca kaw bu rafet bu sax te am ko ci suusit ñepp fete na ko ma fatale ti waadinaati alaakhiraati ndax te ñu parlu ma fatale ti waadinaati alaakhiraati ndax te ñu parlu alaakhiraati deug te mo diis ku fa neew ci du bëgg tullu waata wara ngay mel lañu da moy te mel ko nañ wey ngir kenn du wallu ku nekk na woy di gañ na kay joy di xoolanim looy ñi di ko joynu te di ko jiital di fef lu muy ul ñu di ba ñaawal naa wi ka jaglu gacce ya wër ko mbugal ya wër ko naqar ya wër ko ñu di ko xaslu bokkam ya gis ko nawla ya gis ko jàmbur ña gis ko ñu di ko cewlu dal ko saytaane ree ko bakkan baxas ko ndaw mu yërëmlu muy yedd iblis te naa ko iblis yaamata tuutiit yaamata muslu mu yedd iblis te naa ko iblis yaamata guutiis yaamata muslu mu naa ko yeddal sa bopp yabbil taatu ñu noppil nu bokk dund noo bokk yam tey te lu ma lëf tey te lu la lëf tey moo tee nga xellu topp nga bakkan te def ko saggan ba yaa ngi nii bon tey doose lenglu ñu jox ko ca ngaay yu tàngi ni daay jëbal ko ay gaay yu gën a raglu ñu jox ko ca ngaay yu tàngi ni daay jëbal ko ay gaay yu gën a raglu ñen ko ay toj ñu tàng muy daj lu kenn dul daj lii ma ta muslu iblis dim noon te moo di sam noon jafe ko am noon te di ko fuglu képp ko tetuubulu mooy lii lañu koy fay tuubal ca farlu képp ko daa mooy tetuubulu mooy lii lañu koy fay tuural ca farlu ma fàttileeti waa addinaati ajana jeeti ndaxol yi dund ma fàttileeti waa addinaati ajana jeeti ndaxol yi dund ajana rëy na xiiwal ga rëy na jàmm ja rëy na ay du fa xand ku ne dafay jag tey dolliku jag faw ak yi mbég balam di sedd sagal dafay dal lëf du ko tiital kenn du ko tiital ngay waaju tëdd ñu di la neexal te di la féesal nga nekk say lal kenn du la tudd say soxna wër la say toogu wër la sa yëpp wër la déef la yedd doo seeru awtiis doo tegg awtiis doo amee awtiis kenn du la jadd kariyar du rapp mukka ka maggu nit ñi du wapp suusa du fënd pas ya rafet na kër ya rafet na yëf ya rafet na garab ya sedd ñam ya du tàng du sedd dëgg noo gën a bëgg lay mel ni jadd ñu tedd wër la tapp te saf la loo mën a soxla ñu def nga tëdd say kër ni yàng say lal ni yàng say lor ni meng saw yu ni modd ngay dox di sant ñu di la sant foo jëm di sant ànd ak sa gàdd nga def fu sell sangoo yu sell nekk fu sell doo teer pënd yërëm la yonen gërëm la ñëpp gërëm la kenn du la jadd koo teer muy dëg te yéene lay mbëg nga yéene koy mbëg xol yeeku ànd jàmm ni jëmm lépp ni jëmm nga far ni gumm ci ya nga xedd sa xol du metti cër du metti lëf du la metti rab du la sadd ngay ku ñu tànn am ya nga tànn am ya nga tànn loo war ñu wadd te xam ni doo dee doo teer kuy dee doo dégg kuy dee doo xëy di wird doo julli doo woor doo tàng doo guur ndawlu def buur awul bu tedd lii ma ta sàkku lii ma ta faggu na nga ko faggu yow mii di dund lii ma ta sàkku lii ma ta faggu na nga ko faggu yow mii di dund njëree ma di dekku sàggan sànku fawu telab te ñàkk nag sab liggéey ak yàlla al ko ci far njëree ma di ja ku sàggan sànku fawu telab te ñàkk nag sab liggéey ak yàlla al ko ci far koo seeru itteema nguy xàqoo ka damma karot muy denc nag ak juróom tey waaja denc jaba ku jóg di sab rabu deex tey denc yéere yu jat tey lim atam yamu am digtaalu bi kana far doo dégg kuy tudd yàllaatee ka wax waxu ñëw doo seeru kuy daw jigéenit mbaate kuy moyu la ku nekk ngi dox di reesoo ku jigéen naka kap
sepp ndaw su mu jis xam turu wa xam ka ko jur li du murid dul ken xam ak murid dunia ak tahirit du ni mel li musulu rek ka ci war ak terbiya gëna je ak terbiya gëna de yow yoonu te biya joyal gaay xeynal war dana la joyal sa lor ndax yalla fay ma ci yow ay yiw de yeesal ci man ak terbiya ci guur samay rangoña ngi ñew ngir deg wer gi nga def te ñepp far jek ken juñjul jëm ci defar ko seeru gaaya la daa dundal te dee duñu bit ci ni nga mel ndax te ken bëggul ko wàcc ci sa ngir ku seeru tey Babacar mbaa tax nga seeru Omar mbaa tax Ali yoo ki Uthman ak way suñu mer ngir ñoo la daa awa kay awloo ka sàmm ba dem ma jóg fas ak yow mi tey wala réetiwu bir danaa la dundal ba dootoo wopp mu ka ngir jëmmi bamba ifam ngir yépp boole ko yor murit bu kër naratee yàqal na dal di xalam bisam ba muy dee ñu fa koy génne góogale kër murit bu kër naratee yàqal na dal di xalam bisam ba muy dee ñu fa koy génne góogale kër këram ga des fa ak i soxnaam ak i alalam te kenn du wax dara lii mat nay xalam ak a yër murit bu dëggal dafay dog lëf ndelëf du ko dog day cor la fit dal di waaxuy wéy ndelëf du ko co koo xam ni kii dafa ànd ak yàlla ak sëriñam ak it dëg gu jurëy day not di fat deni mbër tey ràmb bay niru gar tey fiiri ndog ak a dog tey mel ni saasu su war tey dagg tis ni go ba murit bu dëggal dafay no waane ken du ko not ko dee fi not dafa yor fas-fas yu bon ak ina murit dadaa nëf daawul bëgg sax ku ko gis ku tuuti daana ko doy ciw ñam ba tey ak sir murit baaxoo ji sir day tabbi nee ba te ub ngir ni ba rek ka di kuutaayam te doy na ko far kuy denc mbub ba ka wëndeeloo ka duggi biti kuy far ci yàlla fi it naani kii du ko far ndax gaayu këm yu fasoo am barke dootuñu ñëw yuy jëf bëccëg bépp aw yiw tey fa naane si kër ndax gaayu met yu fasoo am yàlla dootu ñu yu mel ni njaa àll seeni ndigg booya ci def ndax gaayu xer yu fasoo man ñépp dootu ñu ñëw yuy daw jigéen ka daw ak mooy ba deeni ci gar ndax gaayu mar yàlla mar yonen ba dootu ñu ñëw yu haajuwul laf lu dul seenu sëriñ te sa war ndax gaayu way yu fasoo gën ñépp dootu ñu ñëw yu dëddu ëddina seeni bopp far ni tuxur ndax gaayu wér yu fasoo dem dëgg dootu ñu ñëw yuy aw ndigal faw akay yokkoo ka yokke bu wér ndax gaayu am ngor yu dul war mukk dootu ñu ñëw yu far taxaw temm ciw yiw faw bay sa fexar ndax gaayu mag yu màggal yàlla dootu ñu ñëw yu jàpp diine ji dundal ŋànk dab yi ci xar ndax gaayu man di yu mel ni jant dootu ñu ñëw yu jàppal yépp tooyal tex ko bay ko mu ñor ndax gaayu man di yu mel ni jant dootu ñu ñëw yu jàppal yépp leeral fóoti mooy sa gitir sëriñ di noy may mama mat gaayi ma tudd sëriñ te jox ma nag seeni jam ngir yàlla danga na fa sëriñ bi may ma mat gaayi ma tudd sëriñ te jox ma nag seeni jam ngir yàlla danga na fa naxam la sa ngi su gaay loo xam ni dee ko gën te yàll na mu loolee mooy te mooy bépp teelu de te loolee du war dug yaaram it te du ak julit lu ban la lu tukkee nag ci saytaana caddo bi li xel nag ba tax may wax du lenn ndaxam ni murit bu woyef gii toy ci yàlla bàjja bi murit boobi ci xol baa ngi teesa ci aada tey mu fara soppikal fee mug sëriñ tey fexeela bi murit yépp ngi geesoo karoo ci ko ci murit te kenn jumbatul lëf kenn fexeetu la jóg dabe te yee far dadaa deesak ci ab xara ngir bañub deram yàqu ngir duniyaa ji déggale donga bi ndaxam gaay lii am dellu bootoo ku gën ci nun lu tee nun nu far jaayante ak bamba sang bi te duniyaa ta sey wey léegi laaxira dal di ñëw ku muñ am ndamal duniyaa ki laaxira fërëxabit sëriñ bi danoo woo tog jaañ bëgg noo teral bañ bi fexee ñu jëkku daw dugg jëmm bi lu teekat ñu mag lëf ndax gënee lam yi ëppuwul
bu yëngu du jeexit mukk ngir moo de jant bi way yokk nekkul sax ci àddina léemu wi ku daw yàq sab der ñàkk ndem def ku ñuy sabit lu jari yokk nekkul sax ci àddina léemu wi ku daw yàq sab der ñàkk ndem def ku ñuy sabit ku ra sabitee moo muñ ba buntam ni cil far mu gën nag ndamam ñuy wax ni cay boobu tëlu de ku ra sabitee moo muñ ba buntam ni cil far mu gën nag ndamam ñuy wax ni cay boobu tëlu de ma jotte bég la fi aslef man te waare fi lëf ndax gaa yi diine bég aslef te waaru sawar ma jotte bég la fi aslef man te waare fi lëf ndax gaa yi diine bég aslef te waaru sawar déglee ko waare lu war béppab julit la bu wér waaroo ko jëg yit lu war béppab julit la bu wér mbooloo mi man maa ngi fii waxtaari àjjana tey ak xiiwalam yamu làmboo ak garab ya ko wër ak naari góoram ya ak soofam su yéemu sa ak saaxam yi saaru ya ànd ak ñam ya far ni xasar jigéeni àjjana joojis bët ba day melamel ni seetu ngay def bëtam ba seetu yow mi la far garab gu aw fas di dox téeméeri arte du jot fakar gayam ma nga foofee àjjanaara yi mbir mboolem garab yafa sax nag seeni jéeg gi dañuy jëm suufay la nga kay yooroo ko dëkk ci ñor boo soxla watt te biiram ak bi téema yamit ne fay defu ñam du am sax ab jaxoo ya ku der garab yar yi soo gañiiri soo nga mel ni xalam moo dàq fab fi xalam sax dàq làmb ju gor te jongamaa nga fa jot buy ree ku nekk di xam taaram ba ëpp na leeram gaa ko raw naka mbir dexi lam ak dexi meew ak dex yu nekk fa am te genn dex du ca jeekay dox dina aka fer te xam ni doo wab doo rafleeka xiif aka mar koonam mu gis loo bëggit am foofa rekk di kër doo dégg naf lu la neexul doo fa gis ndare mbi doo jàxt doo te doo gis kuy tawat saxilo bis bu nekk nga gis ndolleen lu dikk lu rëy ba woo fa yàlla ke dul jeelay nga nee la ci ngor fa ngay gisew fas wu sax téeméeri boppu ñu wér fa ngay gisew lal di dox ak yow nga mel ni ku war fa ngay amee tër ñu dootul rapp mukkakata te doo tilim doo xasaw doo dee te doo ame bor doo leb te deefu la leb dooloo te deefu la lor koo gis dafay doylu am nag yëf yu doy ni te yor fa ngay amee taaxi kaw yuy wéy di wéy di wuru te seeta kii jongamaa kii lal yu nooya ki def ndaw soo fa gis ma nga dem nag takk fukki lamam ak fukki gal day wurus woo xam ni deesu fa koo gis musal fukki lam ak fukki xit yu wurus di daag naa ku bàyyi mooy man ma def la jëkkër jigéeni àjjana seeni bopp day yama yam ni roj ji mel ni ki ngub moo xoo sa ngën ji go bar bopp ya day maate képp ak wun di xayma ya nag doo seer kuy gudd mbaa koy gàtt nag ni ko gor dem kawar bu rotoon tey jiide seeni kawar leeram gi giñ naa ni kon day boole bopp yi xar te seeni ree gën a leerab jant seeni xetit moo dàq xet yépp yal nan yàlla boole defar góor ak jigéen na fa yam koo seeru aw yaramam day xees akay nes ne seekay mel ni làmpa ci weer fa ngay ame padi yong boo xam ni buntu ya day mat junni bi buntu ngay tabbee ka génn ka wër te yàlla day jàpp wuntam yépp xoobe wurus ba buntu boo seeru naa bii kenn deful lu ko jar te senn ndaw su ca noon tëf fenn lor fi le tey nga seeru dex yépp saf suukar te dàq la tar te kenn du xëy teeka sing waayee ka dox di mbërëj koo gis dafay set welas xëy-xëy lu ñooña la wax jigéenu àjjana ñee giñ naa ni ñoo ma gënal jigéenu àddina ñii lii la buggooti du ngor kër goo fa gis am na nag làkk wurus bu ko wër ak sàkkite xaalis ak toogu yi wurus aki dër la xel dajag la mu dul daj lépp am na koo ma ma bët musu koo gis nopp daewu ko for dooson dooson le foofee doo fexee de si lëf lu dul difab rekk say soxnaa ka foo na ka dar te saasu nekk nga yokkuy mbég te yokku ngërëm te naa du nag faw ak dee naa ko wappaki lor
nga nek ci digënté mak ak ndaw té do fa tuko té doole dik ba mat nak tekk ngay niru mbeur di lek kay té dé kay wasan kay warifa di rek dëng nak té doto jakk mukk kamer li doy na kuy waxa wax li doy na kuy jita gis amel yalna ko xamni ba nga ko war nga deddu dina ji ngir mo di wujjem te ko wujjemit dula fa nan bokku lu la ka to ay der te nun tay jublu nak gele ker ko deddul gile ker to jak fa gogele ker ngir goga gi din jegam jaayal te ker gi nga yor xamal ni ñak ku jiwo gan ñak ki dagata ker dadina ni taw jiwo alakhirat sangar bul yak taw ju yow sulal te bay bam ñor ba deug tay dag am tay keur yu feex ak jur aljanna as ndaw la suy jaayo ko re ku ko nat na tan ni moy faaw mba kay jël duwo wala far njagam da nga bëgg jël topal ndigal bayyi moy aw far budul moy te dekk aw ndigal dana jar aljanna boko bëgge jox ak tanam na nga daw moy yepp faaw wute wut ab tang nak bula ya aljanna bo bëgge jox ak tanam na nga daw moy yepp faaw wute wut ab tang nak bula ya lo jaamu jaamu te yow ab tang jepp la ya do tekki la ma la wax li sogamul na nga yer ni lay mosal mbit lan mo lay fegal mbu gandit mo lay tere jiti lor mo lay tere mas yer yowmal qiyamati ti sag lor da fay gëna am ko xamni la ku fa ngeen jip sang faaw mu ter jahannama gëna reey ay yangu dal gu jip mu yangu ñe ku di ret ngir xam bu gal gamu nar ko jero muy war ni man day o ma soxla ci nday yow ma soxla ci sa bayit ndaxam bama jur bis boba bis musuna la genn dootu na mel bis boba mo gëna reey bis boba mo gëna tar lo xamni nit mas na ko def ci wi wak lu ko moy fofé la koy netale mbolo ye deg gubu bir ndam ak toraxte lu nekkay am fa boba le bis fa ngay jité gaayu bon ak gaayu tel yu ba malaka yepp taxaw tay la ci jef ak ci wax tay fete yu ak ko ay tay gedde ngir ga doxor ku nek ne fi ko te tere ngi fa ko te yer mu yer ko jiss lepp lum da def di mbind mu wer muy jang kay sant mba muy jang kay retret ngir xam ni fay ga bu dikke xar kanam ba taxar mu yalla baxul du jur aw yiw nanay dawi moy ni ni dawe xalaki janan ma far akida mu la desul nak ludul jog aw sirata ka dem yefar ye jëm seeni kër muy jëm muy tunu kër lu dal di yegg ci ba ak yalla num sumu kër te tek ci de fi nu ne ko fe kanam ma ka tar ridwana mi ubilit na tabile na ci ndek te jek ci faw ci ndek ni tabbi nak te sawar di sant ci ntu gurotul andate ki tawat di guru faw wa ka def ay gaay yu jag yu sawar tay ndaw yu am barke am ndam am ngeureum am ndek te goru yu am yiw nak far wayef ta sawar tay ndaw yu am barke am ndam am ngeureum am ndek te goru yu am yiw nak far wayef ta sawar ma jow wuti ndam dum santu ak galen num ngeureum te tekkal serigne touba ki tay jox ma ab galam wutal na ma lom bak tank dolli na ma galam te may na ma ak jeex ak njariñ sant na ko man ka koy bañ du man ni wa da koy ay bal du man ka koy jewa kay sikkal du man ku ko nonu ban ngirem mi le mo gën ñepp ngir ku ko wacc bon ku wacc ngirem mi dal di jaamu yi xerem xaram te yalla ak ub yonent daala ci nekk ci te ñoo di serign bi mo di ñoomit ku weddi tan li le tax dox ko sey bir da ngay xaram te do ak serign do jeddo ngir jeddo yalla gën sayu deug day xam yalla xam la mu def ci wër mu nang ko denkaane biram ay biram yewel ta biye bari day ci dikke param bu wër di moy moy bu wër tay ko nakay nana kay sibal ni ye dik serign le mo di ke far wëral xal ku wër am lu wër topal serign bi le mo fi ma serign bo fi deug bo fi seru do lu mu man mu dal ci serign bo mu gudul bi le mo ko dem murti yi mo andal rek ñoo gën serign tawan bu bis pen ci ba wax ji ñu xamni bi wër la won xale gi war di yow te soobu ci am ngirem am ndam ak ub dalal ma gaddu bu wër man ba jewal sama ndandini te kan nak serigne touba ci ay bo la ñepp daan
ba boore ki ka nga ñepp ne jang fi jariñ mu teexal ku jangul aw araf ñu ni moo fi daam ba boori walaf ne lii ñu yor ko ci bañ duñ mu fas teg ki leen ak seeni yëf ñu ni moo fi daam

0: ko xamni bi dana fawi daan serigne digital baangi ni dak ci yow du wër bëggal ko te may tok tan tan ak barke yow ci daan naam gerte am sepp am dugug bu du fan te wër jam ngeeram ak mbolo nawet bu ñewit na daan na ci yeen digënte leer ak ay neex ak ay ratat ba fi rew ci muy bëgle ka waré ka fangi daan na ci yeen digënte leer ak ay neex ak ay ratat ba fi rew ci muy bëgle ka waré ka fangi daan wax la ci fallo ci basiro ci mustafa rul jam ku yu al kutubal tafar nikhim na ngay boole domam yepp ak ñepp sant yow akay tag mba ngay noppi sa denk ngogo dom jara ci domam jël ndam ño amit jerjeuf mo jitu dox nay domam jitu ñi tubayu ku soxna jara ko gën mbollem ku sol tubayu ban ba ko gën fop wax ji wër gi dem na dayo jaarama jaara kon jaarama yaa ko waral dooma gën ñepp yaa gën mag ñi gën gono yi yow soxna jaara deegal saw ngañ rot na asal yaa dur ci jëm ci boromam woota ñepp wi woor ak jigeen nak mag ak ndaw ko fi gis mi ngi jag te yaa waral ñepp jag baykat nga bay nga bayu xamal ni waa penku ak waatoo ñepp ngi mut ci sab liggéey yaka beeg yow doo ko dee si mayu daw wérante ka tongante ka dox di xulu daw bañit ku la yab daw jaye ka jayu daw lebal kenn ay daw waxit lu jubul daw ko def bu do jaajef man dana la nuyu tay maa ngi lay nuyu nag mo mbaata jàmm nga am doo am lu dul jàmm yaa fa jàmm leb lefayu yaa jàpp jàmm ku yiw ak cant tex ko mu tax nga bay ko nag ba mu ñor daagul ci àjjana yi ku nit julit war na lay ñaanal ci waxtu jot loo bëgg yal na nga am dakkul muy loray tarax nu nag ci sa barkeb sët yi ak ci yow it mu cag rawa guddu fan lool ak
1: wey UKP FM
2: tay ma bàkk ci mbër
3: mbàmba
2: bër mi

Wa so wo ginyo

Ambo

0: Borom tu bay mayam du jeew ma jangi
1: tu wañi ñu nekk ba borom tu bay mayam du jeew wa jaam
0: adim rasulullah mam mor jaara
1: ya qadim
0: borom darul muti
1: ya qadim
0: sax mundum da xaban
1: ya qadim
0: sidi anta gawan
1: ya qadim
0: serign masamba mbaje
1: ya qadim
0: borom tu bay mayam du jeew wa jangi
1: tu wañi ñu nekk ba
0: Cheikh Mapate Zille, Serigne Madiba Zille, Serigne Manyaw Zille, Serigne Mor Waraxa, Borom Dubai Mayam Duje wa jangi
1: wañi ñu nekk ba Borom Dubai Mayam Duje wa jangi Dubai
0: Cheikh Abdourahmane Lo Serigne Zira Lo Modulo Dagana Borom Dubai Mayam Duje wa jangi
1: wañi ñu nekk ba Borom Dubai Mayam Duje wa jangi
0: Cheikh Daru Azan Ndiaye
1: Ya ko dikbal
0: Cheikh Ibrafal
1: Ya ko dikbal
0: Cheikh Ibrafal
1: Ya ko dikbal
0: Borom jenne glegen
1: Ya ko dikbal
0: Borom jenne glegen
1: Ya ko dikbal
0: Borom Dubai mayam duje wa jangi
1: tu wañi ñu nekk ba Borom Dubai mayam duje wa jangi tu
0: Borom Touba Cheikh Balla Fali Ali Seku Anar Serigne Ridjal Sek Ali Diouf Lambay Cheikh Massamba Diop Borom Touba Mayam Duje wa jangi
1: wañi ñu nekk ba Borom Touba Mayam Duje wa jangi Touba
0: Cheikh Moudou Mustafa Alhaji Fallu Cheikh Abdullah Serigne Abdul Qadir Serigne Salih Mbagge Serigne Salih Mbagge Borom Dubai mayam duje wa jangi
1: tu wañi ñu nekk ba Borom Dubai mayam duje wa jangi
0: Qadim Rasulullah Alhaji Bara Cheikh Sidi Mukhtar Sey Muntaka Baziru Sey Muntaka Baziru Borom Dubai mayam duje wa jangi
1: tu wañi ñu nekk ba
0: Qadim Rasulullah Borom Dubai mayam duje wa jangi
1: wañi ñu nekk ba Borom Dubai mayam duje
0: Qasain Rabbi Qudrat Borom Dubai mayam duje wa jangi
1: wañi ñu nekk ba Borom Dubai mayam duje
0: Qasain Rabbi Qudrat Borom Dubai mayam duje wa jangi
1: wañi ñu nekk ba
0: Nafa'ani nafiqu wa biya yanfa'ul wara borom Dubai mayam duje wa jangi
1: tu wañi ñu nekk ba borom Dubai mayam
0: Nafa'ani nafiqu wa biya yanfa'ul wara borom Dubai mayam duje wa jangi
1: tu wañi ñu nekk ba borom Dubai mayam duje
0: sanafin bila dererin borom Dubai mayam duje wa jangi
1: tu wañi ñu nekk ba borom Dubai mayam duje
0: sanafin bila dererin borom Dubai mayam duje wa jangi
1: tu wañi ñu nekk ba borom Dubai mayam duje wa jangi tu
0: Borom Touba yi nga tibbal mané su leena lim ci wenn way yi
1: nga tibbal mané su leena
0: Qadim Rasulullah yi nga tibbal mané su leena lim ci wenn way
1: ale bolu bi ba ak Allah la la ko nga ja
0: yi nga tibbal mané su leena lim ci wenn way
1: Borom Touba
0: Qadim Rasulullah yi nga tibbal mané su leena lim ci wenn way
1: ale bolu bi ba ak Allah la la ko nga ja
0: yi nga tibbal mané su leena lim ci wenn way sama serigne sama serigne yi nga tibbal mané su leena lim ci wenn way
1: ale bolu bi ba ak Allah la la ko nga ja
0: Nigga di ba, mane zule na lim di wenu wey. Mane zule na lim di wenu wey. Adi Ahmadu Bamba.
2: Santu bang ak loonu def loonu dal di def ci lootere mi daw loolam barke waru ci nun santu bang ak loonu def loonu dal di def ci lootere mi daw loolam barke waru ci nun kajor ak bawal an jaamu rak talu mak jalaf mufuta ki fi na wal xamna mi ya fi gel te fa ak maraati sax madina ci makka sax ñi metu ñu la sakal maromati ya fi man daga def lu te def ñepp ni ñepp bokk gis ñu jox la lu te am ñepp yow daala guddu ban dañu joxe aw tax ñepp wër ko ragal ko daw nga bay ko ba te ces nepp te def ji du def ju ban daga xela jeun mbolo mi ya gën ku nekk nday te gën ñepp baay ak jikko ak jëf meloni man daga donne ay yaram te yonnem banam te nak ngor ak diine ci wajur asal tori nga tagam da nga juddu ci sos bay ci ak sos te dakka bay ci bay kat yi am ko far di ndal di sa mbay di jël nga def ma bra nang bay digg la sa loxo para te tax nga am ci te doje le ci angara ci xabal yeureum ma yeureum mbolam ni dul bay te beug na ni man degg bo de degg tan ni mu sen yel bu ñi degg kay te te ka jox ñepp seen yef tara am ci sey yef ndax mu am jël sore gisal buñuy wota di sentiya buñuy jangi tere yow nuyo no ki ndimmal ndax ñu jéggal mu farnutin perit serin di ma ngi lay bëgg wax lu ñor bu saytane ak be ko wara tu ñatt jëm ci nun sunu yaram nit nay wir mu saf la te guddu fan te mbolam ndariñ yepp ngeerëm yi na tax ci nun serin de mu may jam ndox ak duggu ba ngeerëñ te ñam mu ba saytane ci jaayam du jëm ci nun tefal na mo fal go xamni day jëm kanam kanam dina taka yoko kay bare kay to ko gën tefal na mo fal go xamni jëm kanam kanam dina taka yoko kay bare kay to ko gën defal na sunu ngir ak sunu keur ba yepp jatt mu fexal nu del ak barke far may nu guddu fan kile mana fal wayam kile mana dolli nit kile mana baxal nit kile mana far lu bon dano boole fal baaxal nu yeen ci ay nelaw nu yow mu jox nu yéere waajal nu kaare noon te noon sax du caagee nag danoo ma sa def lu jub budul kon nga neelam gàcc am ak futuuti kon budul kon nga neelam gàcc am kon niu sora ba saw seeni sir wax jéeke wér te soree ci fen ñaxal seeta am kon gàcc giñ naani maa ci raw damaa gis ni bon gis seeni jëf waaye maa ci man dama ñëw ak yi bon bon mu sang ma ci ci ra ba kenn gisatul bon bon yi nekk ci man akon yërem na ma far mboolem samay muy tarax mandam baaxam gi may rëccoo ko jàkk ñi far matin dama samatul sax man lu may war dama gëlem ku bëggul lu dul waaroo ko yee mën a ñëw ci man damay muy ba naagum jëggal ak yërmandeeku yiw di seenu kasoo ko jëng tey seenu tiitu yal ñu jéggal ma bañ maa topp may bég ñu far ma fal sëriñ déere yu sañ-sañ ka sikku mbiram dunul te guddi nga woo bari yépp daana ñu tey di miim nga woo te ca bëccëg daana ñëpp ñu far ña xiim te guddi nga woo bari yépp daana ñu xëy di miim nga woo te ca bëccëg daana ñëpp ñu far ña xiim ku lay sóoru day ndaw rekk te i ndaw lu kenn yërul asal ku ñu yerloo wax mu def ko te sant moom danga bari ab xam-xam rëyum xel te dëeru fi rëy judd nangoo suuse gëm yàlla yaanu fiim sëriñ nga bu far di pang di jant di gawa di buuru julit di jaamu kat sax nga ñeppluum wali yu nga am muñ kat nga ab sab nga yaaja feñ ku tedd nga yaatee ñuy bérek ñëpp bokk biim wutal nga nu taala sent boo xam ni bii du fay nuy bañ sañ nga leenit lu ñuy jët ci nun def nga nu càngam bu rëy yaa di ngën jukkoom keroccee nga canta mbég ca bañ nga dugal ci nun dangaa ràcc sif jébbal nu yët nu ndawal di fiim fu nuy toll ci ràccum ndaw ak jaxasub ngërëm te lépp ci yow mii lay bawoo yaanu mat boroom dangaa xëy ni fokkat lépp jox nu ku nekk gis fu nuy xol ni dell ngëg nu yéemu ba far ni xiim da nga xé ni ko ko jox no ko nek ci sunu xol ni dal la ngeen ni mu ba farani ci dëgal no ci ren ji ndek mu yému mu doy ajak mu tedd sunu xol tedd go am ni ëpp na defal nga sunu ji ak sunu kër defal nga yi sunu ngar li ni ñaan ak li ni bayu nanguna ya téna boyal ya am té boyal it ba taw ay ciona ak lor jéna jam mu jéel ci na sarax nu sarax bo xamni tukal na ay sarax ni dox tukal ak tukal ndabal ndox defal nu na sarax nu sarax bo xamni tukal na ay sarax ni def tukal ak tukal ndabal ndox defal nu na te yow ya di teful teex yalla yi yep yow te tukal nga mbolem tangi yep sa kem te na funit beugate dem dal di tay mana dem te ñew da ya ko waral ko seeru waru na sant na da nga japp suufas yalla cipp lewal mu lew nga not bu rakki ba do la ko seeru mokuna falanganu ay fas nuy geureum yow nga far mu jox watay mbekte na kuy ñew na war du yag na da ngay top sam ndax lo wasal rek jox tañu ñu say du nga jaar wey te itte ji waré na ku top ci yow te wey la muy am du neex xam ñiru bari bo ne koku yal naani ci mana te yal na mu and ay yow di wey baña depp far di sam taka am ndol len ba fay tabbi aljana salamun alaykum bakke tabbi walay nuyu ku re rew turam nak babakar modi aw turam geureum na la de na yet ci tay jef te be ci yow te sant ñi lay yaakar ak yewuti yow ngeureum ñani deggal ngolem ñi ni seru ya ci jëm ñoy ñu ñu da waxtana sax nga seeni ciam ñani degg ak mbollem ñu teru ya ci gën ñu reñ ñu da waxtana sax nga seeni ciam te fi jaana ku khadir ku nekk fi war di ñew di tuufé ka barké lo ka den kaane ay biram da ngay defaral nit ay biram boko dul defar nga wacc mu dem yow do ku ñi boné ci ronam raarum di jël ya koy dawal ko la jox biram nga japp ko tek ko xamni xel mënu ko xalam ku dugg ci yow mi dem ku duggul ci yow du dem na yow daala fi yobbo ka dem yobbuno ci ndam duggal nu ci dese ma sunu yere yep ak kurel yi ñu andal yep dekk te dal di dem bu ken mar bu ken fi fi bu ken moy bu ken tilim ku nekk na tax ci ken tay jëm kanam kanam bu ken gatt fan ma yep na guddu ñepp juk bulu metti nit ñun ñepp may ñu wëru gi yaram na mbolem sunu fan guddu mbolem sunu jëfit na tedd sa xol bi guy ni gaayu am xoram la itte yep ak xol yi ak bur gi jëm ci yow ba lepp ni takka jeex ku nekk de sa wuturam adna bëgg na la fa waaye yow na nga bañ lu fa fa bit na nga fa fay tank tam ku fi suuf jëkkil sëriigu fi suufu yàlla ci bu fi jóg loo jëm jëmit taw dangay delloo te rek ci suuf lalub juta ak lalub weñ ak lalub sagarag lalub keleen boo ci tëddit wàcc dellu ci suuf mbaam ak jëlee ma tafal naa wag wataaku gew loo ciy warit du la teexay gis ni cëng mu ci suuf néegum ñaxag baari teng ak saaxi suuf a ci kaw loo yàgg yàgg ci ñoomit génn dugg fi suuf kere ila yak wata borang ndap ndira ko tepp ak mbuma ko ci xaw faf yam bis ba ngay gane su ba do la ak bura ko dak ñepp ño kala yam lu yag yag dañuy bolo ni meñ ci su jëlub lingé rek jëlub jaam ak jëlub xaja yam lo jël jëlit degi xey bi jël la denk la su adina warna maga ndaw war ko legi bu wër samay ci yalla ki yor ko fan ñi nekk ci suuf yegg yegg na ngay def yalla wéetalu kon moo lay tegal lori kaw moo lay tegal lori suuf suufat kawam fépp am lor fépp am njariñ nit ku dëddu am njariñal kaw am njariñ nit ku am itte ci wu sas babaat tepp añ dutee añañëw te xee la am ca kaw faw am ko ci suuf ñun ñëpp yàlla nanu am ak fal ca kaw bu rafet bu tax te am ko fi suufit ñëpp féetenu suuf ñun ñëpp yàll nanu am ak fal ca kaw bu rafet bu tax te am ko fi suufit ñëpp féetenu suuf ma fatale ti wadinaati alaajraati ndax ñu parlu ma fatale ti wadinaati alaajraati ndax ñu parlu alaajraati degg te modi ko fa neew ci duba su tullu wa ta wara ngay mel lañu da moy te mel ko nañ wey ngir kenn du wallu ku nekk na woy di gagn ak ay joy di xolani looy ñu di ko joynu te di ko jital di fess lu mu ul ñu di bañawal na wi ka jaglu gatte yu wër ko mbugal yu wër ko nakar yu wër ko ñu di ko xaslu bokkam ya gis ko naw la ya gis ko jambur ñu gis ko ñu di ko tewlu dal ko saytane re ko bakkan bakkat ko ndaw mu yeremlu muy yedd iblis te na ko iblis yama ta tuti yama ta muslu muy yedd iblis te na ko iblis yama ta tuti yama ta muslu muna ko yeddal sa bop yabdil taatu ni nopil no bokk dundu no bokk yam tay te lu ma leuf tay te lu leuf tay mo te nga xellu top nga bakkan te def ko saggan ba yaangi ni bon tay do selanglu ni jox ko ca ngaay yu tangi ni daay jibal ko ay gaay yu gëna raglu ni jox ko ca ngaay yu tangi ni daay jibal ko ay gaay yu gëna raglu ñan ko ay becc mu tang muy becc lu kenn dul becc li ma ta muslu ibni sadim non te mo di sam non jappe ko am non te diko fuglu kep ko te du bulu moy li lañ koy fay tubal te fawlu kep ko da moy te du bulu moy li lañ koy fay tubal te fawlu ma fatale ti wa adinaati ajana jeeti ndax li dundu ma fatale ti wa adinaati ajana jeeti ndax li dundu ajana reyna fi wal gereyna jam jereyna ay du fa xand ku ne da fay jak tay dolli ku jak faw ak mbek xolam di sedd sagal da fay dal lepp du ko tital ken du ko tital ngay waji tedd ñu di la neexal te di la fexal nga nek tay lal ken du la tudd tay soxna war la tay togu war la tay yep war la lepp la yedd do teru autis do degga autis do amé autis ken du la jadd kan ya du rap mu ka ka maggu nit ñi du wap tuuta du fand fas ya rafetna ter ya rafetna yef ya rafetna garab ya tedd ñam ya du tang du tedd degg no gëna bëgg lay melni jadd ñu tedd wër la tap ta saf la lo mëna soxla ñu def nga tedd say kër ni yang say lal ni yang say lor ni meng say yu ni moddu ngay dox di sant ñu di la sant fo jëm di sant and ak sa gadd nga def fu sell sango yu sell nekk fu sell do jër pënd yaram la yonem gërem la ñepp gërem la kenn du la jadd ko jër muy dëkk te yéene lay mbëj nga yéene koy mbëj xol yeeku ànd jàmm ni jemm lépp ni jemm nga far ni gumm ci ya nga xedd sa xol du metti cër du metti lëb du la metti rab du la sadd ngay ku ñu tànn am ya nga tànn am ya nga tànn loo wax ñu wadd te xam ni doo dee doo teer kuy dee doo dégg kuy dee doo xëy di wird doo julli doo woor doo tàng doo guur ndawlu def buur awul bu tedd lii ma ta sakku lii ma ta faggu na nga ko faggu yow mii di dund lii ma ta sakku lii ma ta faggu na nga ko faggu yow mii di dund njëree ma di dex ko sàggan sànku fawu telab te ñàkk nag tab lëggéey ak yàlla al ko ci far njëree ma di dex ku sàggan sànku fawu telab te ñàkk nag tab lëggéey ak yàlla al ko ci far ko teeru itteema nguy xàqoo ka damma karot muy denc nag ak juram tey waaja denc jaba ku jóg di sab rabu deex tey denc yéerey jat tey lim atam yamu am tigtaalu bir ka nafar doo dégg kuy tudd yàllaatee ka wax waxu ñëw doo teeru kuy daw jigéenit mbaate kuy moyu la ku nekkali dox di reesooku jigée naka kap te sépp ndaw su mu gis xam tur waxam ka ko jur lii du murid dulu kenn xam ak murid du neex ak tahid bu ni melni musul rek ka ci war ak terbiya gëna je ak terbiya gëna de yow yoonu te biya joyal gaay xeynal war dana la joyal ta lor ndax yalla fay ma ci yow ayu de yeesal ci man ak terbiya ti gu wër samay rango ñangi ñew ngir deg wër gi nga de te ñepp far jekki ken junjul jëm ci defar ko seeru gaay la da dundal te de duñu bi ci ni nga mel ndax te ken beggul ko wacc sa ngir ko seeru tay Babakar Mbata nga seeru Omar Mbata Ali yo ki Uthman ak way suñu mel ngir ño la da aw kay aw lo ka sammu ba dem ma jog fat ak yow mi tay wal reeti wu bir dana la dundal ba doto wopp mu ka ngir jëm mi bamba ci fam ngir yépp boole ko yor murid bu kër na raxe yaqal na dal di xalam bisam ba muy dee ñu fa koy jël ne googale kër murid bu kër na raxe yaqal na dal di xalam bisam ba muy dee ñu fa koy jël ne googale kër këram ga des fa ak yi soxna ma ci alalam te ken du wax dara li mat nay xalam ak yër murid bu deggal da fay dog leuf ndelef du ko dog day jor la fi daldi wa koy wey ndelef du ko jor ko xam ni ki dafa and ak yalla ak serignum ak ibtida gu juray day nat di fat deni mbeur seyram bu bay niru gar tay fiiri ndok ak dog tay mel ni sa su wat tay dag gitis ni go ba murid bu deggal da fay no la ne ken du ko not ko de fi nat dafa yor pas pas yu ban ak na murid da daan dawul beug sax ko ko gis ko tuti da na ko doy ci ñam batay ak sir murid wa ko gis sir day tabbi ne batu ngir ni barakati ko ta yam te doy na ko far kuy den ci bu beuk wende lo ka du gibiti kuy far ci yalla fi dinaani ci du ko far ndax gaayu gam yu faso am barke do tunu ñu yi jëf ba ca bépp aw yiw tey fa naane si kër ndax gaayu met yu faso am yàlla dootu ñu yu mel ni njaa àll seeni ndigg booya ci def ndax gaayu xer yu faso man ñépp dootu ñu ñëw yuy daw jigéen ka daw ak mooy ba deeni ci gar ndax gaayu mar yàlla mar yonen ba dootu ñu ñëw yu haajuwul laf lu dul seenu sëriñ ca sawar ndax gaayu way yu faso

الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله حي على

Merry

0: bari sefeur ñoo ci jëk lor wa mais kon nañu waxtaan ak ñom ngir yalla ba lor gi wañé ku ci suñ biir ci suñ jabo sefeur yi bien dama ka client yi lor gu gëna wañé
1: UKBFM fi ci Touba Ndam
2: dene rek ñett yu tombu juroom ngeen di deglo UKAP radio université cheikh ahmed bambakar dougangi bawo ci ndam daru alimul khabir police tambali ap liguey momitam fanye gis ngeen ne ko ke di commissaire abdoulaye kamo jité jëm yi nga xamni ko ñoo nek fi ngir araskan wek seenu ko momel fanye ñi ngi doon xol ñom fuñu wara dal mu doon site d'hébergement yi tay dina xeynunu di def reconnaissance barab yi nga xamni da naka fu neme ku doon ne mbolo ma da fay bari lol fu ci melne juma jaak yenen ci ay barab xeynunu doon ko xol yi ci wër goge doon wër nak Mustapha Ndiaye gungu won na len ci and ak ñom ci suñu xibaaru bëcëk gi sax doon na ci netali fañ ci jotta jaar Mustapha Ndiaye ñu téwul wat lam ñu netali won ci bëcëk
3: pap sir biñu xey ak légui ñi ngi and ak ñi la di wa police rawati na wa jëmi ci njital ñi ki nga xamne mom moy commandant Bodian mi nga xamne moy commissariat brigade spéciale bu Touba waye tamit ci njital ki la di commandant ki la di commissaire kam mi nga xamne mo jité jëmi di brigade di wa groupement mobile d'intervention jëmono ji ñi ngi def sen ay reconnaissance yi nga xamne jëmono ji dañ koy faral di amal moy mission de reconnaissance yi nga xamne dañ koy faral di def bu magal Touba gi di jup ci moy mission de reconnaissance pré magal ngir xol nan lañuy fassiyene liggéey ci magal gi loluy nak pap sir biñu xeye batay ñi ngi and ak ñom moy commissaire ka ak commissaire Bodian liñ ci mëna japp nak moy jëmono ji amna ci liggéey yu ci am solo lo xamne yo xamne jëmono ji ñi ngi koy amal ndax ñi ngi xol rek fan lañuy fassiyene joye di seenu liggéey ngir mëna régler manam karangé gi waye tamit circulation bi ci biir dëkk bi ñu xol nan lañ koy mëna nan lañ koy mëna organiser ci lolou biñu xeye pap sir dem nañ ci nga xamne moy grande mosquée bu Touba muy juma ju magi ci Touba fofu nak pap sir ay file d'attente lañ ciy wacc manam file d'attente yi muy manam dañuy xol nan lañ koy organiser pour lu jëm ci walu fofu nak fiñ joxe mettre accent deug deug muy fiñ gëna mëna bayyi xel muy goor ak jigen yi nga xamne dañuy faral di ñew ci juma ji lolou tamit ñi xol jigen ñi fiñuy faral di taxaw ak goor ñi fiñuy faral di taxaw lolou jamono ji ay régler nañ ko waye tamit biñ ci joggé tamit ñi xol fi nga xamne mo wër juma ji lolou tamit muy am mu am ci pap sir ay zone yo xamne zone ap yeto lañ koy wax muy fo xamne nit ñi dong lañ fay faral di bayyi ñu fay jaar lu moy lolu manam wa comité d'organisation yi nga xamni dañuy faral di yor ay kayit wala ay ordre de mission yo xamne dañ leen fay faral di bayyi pour ñu fay manal di jaar di def seenum liguey waye bu ko moy rek zone yi nga xamni moy ay zone a piéton duñu may kenn rek mu fay jaar même laisser passer yi sax duñ leen may ñuy jaar fofé lolu lañ ci jotta gis biñu noppé nak ñom wa police and ak wa brigade mobile d'intervention ci njital ki la di commissaire ka visiter nañ nak ci bari bari fu ci melni rond-point bi nek keur seigne modou kra fofu seigne abdou fata bok nga djegal ma fofu tamit visiter nañ ko muy ci mission de reconnaissance ngir xol nan lañ fay fassiyene liguey biñ fa noppé dem nañ fi nga xamne rek momay keur soxna may biñ fa paré tamit dem nañ daré kamil ngir xol nan lañ koy organiser biñ ci noppé tamit and nañ ak ñom ñu dem rouda gédé dem itam daru khodos ak daru minam jamono ji le nak pap sir ñu fassiyene defat yeneen zone fu ci melni tamit fi nga xamne rek mom moy entrée dara jolof dañ fay dem moy tamit entrée daru musti dañ fay dem waye tamit entrée touba ndiarem dañ fay dem ak itam entrée jannatu loolu lepp muy ay point yo xamne yoy yep wa police dañ koy visiter ngir xol ndax buñu xolé manam police compétence am fi le ci touba danaka buñ ko jëlé xeyda li ci dess manam bo dé xol rek dang koy genn té loolu tamit wa gendarmerie ñoy gérer fofu fofu sen zone la kon liñ ci mëna japp rek muy kon wa police jamono ji ñi ngi ci terrain bi wa groupement mobile d'intervention ci njital commissaire ka ngir xol rek nan lañuy organiser seen liguey bi nga xamni ñi ngi koy amal moy mission de reconnaissance yi nga xamni liguey yu am solo lo xamne jamono ji ñi ngi koy amal ci terrain bi xamna ko inshallah rabbi pap sir li dal lañu mëna jappagul ci dëkk bi jamono ji ci bis bu ñëk ci wëru safar wi ak itam liguey bi nga xamni kon suñu wa sécurité ñi ngi koy amal wa police ba groupement mobile d'intervention ñi ngi koy amal ci dëkk bi ngir xol fan lañu mëna tek seen agent yi nga xamni kon wacc nañ leen ci dëkk bi ngir xol ban liguey lañ ci fassiyene mëne mu nekk muy fassiyene nekk liguey bu am solo bo xamne jamono ji ñi ngi koy amal kon ci dëkk bu sel bi le di Touba li dal lañ ci mëna jappagul pap sir xamna kon dama lay daldi delo antenne bi nga woyal kon mu newon mohamadou mustapha ndiaye jamono ji ne ci dekk bi di xol situation bi ci bis bu ñëk ci wëru safar yi waye tamit and ak wa police wa brigade mobile d'intervention ci njital commandant Bodian mi commissariat spécial bu Touba waye tamit ki la di commissaire kam nga xamni mo jité jëmi kon na inshallah rabbi dinañu ci del ci pap sir mu newon kon mohamadou mustapha ndiaye ne ni kon and ak wa police ci mission de reconnaissance pré magal bi ñi amal ngir radio UCAP FM
2: ya defal ko lolou ci beccëk la won kon lolou jokk ak ñun di wër bi nga xamne kon mo ñu am di rek némé ko bari bi nga xamne kon dañuy némé ku ne mbolo da fay faral di bari lol ci jamono magga gi ñu xol naka lañ ci mëna jël ay amatu way inshallah rabbi non lañ la fassiyene top rek lepp lu jëm rek ci walu ka magga gek waccay wu dañ ko ci amal dem ak dik bi ci lañ ñuy dess ndi pap sek ko de la route am jaxare lol nak ci chantier yi nga xamne naka tambali nañ ko ci dekk bi mu ne bo sagontul yoon yu bari yo xamne nak tambali nañ ko ko tajja ko jema defar dana fat dem ak dik bi ci jamono magal gi mo ne dal bu sañon deug deug nak pax yi nga xamne kon ñom ño fi nek liñ mëna lijeeti ci lu ndaw ñu jëm ko def waye nak li ci dess ñu jëm ko xol programme bo xamne kon dana gëna mu ci ayeb ci anam bi nga xamne kon nek nu askane du galam koor pap sek kaddu yi yëkëti nako ci ñu tewlu ko
1: ginnaw bu ma rafet lo kaddu cheikh mohamadou bassirou mbake mom cheikh abdou khadir mi nga xamne mo yor kaddu serigne bi gité itam li nga xamné moy comité d'organisation du grand magal de Touba dem ci soñi gouvernement du Sénégal ngir mu défarat yoon yi nga xamné dañoo yaqku ci bi dëkk bi di Touba dama ci am nak ñaqé bu reuy ñaqal bima ci am li tax ma am ko ci magal gi ku ne xamné né li ci dess ay fan yu neew la té dëkk bi talu yépp yaqku nañu té duggu nañu ci nawet ma japp né li gën moy ñu défarat li nga xamné mënul ñak moy pax yi nga xamné xol li nañ ko ba paré war ko défarat ñu défarat ko té li ci dess ñu bayyi ko ba ñu gën nawet bi ñu def ay études yu bax défarat tali défarun bu bax amna tali yo xamné tamul nañ diko défarat amna ci yo xamné sax mère bu Touba mo koy défarat waye man itam lima gënal ci tali yoyu ñu bayyi ba nawet bi jeex ñu défarat tali défarat bu baax bi nga xamné dina mel ni nga xamné non la wara mel état bu Sénégal so nga djublu ci yenn yoon yi fek magal gi dana ñu galankor lol lol dembi ak dik bi kon man day sama xalaat moy ñu bayyi ba magal gi jall ñu def ay étude yu baax défarat yoy mel ni nga xamné non la wara mel way yoon yi ni ñu yaqko ni ci dekk bi fek magal mune su ko defarat kon dañu bayyi ba magal gi jall ñu defarat mbolam yoon yi ba mel li nga xamne non la wara mel li nga xamne nak dag nañ ko ba nopi lu ci melni la fecca kunifu madiana ak ci yeneen yoon defarat mom bi ci bi dekk bi day yok bayyi ba dem be dekk bi yok nak nga bëgg di baar ay yoon di defar nañ ci tayi nañ ci dafa wara jeex ci dekk bi gouvernement US yépp non la doon doxale nak dafa am doxalin ci dem ak dikk bi rawati na ci défarat bi ak défar yoon ci biir dekk bi
2: pap sek ko de la route mo ci por way waxtu ci jéglu ñu yex ak yeen ci ponku bi kemmel jotaay bi li ci yene kay ñu lay koy nafa
4: UCAP FM
5: li ci yene kay yi
2: pap sek amday 6000 libéré ab dogal bo xamné kon autorité kay bi joxé nako ci nganu ko Macky Sall ci biir réew Sénégal yéne kay bi xey di xamal rek né ci xam kon moma dem militaire bi yoré walu force armée de l'armée bi mom né dem ma ngay léral né nak ki fi nékkon jitu réew mom nak ay amul ben top go xamné kon jamono ji ñu ko ci top ci walu ko yoon yéne kay bi xey di fessal ay cadeau sumbe jun ben agent bo xamné la nek yéne kay bi né dañ ko fekk mu faatu ci bassin bu ANAS wa yéne kay bi xey di déltuat ci titre namul la tédé yéne kay ma nga ci plante bo xamne kon ay kilifa diine ñom ñoko sew jeebal ni do Touba ñom nak day yene kay bi ne jamono ji ñom nak fi mu no tem ngir nak day di geggu ki di Ousmane Sonko yene kay bi ne plante bi nga xamne kon collectif ba def nonu ko ay citi Serigne Touba yo xamne kon toxal nonu tem ngir nak day kon mom lycée bu mbeul la xey juromi candidat ci BFM ba ak ben étudiante bo xamne kon wolo na leen ci walu ko yoon tricheri doona ak lu bet go xamne kon gis na ne mom lañ doon dem def ci lu jëm ci walu ka taxway bu def nonu ko ci tribune sport quotidien manga monde bi ang kon nermelu na Argentine manga ci final ba non la ko yene kay bi xey diko netle rewmi quotidien batay del sen ci lu soxal walu kan ndaw ñi petite enfance ak taxway bi def na ko ci yene kay bi ne jamono ji kay lu toll ci juroom ñaar fuk ko juroom ben jooni ci ay ndaw yo xamne kon ay jamono ji danaka ma nono wax na yafe yafe lol ndax amuñu aw keet wo xamne kon fi mu toll ni ci lañ leen di xolé yene kay bi xey ci walu ko taxway bi nga xamne kon mom lañu ci def yene kay bi xey di xam la rek ne jamono ji lu jëm ci walu taxway bu def nañu ko ci sunu natango yi ñoo xey diko netti levee quotidien yene kay ma nga ci walu karange ki ci walu geejgi ARMP ak anam yene kay bi ni ngay dorel seen ak lekkulu ci taxaway bu def nañu ko ci sunu natango point acti des nañu ci walu ka taxaway bu gis nañu ko ak anam bi xamne kon jamm na ci langue politique gi fim toli jaxna lool ci fi nekkon.

kilimaan di jëriñji doon amadou bax yene kay bi ne fi mu toll ni ke danaka ci ndëgg sërax dëggantaan la nekk yene kay bi ne yital nouvelle responsabilité bi digënté mak cheikh omar an ciowla yene kay bi ne fi mu toll ni kay jamono ji ña nga ci walu taxaway bi ak nu ngoy xolé batay leneen lo xamne kon jëm ci walu waccay magalu touba gi yene kay bi ne nguur gi kay diglé na lepp lu man dana ko def ba magal gi ben rëx rëx du ci am lu ci wara doon ci ay safara dana ko ci ay di sunna tangoy ne jamono ji kay lu jëm ci walu ndaje mo tan wa dala nan lu taxale grand panel quotidien ma nga ca lu jëm ci walu ka sécurité maritime don rek karangi gi ci geej gi ARM yene kay bene jamono ji kay ma ngay jël ay matwayam ci walu taxaway bu ñu ko cey gis do wax ak la sax xewon ci waxtanu am nañu ko ci walum diplomatie wad fils don karim wad yene kay bene mom na mom remi dara kon mom ri ci do wax yene kay bene audience bo xamne kon xek nañ ci lu bari bari lo xamne kon gisee nañ ci waxtan ka leneen lo xamne kon sun natangoy del ci nañu ci dem ci témoin quotidien moy coalition jomay président Mamadou John mi nga xamné nak dem na fekk ji li nga xamné kon mom modi coalition ba yene kay bi del soit ci lu jëm ci walu taxaway ba leneen lo xamné kon batay verdict quotidien ma nga ca do wa ak la fa xewon jitu rew président Bassirou Diomaye Diakhar fay waxtanama Karim Wade yene kay bi xey samp ci ay laaj bi pré capacité fo moy li nga xamné kon mom mo waral ciow la sunu natangui xey del soit di netal lu jëm ci walu ay kaddom ak taxaway bu def nañu ko ci l'indépendant quotidien ma nga ca magalu touba ak ñaari fan ci wër oud lañ ko fasiyene amal yene kay bi nekay fi mu toll ni xel mu dal lañ ci am ndax nak day lu jëm ci walu ko service yi nguur gi neena lepp lo xamne kon doona matuway yu laaj nako den lu ko ci jël ngir rek meuna doxal lu ñu mel sunu natangue ni li quotidien del sinanu ci bes bi nga xamne kon moy bisu ci karu bay fall ci touba mbake yene kay bi ne ginaaw ak lo xamne kon ay ñaan ak taxaway bo xamne kon def nañu ko ca yene kay bi ne ci bisu ci kar goge kay yëkëte nañ ci ay carte di sako ñu bay ki nga xamne kon mom modi khadim ba mi ci kasso bi bay fall yene kay bi ne dossier khadim ba lool nak day ci karnano sa di ñaan ngir rek day yon tegg ko loxo ak ciow la ca yene kay bi del ci wat ca leneen lo xamne kon benen ko yene kay di l'exclusive del ci na ca dem rek ci lu soxal lu walu ko taxaway muy fuk ak témer ak juroom ñetti milliards yo xamne kon ci walu ko côté bourse bo xamne kon def na ko senelek yene kay bi ne jamono bi kay ma ngay woné dolem deugantane ci bitim rew sunu natango yi xey del soir ci lu jëm ci walu taxaway ba ak lu ni xam mo di nekkene wa tribune quotidien yene kay ngano Macky Sall ci bir rew mi lay xam leen digeunte Macky ak Diomaye yene kay bi ne fi mu toll ni kay mbir mi xolaat nañ taxaway ba sonko kay jamono ci danaka ciolu ciolu moy ki nga xamne kon mom mo cey gëna ñak magalu Touba ñu ngoy wajal ndaje mu amal nañu ko ci Dakaro xel man na ci dal yene kay bi ne fi mu toll ni kay jamono ji nguur gi neena lepp lu war nako ci ay matway dana ko ci jël bay fall yi ñay sax ku ñeegal ki di Khadim Ba yene kay bi ne jamono ji kay nga do amal lu jëm ci walu ci karsa mom day jëg sakal nañ ko ci ak ñeegal ci li nga nekk fi mu toll ni kay ministère bi mom moy laaj lu jëm ci walu ke sey bi dox sen digënté ta wara tass deug deug la ta moy tass la mo ci xawul yene kay bi ne ministère bi kay fi mu toll li la mu bëgg moy nañ ko ci gindi bu baaxa baax la tax ñu jël dogal bu ne mel mbokk yi ne kay ngok bi yele inshallah.

0: ñi ngi jaay defal baax Pape Sayane Mbaye mi nga xam ne moo doon journal léegi. Kon li ñu leen ko waxee woon léegi, xam ngeen njëkk journal bi tàmbali rek ñu ngi woon ak yéen ci mbalem Touba mi nga xam ne Baye Alla Niang lañ doon àndal. Baye Alla Niang, dégg naa la di nga wax léegi ci biir journal bi nga ne wàccaay moom tollu ci leen ja yéegi takkaay bi dugg ci waar wi. Kon léegi naka la ñu duggee ci waar wi suba insha allah?
1: Jëf Baye Laat, ñu ngi lay sant di santaat Pape Sayer bu baax a baax a baax ci wax dëgg yàlla occasion bi mu ñu ubbil ci journal bi ba ñu mën cee biral yéene yi nga xam ni moom la sëriñ bi am ci lu jëm ci wàllu mbalem yi. Ni ma la ko waxee rek, fi mu ne wàccaay moom romb nañu ko, xanaa kay takkug la xasaay ci lañu toll, ndax incha allah rabbi bu ñu yàlla mayee jàmm suba bu ñu xëyee rek 7 heures dañuy daal di jublu ci liggéey bi. Ni ma ko saraa sànq nag, ci soññe gi nga xam ni sëriñ bi soññ na ko mbooloo mi te jaare ko ci bunti kër yi Cheikh Serigne Touba yi wante jaarale ko ci taalibe yeeg bokk yépp, dafa am beneen bunt bu nga xam, ndax bu ñu deex mbale mbooloo koy def naam, ndax dëkk bu mel ni Touba di commune maanaam boot lu tollook téeméeri village ak fukk ak ñaar, te doomi aadama yi fi yewoo ñu di ko xayma ci 2 millions, loolu xam nga ni mbalit moom mën na fee bari lool. Donte sax du woon ay màggal, du woon ay marché, wante day fa fekk ni doomi aadama fu ñu bari fu ne, wax dëgg yàlla mbalit dana fa bari dafay juddoo. Loolu nag ba tax na mbooloo mi moom xëy na ñooy bale, wante mbale mi it buñ ko bale mbalit moomu dañ koo war a roñ, dañ koo war a yóbbu ca desarge bële nga xam ni moo nekk ca bàq yi nga xam ni benn rekk la léegi ci dëkk bi, ndax bi nekkoon Daru Salaam tëj na, bi nekkoon Bousso bi tëj na. Kon na ñëpp jàpp ni loolu aussi ci wàllu soññe bi la organisation bi fépp fu mbalit jóge ci dëkk bi, nañu xam ni jumtukaay yanuy sàkku pour ñu roñ ko yóbbu muy oto yi, nañu xam ni benn béréb rekk lañu war a dëgmal ñoom ñu jëm fa, mooy ca desarge ba nekk ca bàq ya. Loolu nag soññe gi ci sëriñ bi njëkk a def mooy jaarale ko ci kuréeli transporteur yi nekk ci dëkk bi muy borom benn yi, te ki ñuy wax sëriñ Gora Fall ànd ak ay sëriñ Modou Habib Diop ak ñàkk aju ñëpp, ñoom réunion yi ni ñu doon wooyee chef de village yeeg délégué de quartier yeeg njiiti daayira yi lañ leen doon woo ci réunion yépp ba talaata jii mujj rek moo ci mujj keroog, wax dëgg yàlla ña nga fa woon. Tey jii sax plateau bi may yëkkati, wax dëgg yàlla ñoom laa fi waroon a feggool ñoom ñi féete ci loolu, ngir soññe bi jëm ci seen bokk yooyu ak organisation ba ñu jottalil ko sëriñ bi. Loola nag nañu ko bëggee maa ngi koy wax léegi, sëriñ bi sàkku na ci ñoom ñu yor transport lépp lu ñu yor ci jumtukaay, bu subaa ñu yembalal ko waxtaan nañ ci seen yéene aussi, wax dëgg yàlla bay nañ ko ci rafet nañ njort ci ne, rafet nañ njort ci ne bu subaa wax rafet nañ njort ci ne bu subaa wax dëgg yàlla li fi nekk ci ay benn ay daamar ñoom ñëpp, wax dëgg yàlla danañu ñëw fekk si sëñ bi, bu ko defee benn bu ci ne buñ ko réceptionné danañu ko séddale ñi nga xam ni ñoo jëm ci waar wi di bale. Sëriñ bi yëmul ci ñooñu, ndax état bi it jaarale ko ci ministère de l'urbanisme bi nga xam ni li

jitu ñep ndax nam ko digele won nona la ca nekké won mu melni kon yaakar na ni li nekk ci mbalé sétal dëkk bi bu tedd bi aw yiw rek la té sëriñ bi lamuñu ci dëncël ëlëk yaakar na ni dara wutu ko kon nañu gor gorlu ci li sëriñ bi bëgg nañu gor gorlu ci digël li sëriñ bi yegg muy cheikh mamadou muntaha jaarale ko ci jëwriñu muy cheikh mam bassir jël cheikh sëriñ cheikh abdou latif mi nga xamni moy jëwriñu mbalé mom mu andanté ko nak ak wa kër mam cheikh rahim fall ak njabotuk serigne touba gep nak bayiwul ken ngir ni ñu ko waxe bu suba inshallah wa rabbi ñepp nañu fasiyene bu fajare na ñepp topato seeni kër muy jigen ni borom kër yi nañu la xasaayu wande marché yi dana ci delu ci marché yi mel na ni da fay genn ci balit bari na lool réño yi ñu doon def dañu daan dajale seeni jëg mi nga xamni délégué marché yépp mo leen jité wande nak lu jaar ci mom dem na ci délégué marché mo xam marché daru khudous la mo xam marché daru marnan la mo xam marché mbousobe mo xam marché daru minam mo xam marché bokatul mbaraka wala marché bu bes amul benn délégué de quartier bu nga xam ni am nga ndigal suba ak ñafa nek bok ak yow di yaxantu manam nga am ndigalul di ubi serigne bi dafa wax ni nañu tejj marché yépp di rup liñuy balé rawati nak suba gi nga xam ni mom lañuy tambali balé bi ñom la fa nek ci mbalit war nañ ko mëna gennel seen bop andante kurel wala bok ñinga xamni ñoy yaxantu ci marché ba bu ko defé jeuwri ñinga xamni ñom lañu denk mbalé mi ci zone yépp ñom fepp fu mbalit nek da nañu fa dem luñu fa genné wax deug yalla da nañ ko tonni raw né marché occas mom mang koy xandé mom yalla dogal na wa kër seigne modou amine té ñofay dem muy baye fall ñofay jaar marché daru manan bi ka salik naka non marché yu bare bare la ci ëpp ba ci marché jéewal ak marché mbar ya suñu mbokki baye fali yalla dogal na ñom ñoo ci buntu keur mam cheikh rafali nonu mako waxe kenn ku ci ne famuy jaar amna marché yu nga xamni at mu nek ya koy balé kon ñafa nek difa yaxantu nañu gor gor lu ba tejj marché yi nañu balé bir ruq yaak seen ron table yaak la ne ci seen bir bitik yépp lañ ko gënë def ko ci saako wala jël ko ci sélé ba yoon yi mbokki baye fali bu ñu ñëwé andaki auto ak daayire yi ak kureeli cheikh serigne touba yi nga xamni ñi ngi fi ñoom yépp buma tuddé wa kër serigne dar assane wa kër serigne madiba sil wa kër cheikh ridial wa kër serigne amdi mom serigne cheikh fental wa kër serigne ma babu gey wa kër serigne alamin gey wa kër baye serigne diaw mansour cheikh serigne touba yi serigne bi bayiwul kenn wa kër serigne amadou samba diop ñoom ñepp wa kër serigne ibrahima sar ndiañ ñom ñep ñom buntu keur serigne touba yi di cheikh serigne touba yi amul kenn ko serigne bi bay bañ nako ba ginaaw reño yi yebal nañu commission bu nga xamni man mi di wax ak yeen and ak serigne sey ak bay aliou gueye fenn fu ci ne dem khalifa ya jot li len digelul serigne bi wax ko ne ko serigne bi sakuna nako serigne touba daan santane ci seen mam ya ak seen mamad yi ñu doon ko jëfël serigne touba muy cheikh serigne touba yoyu non lañ ci daan taxaw yeen ñi fi nek tamit ay khalifa soññu leen mbolo mi xey leen andati ak serigne bi ci digelu ba kenn ku ci nek wet gamu fete masalam daru khudous wala daru minam cheikh ya fa nek la fa nek war nañu mëna and ak seeni mbolo and ak jabotuk mam cheikh rahima fall gi and ak kurel yi ak délégué de quartier cheikh de village yi and ak ñom ba lepp lu fay mbalit niko serigne bi bëgge ñu genn ko yaakar na ni liggey bi mom mel na ni nima ko waxe ca jamono alhadji bara ba legi buñ ko dé sét mat na ñaar fukki at wala bok fukki at ak juroom ñen at mu nekk ni lañ ko defé kon bu melni bu fekente ni luñuy jang la mokal nañ ko wo bindu mom wax deug yalla mokal nañ ko ba taxna ma ngi wax ni at yu ñëkke da daan dem ba ayubis wande yalla nga ñuy defal tawfiq ba at yi jall manam ñaari fan ñetti fan ñenti fan yalla mi ngi dogal liggey bi ag te lolu ni ñu ko fasé rek la top ndigalul serigne bi top niñu ko xalaté top niñu ko teunké kenn ku ne bu fassanto nonu liggéey bi lumu 10 day woyef toy kenn baña dess kenn baña daj nan samay morom wala ñe dañ fa jaar nak kenn ku ne xamni muy sa kër muy sa buntu kër muy mbéd ñang ko bokkal pinc yi ngeen ubb serigne ba nga jéblu bu ngeen andanté war ba ngeen fété warna mëna sell lool yaakar na ni nañu ko lan défé yalla dañu ni def tawfiq bañu matale ko ndax wacca yi mat na seuk jumtukaay yi tamit nañu ko daan defé am nañu yaqeen gën nañu am yaakar ci ne dana gëna doy ren kon nak la ca dess nit ñi fasu ci ni ñu leen waxe liggéey bi rek nañ ko sakko ndax liggéey bu ci ne nak organiser ko

0: saytu ko tek nit ñi ci anam ñu nga xamni loolu moko yombal bu ci ñepp fassanti ko rek mu woyef toy lu mu 10 mu woyef toy kon yaakar na ni loolu dal nañu ko bayyi xel ma ngi junju legi wax deug yalla auto yi bari gi ñuy bari saret yi bari gi ñuy bari kon liñu leen waxe ni nañu ko liggey te bayyi xel police yi ak gendarmerie ñi nga xamni sakku nañ ci ñom ñu taxaw taxaway bu nga xamni circulation bi ci bouchon yi am ci dëkk bi ndax embouteillage yi bari na lool lool lool ma ngi dégg sank pap sek di ci wax ci dëkk bi chantier yu bari na ba nga xamni yoon yi leg leg auto yi danañu dajé ci ay ruqu yu nga xamni wax deug yalla nañ ñen ñu ne téy muñëlante ndank bu ko défé ben embouteillage du am kenn ku ne fa nga joggé xam nga ko nga and ak convoyeur ba nga andal tek ma baamu wat ko xalé yi nañu bayyi auto yi ñuy yek ndax ay risque la budul daanu budul fengo malit mom dafa and ak weñ dafa and ak xott bitel te wax deug yalla bëgguñu kenn gañu serigne bi non la ko sako kon dal ñi ngi ñaan yalla yalla yobuñu
1: ci ak jamm kon dafa melne suma déggé nga wax né marseille ñu bayyi xel né dañ fa wara ñëw balé fa waye kon ku ne mbalé touba di nga wax garage yi nekk ci biir dëkk bi nga xamné bar na fa ay ñugu ñugaan yo xamné ni ci biir garage yi la nekk barina ci tam ay pak yu yegul yo xamne nawetu daw ba bayina fa ay ñax ak ay paftal ak garab yu dig yu dijji legi garab yoy nga xamne ñoy nek ci tabax yu yegul di ak garage yi nga xamne moy garage yi yenn mécanicien ak yu mel nonu ñom ndax bu boba dañ leen di bayyi ñu continuer liggey seen liggey wala ñom dañuy genn seen mbay tegal ko ñi nga xamne ñoy yor walu mbay ci mbeddi
0: jeureujeuf serigne abdoullah hat yaangi may ubilati buntu nga xamne bu am solo ci liggey bi ndax mbalé mi xam nga ni légui day am ci waxtu nga xamni waxtu nawet la nawet nak ku ko wax ku ne xamni am ñax ak gantax wax deug yalla day am ba taxna liggey bi at ñi yépp li ñukoy tambalé moy bay pinci bay mbeddi bay ruqu yi ndax loolu mo jitu sax ci balé geeg ratu bi dañuy bayyi ba paré dooro ratu ñax maak garab yi nu wara felli ñu felli ko dajale ko bu ko defé leneen la dess nak muy ay carton ay perméable ak ay xotté ki xotat nit ñi balé walé ko bolé lepp jël ko yobbu ko yaangi wax légui garage ak marché yeyem garage ak marché yeyem amul ben garage bu nga xamni bo fa démé la nga fay fekk ci xott ak xotat kenn xamul nu mu toll défar kati moto yi ñom ño uppi bagage ci dëkk bi ño uppi bagage ci dëkk bi kuy sét garage ci auto yi saxaleen gëna neew li légui ay bagage ndax moto mom presque ay xott la la cey genn fofu rombu garage borom moto nek ba lamu jël ci ay xott ak xottat kenn xamul nu mu toll ñoomi nak nañu xamni niñu waxe borom marché yi lañu wax kep ko yorub garage xawma benn bis de wande suba mom dañu sakku ci yow nga tejj wande dañu sakku ci yow dirup liñuy balé ndax it nak ñepp ay talibé lañu manam commerçant ba jangalé kat ba yeen ñi ne ci radio bi ñepp serigne bi bayiwul kenn kep ku di talibi serigne bi dafa sakku li mu diglé nga nek ca nang koy defé nak moy war ba nga fété comme garage effectivement ni nga ko waxé ab garage la yor da fay liggéey ay xott ak xottat bo fa démé ma nga mel ni tubarakallah ma sha Allah nga dem ci borom marché yi ñom aussi la fa génn tubarakallah ma sha Allah garage saret yi ma ngi koy wax ni ñom tamit kenn ëpp leen bari kenn amul leen xott ak xottat dañ ci bok amul kenn ku nga xamni
1: mu melne serigne bi mu melne ya nga dugg ci fann bo xamne lu jaral leral la waye xam nga ni waxti buñ ciégué ñi baye xel dañu xaar di noddu gi kon dam leen dekkal noddu gi rek ñu del ci wat fi nga teggon sa baram ñu yégalé ko

Au sud, dans le

صدر الى الله.

Louco, meu!

0: Kon jamono ji ñu wax ak yeen rek dafa melne wax nañ ne ki nga xamne moy Seigne Mohamed Moustapha Mbacké mo fasiyene def ay leral wala ay waxtaan yo xam dafa jëm ci wajjaay magalu Touba ki Pape Serre jek na pour dictal leen ko ngeen téw fof sen radio Cap FM kaddi gi di bayiko fi ci ndam ngeen tewlu Khalif Senral de Mouride Seigne Moustapha Mbacké kaddi mi bëgg yëkëti
1: Thank you.

0: nit dañu wara am jom
1: nit dañu wara am jom
0: ak possible bu mat
1: ak possible bu mat
0: diko liggeyel jamu yalla
1: nam doon def rek jamu yalla liggeyel yonenti bi ndax mën no ñak jamu yalla
0: nuy jamu yalla diko liggeyel
1: non rek la
0: gogol
1: nak bax
0: nim ko beugé rek
1: ci nim ko beugé rek
0: sun kep kata
1: lu ci sunu diiné sunu kem kata
0: di gëna sammu
1: sunu talibé
0: talibé bo am na lol ndax buñ ko sét mu nek adab mardi
1: ndax buñ ko dé sét moy al adabul mardi té gën yu yalla gëreum
0: dañ wax né yoonu yalla yépp bo ci gëna gatt
1: té nénañu yoonu yalla yépp al adabul mardi mo ci gëna gatt
0: nak mo dik tal
1: adabul mardi nak mo dik talibé rek
0: kon gëna sant yalla bu baax
1: kon nañ gëna sant yalla bu baax
0: ci bolé gi mu ñu bolé ak sëriñ bi te gorgoru ci lolu rek samonté sunu diiné bu baax
1: nak
0: te gorgoru nak ci sunu talibé nan nek fofu
1: sax fi dak
0: kenn
1: ku ne nak ya gëna xam sa bop
0: loli nak kenn ku ne ya cey soñi sa bop
1: ndax ya xam sa bop
0: fu jara soñi wo rek
1: nga soñi ci sa bop noni rek la demé non ñi ngi jéggelu bu baaxa bax
0: gudd gi mom baax na waye mën na ñak
1: né gudd gi mom baax na waye mën na ñak né ñi ngi sant bu baax ci liñ wésu lepp
0: tabarakallahu liggey yu reey romb nañ ko
1: ci liggey yu tabarakallahu liggey yu reey romb nañ ko
0: lepp yewena lepp bokki talibi rek ko def te jeexuñu tay ji lañ gëna sawara liggéey deug la ay liggéey yi nga ci dess rek ci kanam
1: deug la ay liggéey nga dess ci kanam waxel na ci
0: kon li ci kanam lu mu reey day melni
1: woyof na toy
0: ci ba nga xamne
1: te suñu xamne
0: ñu bëgg liggéey lepp
1: dafa melni bëgg liggéey lepp nopi dal mëna ci dal
0: ñoo yi sant jëbul Serigne Touba ñu leen suñu wet
1: kon ñoo ngi sant njabootuk Serigne Touba gi nga xamne mo nekk ci suñu wet
0: te lañ ma amé lepp ñu jox mako
1: té lañ ma amé lepp ñu jox mako
0: lañ ma amé sax dara Serigne Touba rek
1: té lañ ma amé kat du dara du dul Serigne Touba rek
0: jox nañ ma ciir ndax tuddu gi ñu may tuddu ci Serigne
1: jox nañ ma ciir ngir tuddu gi ñu may tuddu di tuddu Serigne Serigne bu mat sekk dër bu mat sekk bo xamné dara dis
0: ci man wétal
1: doyna ci man wétal
0: ci man ab soñu
1: doyna ci man ab soñu
0: doyna ci man ak rafen jot la ci doliku moy bokki talibi yépp
1: la ci doliku nak moy bokki talibi yépp
0: xamna

meñam di wax aw yiw. Su deme ba manta wax yiw mu noppi, kon aram na ci julit bi mu yëkëti di wax wax yo xamne day jam diine ji, wala day tasare mbokk, wala muy andib safaan ay ñaawo ci digënté doom adama yi nga xamné yalla daf la sant nga rafetal sa digënté ak ñoom muy jëflanté bu rafet. Batay sëriñ bi doliwaat ñu ci labiré yoy né wala yinil qawla li kulli nasi fa innahu alamatul akyasi, naga noyal say wax ñeel nit ku ne kep koy waxal naga wax ak mom bi adabin wa ihtiramin, mo xam sa kilifa la wala yaay kilifaam wala mu doon sa morom. Etat bo ci tolok nit gi rek naga wax ak ñoom, naga wax ak mom ci wax ju tey, wax ju rafet, wax ju noy, ndax serign bi fofu citew dala ne li kulli nasi nit ku ne, ndax fa innahu alamatul ikyasi, lol kat moy mandargam man ngay kilifa yi wala ñu mus ni. Kon jema tamal saw lameñ wax ju bax, teunk ko ci njangalem yalla ak yonen bi ak nonu nuko serign bi digele, warna julit bu ne rawatina ki nga xamne moy sobu yonu serign bi, ndax suñu lay tuddu di tudd serign bi rek kon war nga am melokan wowu muy di tamal sa lameñ wax ju bax, baña yëkëti gën kaddu go xamne safaan la nga xamne l'islam diine gëremuko, te lu diine gëremut mom yalla soxlawut, yonen bi bëggut, serign bi bëggut. Bok na ci moy hadith bobu nga xamne mom la doon wax legi ja fi sahih al-bukhari, ñew na ci sahih al-bukhari bobu ne anna an-nabiy qaal inna al-'abd la yatakallamu bil-kalima min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajati, mune nit ki jam bi man na wax gen kaddu gogu dey bimu koy wax sax bayiwo ci xel wala amalu joxuko yitte dal, fek kaddu gogu dey yalla geureum nako ci ba yekati ko ci yobbu ko ci ay daraja yu kawe kawe te bayiwo ci xel. Waye nonu la safan bi amé wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhti llahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam, batay jambi man na wax gen kaddu gogu mom bayiwu ci xel, waye ndeke yalla subhanahu wa ta'ala mere nako ci mo xam day kaddu go xamne day tasare mbok comme niñ ko waxe, wala day rambaaj wala day ngistal wala muy wax jo xamne wax ju amut la muy nar, nga xamne kaddu gogu ni mu woyofé ci gemeñam te fek merum yalla mu maga mag man nako ca fek ba wal iyasu billahi elek mu tabbi ci jahannama. Kon gis nga nonu mu amé ci jambi mana wax gen kaddu go xamne kaddu gu woyof la ci lameñam bayiwuko xel way yalla geureum nako ci, mu ngi melni defarab digante wala wax deug te yalla tax wala défendre kunu togn ak yi deme non nga xamne l'islam daf koy geureum, lolou nit ki man ci texé. Kon motax nit ki lumuy wax nako bayyi xel, nako pesé bala gen ci gemeñam. Bu ko defé ñu ñew ci juromelu tombe bi muy tombe bi nga xamné

0: Borom duba limu daj mene suko lim Borom duba ya gore rabbu ya liu ba gayna ya ayena ni tar tar Borom duba salidul wajal
1: duba ya gore
0: Sunu waji limu daj mene suko lim Borom duba amu morom kat nañ ko ci garab so fi ay bal na jeme ko duba salidul wajal
1: duba amu morom kat nañ ko ci garab
0: Borom duba
1: salidul
0: Borom duba amo marom kat nañ ko ci garab so fi ay bal jeme ko duba salidul wajal

0: dalamondai uisi borom Touba
1: dema patta timbal
0: borom Touba mo morom yalla wutalul la morom
1: kamadane borom Touba
0: ya yan wan yan ba jamar logno
1: walla
0: ke wali ñowé nga joxno waja
1: gitumba tay ma bakka timbe
0: borom du

0: yon wan yan do jamar lo guno
1: won babba
0: ke weli ñewé nga jox no wa jangitu
1: babba

0: niko yani taifa ye
1: ahmadu
0: bamba ko fenen Bukanan devon ni mom am faydi fituba borom duba am morom yalla wutalu la
1: morom
0: rabbu ye liw ba gayna
1: ya ahmadu bamba
0: ayenen dar dar borom duba salitul
1: wajanduba ya gore
0: borom duba limu daj mene suko lim borom duba ya gore rabbu ye liw ba gayna
1: ya ahmadu bamba
0: ayenen dar dar borom duba salidul
1: wajanduba ya gore
0: sunu waji limu daj mene suko lim borom duba amo borom kat nañ ko ci garab so fi ay bal na jeme ko duba salidul
1: wajal duba amo borom kat nañ ko ci garab

0: nañ ko ci garab so xiyay ballu jeme ko duba salidul
1: wajalbalam
0: duba
1: salidul
0: sunu waji ñu rakko am borom duba salidul.